Maayangod doon sa itong tigpaminaw sa itong tulumanon ako, tribo, kauban ng Gokom Western Mindanao Tribal Leaders Federation ug ang mugalong sa Buanga Peninsula. May galaan niya nasab kita sa itong naandan nga oras o naandan nga adlaw. Adlaw karon nga Domingo. Pitsa dos ning bulan sa Agosto perting dali aragid kay sa ito ang panahon karon, no? Hapit na pod, pila na lang kabulan, berna, no? Shout out sa kuang ang kauban, pinakaon na gyud sa akong tapad kining technical na to sa atong magalong sa Buanga Peninsula, Ernesto Gomez, niya karon sa atong tapad, no? Usa sab ni sa pagdubala sa masukap mga igala. So, mga igala, human sa ito ang greeting sa itong pag-abi-abi sa ito ang mga amigo, sa ito ang mga kaigalaan, mga kaigsuunan, labi na sa ito ang mga kaigsuunan tribo dari sa Sambuanga Peninsula. Ang atong pag-aisgutan unya mga igala, kining National Task Force in Local Communist Armed Conflict, nagsiguro sa pagsunod sa balaod, sa pagdakop kayo, dakop po si Sirano, ha? O kining niya ang usa ka Amerikano. So niya, human sa itong pag-abi-abi, no? Dito na dahil sa itong topic. Pag-eskutan na ito ang kukabilduhan, no? Kami igo lang minagkot, iniog nagatot ngatos kanginan alang sa kasayuran sa tanan.

0: Palambo ang tribo sunod sa ancestral domain. No, si Sir John Alcorin, sir, mayong udto, ug shout out usab ni PJ Magbanwa, kani si PJ sige ra ni panguhit sa akong likod. Timo ay shout out po ko dito kay bisan tuon na ara ko dres Maguindanao upi. At least makabati ko nga kanang nanduna ra gid ay kanang nang naghinumdum sa ako. Kani si PJ grabe gini. Oh, shout out usab ni Mariolito Silva, no, ang akong amigo dia sa lungsod sa Ipil, ug ni Aris Alam, maayong udto ninyo dia, ug sa ato ang presidente sa go sa Mugalong sa Buanga Peninsula. No, si Honorable Richard Dunggay, no, usa ato ang banggiitan usab nga mga tribal leaders labi na ni Roland Sumugi, no, ang timo idea sa Ipil, no, ang Pinoyana na ni Bakalan yun, eh, Bakalan Ipil sa Buanga Sibugay. O shout out usab ni Timo ay Fernando Munday, no, si sana ilhan nga inila nga ngalan ani nga si Nanding Munday, pero ang tinuod ngalan ni Fernando Nanding rani, pero Fernando ni Timo ay Fernando Munday, no, ang ato ang kanhi member sa NAPSI, National Anti-Poverty Commission Council, no. Og siya ang usa-usab sa kananang chairman sa Seven Rivers. Timo ay maayong udto dia. Og sa tanan nimo mga opisyal sa tribo dia sa Artilim, no, maayong udto. Og sa ato usab nga mga opisyal dia sa GBS, no, nga tribo labi na sa ato ang Mugalong chapter dia sa Siokon, no, nga si Sunny Alipan, inubanan sa iyang ang vice chairman nga si Nanding Pagilisan. Og si Timo ay Bernie Salatan dia sa lungsod sa Gutalak, maayong udto ninyo dia. Og sa tanan namati karon sa ato ang tulumanon dinhi sa Radyo Bagtings DXCA 106.3 MHz, Subil FM, DXBC AM 756 kilohertz, KHZ, hindi na tama ko ano ni Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Pagadian City. Og shout out usab sa ato ang mga tribal leaders, no, dia sa Sambuanga del Norte, ug diha sa Sambuanga Samis-Samis Occidental, labi na nila Berto Inding, ug ni Gokom Edes Rancial, no, ug sa akong pamilya diha sa Victoriano Concepcion, ug diha sa Tudela, no, labi na sa akong manghod nga number 1 concierge diha sa Kalambutan si Tulmin, Herson Langiras, maingod to diha ninyo. I hope nga mati mo karon ug subaybay mo sa atong tulumanon dinhi sa Radyo Bagteng sa ato ang tulumanon nga ako tribo. So shout out usab sa ato ang Head Clemens, no, diri sa Luzon Valley, no, labi na ni Timo ay Braulio and Limon. Timo ay maayong udto. Og shout out usab sa ato ang Halangdong Mayor, no, dinhi sa Pagadian City, Honorable Samiko Mayor, maayong udto. Og sa tanan namati karon sa ato ang tulumanon diri sa Pagadian City sa ako tribo nga tulumanon. So mga igala, akong i-gatag sa akong kauban alang sa pag-abi-abi sa ato ang mga kauban sa buhat, no, apan sa dili pa nako itunol ngadto kaniya. Shout out usab sa ato ang Philippine National Police ug sa atong Armed Forces of the Philippines, ug labi na gyud nila Dante Rivera sa sigikan sa CRA ug ni Gregorio Aluot, no, nga nagalihok usab sa community. Ug labi na ni Major Orlando Aylon, no, sa CRS, Cyber Relations Services. Maayong udto ninyo dia. Mga igala, akong ihatag sa kauban alang sa pag-abi-abi ug pagbasa, no, sa ato ang topic karong kauntuhon aron ko kabilduhan nato tong timbang-timbangon ug aron matagan ako gibug-aton. Akong ihatag kaninyo si Ernesto Gomez, ang atong technical sa Mugalong sa Buanga Peninsula. Partner.
1: Partner, maayong unto sa tanan, labi na sa atong suking tigpaminaw nga ano, naminaw karon sa social media o sa atong stasyonan sa Radyo Bagting. Shout out nila ni Elizalde Pangulima diya sa Kumalarang sa Buanga del Sur, ni Amin Espalada, Rasmin E. Taib, o ni Abo si Ali, ato ang mga officer sa Masukap. Usab diha ni Kagawad Tiliron sa Kulabay Tabina, mayong udto diha. Kagawad, usab sa atong

0: amigo at saka PNP si Archie, how Archie Ritza sana maing unto dia sir usab sa ato ang mga tribal leaders sa Sambungan del Norte, Sambungan Sibugay o labi na dito sa Sambungan del Sur mga nagpadayon sa ilahang pag-amuma o pag alagad sa tribo. Ilinagayod ni Timoy Braulio Anlimon diya sa Kugunan Labangan sa Sambungan del Sur ni Timoy Tatay Alfonso Siay sa Lower Sibatang o sa itong mga membro sa Samasukap diya sa Dapitan City, sa Sindangan, sa Sambungan del Norte, sa Salog, diya bun sa Buog, Sambuanga, Sibugay. Brado Kalintan, diri sa Pakuran, Sambuanga del Sur. O gilabi na, diri mismo sa Pagadian City. Kaninyong tanan, ako na hinaot, nga na ako mo sa maing panglawas, o kauban sa inyong mga pamilya, o mayong udto, kaninyong tanan. Alang sa pagpadayon, mo ni atong nakutlo, karon partner, nga
1: pag-aisgutan o pag-kukabilduhan.
0: Mao kini ang mga pulong gikan sa ato ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sila nagsiguro sa pagsunod sa balaod sa pagdakop kay Serrano o pasyon. Gipasalamatan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang atong kasundaluhan, kapulisan o ang Bureau of Immigration sa malampusong pagdakop kang giingong membro sa New People's Army nga si Binay Serrano alias Samay o ang Amerikanong si Cristina Pasyon sa Cabuyao City, Laguna. Ang mga langyaw ang musulod sa Pilipinas kinahanglan musulod sa atong mga balaod. Akip ang mga lagda sa imigrasyon o ang pagdili sa pag-apil sa mga armadong kalihukan o supak sa balaod nga kalihukan. Ang pagpakita ni Pasyon kauban ang usa ka gipangita nga miyembro sa New People's Army ug mga taho sa iyang nangaging kalambigitan sa mga armadong panagbangi sa Mindoro. Nagdala og seryosong kabalaka sa nasudnong kasiguruhan. Kipasalig hinoon nga ang tanan musubay sa aktong proseso sa balaod. Ang Bureau of Immigration ang magbuot sa angay lakang lakip ang pagpapahawa sa nasod o uban pang silot base sa balaod. Ang mga nakitang ebidensya susihon pag-ayo aron masiguro nga ang tanang lakang base sa tinuod nga kamatuoran. Gipahibalo usab nga ang daghang langyaw ang gipanglimbong pinaagi sa gitawag nga exposure missions o solidarity tours nga gipakita isip tabang o advokasya. Apan sa tinuod, nag-apil sila sa mga kalihukan sa armadong grupo nga supak sa balaod. Giawhag ang mga Pilipino sa gawas sa nasod o mga internasyonal nga grupo nga magbantay batok niining mga malimbungong pag-recruit. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict magpadayon sa pagtuman sa balaod, pagpanalipod sa soberanya o pagprotekta sa tanan batok sa pagpahimulos sa mga armadong grupo. Walay pasaylo sa terorismo apan kanunay tahoron ang saktong proseso sa balaod. Matod kini ni Yusik Ernesto C. Torres Jr. ang atong Director Ehekutibo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So kini partner, mao kini atong ako kabilduhan karon nga kautuhon para ipadayag, ipahibalo sa atong mga kaigsuunan, ilabi na sa mga tribo nga naa sa kabukiran o mga katawhan po nga naa sa kabukiran nga hapit na ma-recruit yani nga mga grupo.
1: Tinunan si partner. So ang sintro karon sa atong isgutanan kani si Binay Serrano alias Samay, Samim siguro ni.
0: Mm, Samay.
1: Og ang Amerikano nga si Christina Passion. Sa Cabuyao City, Laguna. Ano yung mga ikala, ha? Ito na yung kananang iskutan. Tapos, unya po, diskutan usab na ito ni mga kalambuan sulod sa ancestral domain. Labi na kining mga kagulyang karon ang mga investor, ha? Muna, i-aware na ito ang kananang ato ang mga tribo. Kay daghan na po kayo nagsulod, ha? Nga nagpa, na nga mutulay, bisag dili ilahang lugar, at ito magpahimulo sa dili ilahang kayutang kabilin, ha? Ha? May yung taong kuan kanang naang kikausahan sa tanan nga ikaw ang amo ang kanang naang gihimo diri nga tulay alang sa pagpalambo sa among yutang kabilin. Isgutan na ito na niya. Muna ikaduhan na itong topic karon nga sa kautuhon. Ako mong kanang naang basigon sa pagpaminaw. Ini ato ang tulumanon, no? Ako tribo, kay kini ako tribo man ilakip ni ini ang ato ang yutang kabilin ug ang tribo sa Zamboanga Peninsula. Dili lang kay usa ka tribo pero pinakadaghan ang Subano diri sa Zamboanga Peninsula. So na isgutan nato na labi na kanang gitawag nato mga investment, no? Una tay pag-isgutan unya nga ng mga lakang due process, no? Na maisgutan usab nato ang ato ang ahensya. No, apan sa dili patambuan to sa aning atong discussion, no? Ha, mao ka to ang ako ang paibalo nga duna tay duha ka topic karon na pag-isgutan ang isa. Mao na ang diha sa kanang sulod sa ancestral domain. So shout out usab sa ato ang amigo dire, no, amiga dire sa kuano, dire sa Radyo Bagting, no, nga mi graduate niya adto pizza 30 nga usa ka hapit na gyud unta makumkum kaso duna lay gamay nga kanang nang reaction pero bahala na basta importante nga ang atong kaalam dili gyud na madala sa isgutan ng title. Si Cheryl Lerasa, no? Mag-shout out ni mo niya, ma'am. Mayong udto, ha? Congratulations sa imuhang nakabot o tinguha sa kinabuhi alang sa malautayo na pagpuyo para sa ulahing mga adlaw next generation. So mga igala, mauni, no? Mauni ang ato ang pinakasintro karon nga isgutanan kaning pagdakop, ha? Kaning pagdakop, no? Inumduman ato nga ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, no, mao ni nagtutok sa kahapsay o kalinaw sa atong nasod sa Pilipinas, labi na niadto mga malimbungon nga mga terorista, ha, malimbungon nga mga CTG, ha, kaning gitawag na tog CTG, Communist Terrorist Group. Mao ni karon mao to giingon sa ato ang kauban ganya nga hapit na daw ma-recruit ang mga taga-Bukid. Pero na-recruit na gyud. May gani kay pagsulod sa kanang nang intip ilkak na ginahinay gyud kayabo. Unya sa isgutan ni ana ang maong mga kalihokan nila, no, labi na kadto mga guerrilla nila. Ha, kaluoy sa Dios. Ha, gitagaan ra gitagdalan sa Ginoo nga maguba. No, kay kabalo ang Ginoo nga daghan kay mga gihimo nga malimbungon ngadto sa katawhan. So mo ni ato pagisgutan, ha, mga kaning pagdakop nila kuan nila Binay Serrano og alias Sami og ang Amerikano nga si Christina Passion sa Cabuyao City, Laguna. Ini kining isgutan ni kaning niya ang gitawag nato og Bureau of Immigration, no. Ano yung pagpasalamat sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o Philippine Army, no? EEP o Philippine National Police diha sa Bureau of Investigation sa malampusong pagdakop ani nga mga klase sa tao. Pero nato'y naisgutan diri sa unahan nga tagagawas Amerikano maguni. Pag mag-isgut na manggut kag Amerikano dayon niari ka diri sa nasod sa Pilipinas, unya nahimo kang daotan diri sa Pilipinas. Nanuman na nakuan ka kanang naang na naapil ka sa kanang naang mga itawag na to kanang naang mga walhong grupo. Kay sumala pa diri nga kini si Binay Serrano, ha, gisulti man diri siya nga miyembro sa New People's Army. Pero kaning gisulti nga giingong miyembro. Duna na kanang na kuan, duna na dako ang mga explanation kanang mo ingong tag-iingong membro. Pero nalitok pod gyud ang kanang ng NPA, no? Ay duna magoy kanang na ang kuan, go dugay na kayo, ibutang na to. Nag-relax na siya, pero pag yun siya maklear sa kanang ato ang forces of the Philippines or else sa atong gobyerno, kinahanglan mag yun na siya i-clear. So, mauni ang kanang nang naitabo. Pero kining ni ang kuan, diskuta na to nga kanang nang Amerikano na nilang bigit, kaya duha man sila. Ha? Kaning ni ang Amerikano lang niya umani. Ugligal lang ang pagsulod niya sa Pilipinas, pero isod man kay kaning giingon nila di Bureau of Immigration ni bawaan na gid ka. Oh, niya karon pag-abot sa Pilipinas, wa ta kabalo kung sa imong gipasumangil. Kaya nakasulod ka sa Pilipinas, no? Pero sa dagan sa panahon ni gawas gyud ang kanang pangalan nga kanang na miyembro dinhi sa kanang NPA. So duha sila. So dapat unta og musulod diri sa atong nasod sa Pilipinas, dili magdala og kagubot sa partner.
0: Unta, pero nakuan lang po ni sa partner na gikan dito sa ilang lugar na nalimbungan lang gihapon sila.
1: Nalingla.
0: Oo, nalingla ni sila.
1: Kay money term.
0: Ang gipahibalo ko sa ila dito sa pag-anhin nila dili sa atong lugar sa Pilipinas. Doon ay ginatawag na kuan, exposure mission or solidarity tours. Muni ang nahitabo nila partner nga. Nalingla sila sa kana nga istorya. Abi nila o tinuon yun nga pagtabang sa mga
1: katawan.
0: Sa mga katawan.
1: Mga kabos.
0: Pwede rin sila na nalingla sila ani nga kanang panurtihon nga gipasiugda sa mga walhong grupo.
1: Pero ba sin partner o kananang kuan lang na? Kananang dalan lang na nilang kanaging lang exposure? Para nga doon na lang sila ikanang naang ikakatarungan sa pagsulod nila sa Pilipinas. So kanina lang atong gamiton sa kay mong
0: observation. Mawagin ay kung partner tinood. Kay nga na partner, ang kaning exposure mission, mawakini ang mga organisadong pagbisita o pagbiyahe sa mga tao ngadto sa lain-laing lugar, institusyon o proyekto.
1: Tinood na, tinood.
0: Ang katuyuan ni ini, mao ang makakita sa aktual nga kahimtang o operasyon sa maong lugar. Makakat-on, pinaagi sa pagtanaw mismo o pag-istorya sa mga nagdumala. Masinati ang maayong mga pamaagi, sistema o kasinatian nga mahimong gamiton o sundon sa ilang kaugalingong trabaho o lugar. Sa lakton nga pagkasulti partner, kini usa ka pagbisita aron makakuha o kasinatian, kahibalo o inspirasyon gikan sa ubang lugar. So mo ni ang ilang gigamit partner. Mo ni gigamit nila sa exposure mission. Mo ni ang gamit nila ng mga panultihon kay aron maka pagyod. Makakuha sila og mga tao nga katong sakto og kahibalo or nag-eskwela bahin sa kanang research. Mo ni ilang gikuan partner. Mo ni ilang ipagawas nga tumong.
1: Dito na siya partner. Doon ay kuan diri ha. Ora kanigikan ni sa National Task Force. Kaniguwapo ni. Pero kinalan mamati ani ka na mga langyaw. Gawa sa itong naanay ka ng identity diri sa itong nasod sa Pilipinas. And doon naman po yung mga Amerikano kung nga naminyo po diri sa kananang itong nasod sa Pilipinas. No, pero muna po atong ikaingon nga ka na po na itong mga Pinay nga ka na maminyo mga Amerikano. Siguro ay in taon ninyo nga dili maparihaan niya ha. Kanina noon wala man nagisulti diri nga na si asawa diri sa itong nasod. Pero pamasin na lang na nga to. So naigisulti diri sa ito ang National Task Force. No? Nga gisulti mo, kanina po orang pahimangno niya. Pahimangno niya nga kanang nang gisulti diri. Kanina giingon diri, ang mga langyaw nga musulod sa Pilipinas, kinahanglan musunod sa itong mga balaod. O diba? Lakip ang mga lagda sa isa immigration o ang pagdili sa pag-apil sa mga armadong kalihukan usupak sa balaod nga kalihukan. Mo na kanang naang gisulti yun sa ito ang kanang naang kuan, kanang naang ato ang director, no? Gikan man sa ito ang director. Dayon, gihimo kaning niya, mahimo ning sampul ning niyang duha. Ha? Kay gisulti man rin ang pagpakita ni Passion kauban ang usa ka gipangita nga miyembro sa NPA o mga taho sa iyahang nangaging kalambigitan sa mga armadong panagbangi sa Mindoro. Ha? Nagdala og seryosong kabalaka sa nasudnong kasiguruan. So, na-appeal siya diha. Ha? Kay kining niya si Kuan, si kanin niya si Christina, gipangita magunis sa gobyerno, ka NPA, Unya, nalukip diha ang kanang Amerikano. Sumona gipasidunggan sila nga kung mahimo, kung musulod mo dire sa atong nasod sa Pilipinas, ha? Ngay gala, kinahanglan mo nga kanang na ang musunod mo kung sa due process, ha? Musunod ta og kanang proseso sa balaod dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Dili kay mag-appeal ta anang na ang mga kalihukan nga nakadaot ngadto sa community, no? Maira ba gyud kayo ni raba mo? Maayong ni pasikot-sikot ni mga kuan mga maing laki nga aktivista, ha? Nindot mo kayo nang naang mailhanta dito sa gawas kay usahay diri ko sa atong nasod sa Pilipinas, labi na bagisgot na ganing NGO, kay lagi democratic lagi ta, demokrasya. Pero tida yung daghana kayo mo dawat ang proposal nga ingunani, so sing taon ka. Kami nga, kita nga mga tribu in taon, kapilan ka, taki pilog-pilog, baligya ninyo ang mga mananap dagko. Ha? So mo na ingunana. So karon ang atong gobyerno karon nagtutok o nagtanaw sa mga ingunana, no, kay aron dili mahimong maalaot ang atong nasod tungod sa kananang pagpanglingla. Kay kining niya si kuan si Cristina Passion, imposible nga nalingla ni ukaha koneksyon ni nila dito sa gawas nga mo itigtiguan dito, mo itigpangita dito pundo para dire sa ilahang i-organize nga mga grupo, ha? I-organize nga mga grupo, posible unya siguro giingon siguro dito sa kananang kuan ni Cristina sa iyang grupo po dito, kay gi-request po siya sa kanang grupo dito sa Pilipinas nga atuan dito kay subaya o tinuod ba nilang ipang istorya kay pagbasayan ni atong kwarta. Ha?
0: Posible.
1: Di, pag-abot diri sa nasod sa Pilipinas, ay pastilan si Cristina kinakuyog man niya itong ipangitang MPE man na ito. Di mo ni karon ipahimangnuan mo. Ha? Ipahimangnuan mo sa itong gobyerno. Nga, kung musulod mo diri sa itong sa among nasod sa Pilipinas, musulod mo og balaod. Dayon, di mo mag-apil-apil ang mga walhong grupo. Mo mo ni laktod, anak. Di mo mag-apil-apil sa kalihukan. Kaya tanawa lagi. Katupon sa may agi, nag-isgot po taong katong kuan, Amerikano nga namatay pod, ha, kay nak na ni anhi siya diri ambot ni anhi baka to makigira sa atong mga kasundaluan sa gobyerno tungod sa walhong grupo o ni anhi baka to diri kay nagtan-aw sa mga gisulti sulat dito sa proposal isubay niya og tinuod ba, no, agi tay kana na ako ana na pero agi tay mahimo dia tungod kay ang atong gobyerno nagtan-aw na sa nga dili maalaot ang atong katawhan labi na sa isgutanan na anang na mga walong grupo. Nga na siguro partner, no? Ang ako ang kanang na pagbasa ani. Mone tamda na to, ha? Kaning ato ang tigpaminaw sa kahanginan, no? I hope nga masabtan ninyo ni. Ay, kaning niya, dili na magini mawala sa ato. Ha? Kaya dili sa ato, ha? Hinay ka na yun. Karoon, nahilom na ganyan. Tingala ko, nanapoy na matikdan, nanapodan, suri-suri, di anapit sa tinuyop, ha? Tiknot yun, di may morag na ana po yung mga ginagmay singaw. No, punta kita, pero doon na po yung kanang naang nakuan yun. Kanang naang nag, sani, singalan aning nag, nagproba, kanang nagproba. Doon na yung nag-testimony.
0: Doon na po yung nakakita.
1: Nga nakakita sila. So, I hope, nga kamo nga mga kaigsuunan niya, labi na sa mga kaigsuunan akong tribo. Ha? Kung mahimuog doon na mga ling na malik na ron, ayaw yun mo kahadlok. Kaya sigurado gyud ko pag dili gani mo musulti sa tinuod, di mo mo-report dito sa ato mga kasundaluhan o kapulisan o sa kanang na mga tribal leaders nga nagdumala diha labi na sa APS o diha sa kanang na ang mga LGO sa lokal labi na sa mga matag barangay, sigurado ko nga naana po may tabong kagulyang sa ato ang community. Unya ra ba kita ra ba pod ang maapektuhan nga taga diha dapit nga sa kabukiran. Dili ra ba maapektuhan ang tagilungsod o taga-syudad? Ngano man, wala man sila mamuyo des kabukiran. Sumuna nga ako mong dasigo, no, magsinabta na ita, kung doon na manggaling na, ha, palihog yun o kanang naang pahibalo, no? Labi na sa mga tribo, kaya kanang mga tribo na aman tayo due process, doon naman tayo consent, ha? Muingo man na itag, asa man na imo nananghid, nganong nisulod man mo diri sa amo ang ginumalahan ngayot ang kabilin. Kinsa may inyuhang kanang naang connection dire. Pero dili lang yun mangunsa, dili mag pero di yun magkumpiyansa kay naan nakuan na kita na natalang na tana labi na sa mga tribo. Natalang na kita na. Mo na kinahanglan na kita magkuan magtinabangay. So padayon ta ha, mo ni ang mga gipaybalo usab daghang langyaw ang gipanglimbo. Daghang langyaw ang gipanglimbong pinaagi sa gitawag nga exposure mission. Pamaagi ni ha mo lang ito giingon ako ganya partner. Partner, sa may imong idea na sige. Bigo ni ako ato kuno ning ayag-ayago ni ginagmay.
0: Mo na to kung gikuan ganya partner nga katong pagisgot ako nga ang mga langyaw gipanglimbungan pinaagi ani nga mga pulong. Ang katong gan exposure mission or kaning solidarity tours. Gani ha gibutyag na nako ang exposure mission. Karon ako ana pong ibutyag ang kahulugan sa solidarity tours.
1: Solidarity
0: tours.
1: Tours. Oh.
0: Mao ni lang gikuan sa mga langyaw. Parihana ni Passion karon.
1: Christina.
0: Christina Passion naabot gyud sa tuwa amo na nahitabo. Kini ang solidarity tours mao ang organisadong pagbisita o pagbiyahe sa usa ka pundok ngadto sa usa ka komunidad, lugar o grupo sa mga tawo. Ang panguna nga katuyuan niini mao ang ipahayag ang pagtinabangay, pagkauban o tinuod nga suporta kanila. Ipakita nga kamo nagkahiusa o nagbarog uban nila ilabi na sa mga panahon sa kalisod, kalamidad o pag-atubang sa mga hagit. Pakiguban kanila, paminaw ng ilang mga kabalaka o lig-unon ang panag-uban o pagsalig tali sa mga bisita o sa mga gipaduaw nga lugar. Sa laktod nga pagkasulti partner, kini usa sa pagbisita aron ipakita nga kamo namo o kami nag-uban kaninyo. So mayo kay ang ilang pagkabalay partner nga ang ilang pasalig sa atong mga langyaw nga dire na ang uban na matay, ang uban na dakpan nga naking uban kanila sa mga walhong grupo.
1: Tino na siya partner. Muna kamo nga mga langyaw pagbantay mo kay mabraitan ra gyud mo aning niya nga mga kuan dire, mga recruiter dire sa kanang nasod sa Pilipinas. Una agod ha. Oh, pwede po sila mo ingon nga okay, you have to make strategy. Oh, kayro maka expose me sa inyong lugar. Pwede ay kauban na din sila or else pwede po mo ingon nga giilad ko ni giilad na ilad ta ni. Kay pag abot nila diri sa ato nasod sa Pilipinas, unya kay solidarity tours man. Sa to pa sige sila tuyok-tuyok diri sa kanan nato nasod, biyahe-biyahe, ha, atong Davao, atong Cagayan, ana, atong Cebu, Bohol, ana, Luzon, atong sa mga Igorot, atong sa Kasabanoan, sa Sambuang nga Peninsula, kay tungod solidarity tours. Unya, doon na po'y pakapin diri nga kanang giingon diri nga exposure, ha, exposure mission. Sige, expose ta dito sa kanang naangkuan lugar sa kanang na Cordillera. Oh, butan na to, ha. Kuana na ha, mga sample lang na, o kaha, diri tam expose sa kanang naang diri dapit sa Sambuanga del Norte, labi na dito sa kanang naang dati pula-pula nga kanang naang kalindar. Dito ta, kaya dito na to matagbo kini si Suanso. Kay naa sila'y kanang dako kayo nga mga gustong kinanglanon unya, wala sila tagae sa ato ang gobyerno.
0: Muna yung mga
1: exposure mission. Busa, kinanglan kita magbantay. Tinuod galing nga kanang naakuan. Kanang naang kanang kamo nga mga langyaw, no, butan na to nga mga gikan sa gawas sa nasod nga muari mo dire. Ug dili lang yun po inyong tulay kini nga mga CTG. Ha, kay kanang CTG, kanang Communist Terrorist Group. Maabot mo dire basta kana ang inyong kuyugan. Sigurado mapareha mo ni Christina Passion. Kay si Christina Passion na kuyog sila duha ni kuan. Excuse me. Si kani si kuan, si kaning membro sa NPA nga si Binay, Binay Serrano. Uy, narabatay ka na nang sa una nga nakainumduman ako pero katunoon wala putoy kuan. Ay pira ba ning Serrano? Ha, kaning Serrano ay pini pero ambot lang ka kani si Binay. Kay kato si sa katong dati nga kanan ng komisyoner, wa ako magingon na kuan ha, si TG si kuan ha. Wa ako magingon nga NPA si Janet Serrano ha. Kay kani manggod yang apelyido Serrano manggod. Pareha gud nako.
0: Kapareha.
1: Sami agi do na pud kay kapareha nga apelyido nga tuwa dito sa Kaliukan. Ha? Pasalamat na lang ani ta kay ning gawas nato mga tanan pareha pud ani. Pero mo lagi ni, balik ko na to sa kananang ato ang ginaisgutan. Nga, kining tawhana nga gilinyahan nilinya dito ni Christina mo ni resulta nilang dua. Ha? Nahimo din siya kanang naang gikauban sa mga naa sa Kaliukan. O karon di gipahimang nuan mo. So karon kini siguro do na napoy himuon ani ang gobyerno para ibalik siya dito sa ilang nasod. So maingon ana no. Unya ang ato ang task force kanunay nagapadayon sa pagpanalipod labi na sa iskutanan na soberanya no o pagprotekta sa tanang batok sa kanang nagpaimulos. So nagpaimulos mga walhong grupo labi na kanang mga legal front. Na mga legal front nga kanang na moingon ta nga connected sa report sa preato mga hiwi baba ba. O kato mga hiwi uba ba gani nga di na nimo masabtan na perting isuga. O kana mga ingon ana niya do na sila kanang na mga connection. So kusog kayo ang ilang campaign mo na karon kinanglan kitang mga katawhan labi na sulod sa Sister Domain kay kasagaran sa kabukiran ra bagyod ang pinakapuntarya kay tuad dito dalhon ang kanang na ang mga aron makuan gyud kanang na amad malingla. Ha? Pag-isgot gani, una ako ay 5 million na para sa inyo hang kanang na ang economic development. Unya di ay, sila ra po'y nagdala. Kay himuon lang di ay kapital kato mga tao dito sa community. Aron lang makarecruit sila dugang sa ilahang kanang ang mga tao. Nawain tayo kalibutan ang mga kaigsuunan na itong tribu nga tuan na dito. Ha? Na, ang mahibawaan na lang nila nga adirita kay kinala na ito bungkagon ang gobyerno kay wala tatagai o pagtagad. Muna kinanglan ta mga tribo magbantay. Muna ako giingon. Ha? Labi na karon daghan kay investor nga kanan na musulod sa Sistra Lumino niya. May iskutan man na ito niya. Kay mahimo day ng dahilan. Nga kung wala magkasinabot ang kanan ng tribo sulod siya ang Sistra Lumino tungod sa kanang pagsulod sa mga investment nga ang tinguha si ha? Ang ilang interest may matuman. Dili ang interest sa kanan ng tribo. Diha na dayon ang kananaang pagsulod maghimo day propaganda no kawa bang kumuingon nga kaning ako kuandraman ni analysis ni himuan dayon og kananaang propaganda kaysa una mo po nay gipanghimo sa may wala sa man ko nay wala makuan mahatag sa gobyerno ninyo da kay among ihatag pag abot dito no, tanawan ninyo kami nakahatag ninyo dili gobyerno
0: mao gina usan laga propaganda
1: partner. Propaganda na siya partner. Si partner, padayon.
0: Muna nga, atuang bantayan ang mga maayong propaganda kung unsa man gyud ang kapahingnan. Usab sa atuang mga langyaw, ang mao po na ilang usa ka bantayanan kay bisan pa man og maayo ang ilang tumong sumala sa imong isigutan ganiha partner. Kung kato siya, mga nahimong tulay dayon langyaw to siya. Then, wala siyang kahibalo nga ang iyang nakuyugan membro dito sa New People's Army. Nindot ang ilang katuyuan ana nga lugar. Pero wala siya nakahibalo nga ang katong iyang giyatuan na day ang mga rebilde. Kung madumahangan sila sa atong gobyerno, sa atong kapulisan o kasundaluhan. So, ang nahitabo, mura, mingon to siya nga kung buhi siya, maka istorya siya nga blind ko ani panghitabo pero kung namatay siya nahulog na gyud siya nga kun na siya kining wala na gyud siya kanang kapahingnan na kun na siya na recruit o na tumong na gyud siya
1: na stalemate gyud siya na gyud gingon gyud sa cheese stalemate na gyud
0: ka mate suerte lang kay ni kani si Christina Pasyon
1: correct
0: suerte kay siya kay buhi siya nga nadakpan pare atong nangagi kung mamatay so mahulog quits so luoy kayo muna itong batayan na sa itong mga langyaw ilabi na sa itong mga katawhan diya sa kabukiran nga unta kung doon na sila katingandan or doon na sila susama nga na matikdan ni ana nga propaganda magpahibalo sila sa ilang mga tribal leaders sa ilang mga barangay official kay dili man ang katong silingan nila nga lugar ang unang mapiktuhan kamo
1: yes
0: kaya nga naman kung mituo mo ato kung naamo na kuyog-kuyog na itong mga tawhana unya o maatol nga doon na inkwentro. So, apil mo, sandwich. Makwits mo apil. May lang og mabuhi pa mo. May lang ang taog ang bala mo ingon nga likay na kay kuanang wala na ilabot. Dili ra bagyod. So muna ay atong batayan mga kaigsuunan
1: ni sa partner. Sandwich di gyud mo. May nom dom ko pag balikon na to partner. Supposed to be kato sumiagi grabing hinaykan gyud ang kanana mga pagawas sa punto taging-taging na wikan gyud sa ila. Then ang gobyerno mo ay panang sangin lang na anay muna. Pero hele alimbawa katong maugyo pag pasar atong abugada. Tong abugada to para dirito dapit sa Bohol na iskutan nato.
0: Mhm.
1: Iskutan nato sa Miyagi. Kato dili gyud to madala ana. Kay sila maayo kay sila mohimo-himo pag ma-prove na gani. Mingon din sila nga naatay human rights. Hmm? Pero kato mga panghitabua. Ha? Nga dito na gyud aktual. Amo na nagdumingon ka sa which digi ka. Ano man pagkaugma sa pamay masulti. Pero og napingsan lang to, maingon day biktima.
0: Ha? Biktima.
1: Biktima. O karon, maupay pag-graduate, maupay pagpasar og bar examination. Kinahanglan na gyud unta to nga kanang na ang mukuan siya, kanang na ang gamiton na niya iyang kaybalo pinaagi sa pagpangabugar. Kay para nga kanan na ang mapuslan na niya kung sa iyang iskulahan dito sa kanan na iskulahan na iyang ginaiskulahan. Pero, ni adto dito sa kanan na ang lugar. Sige mo, ingon po tayo siguro syerte. Ha? Pero matar, akong di ko kumutuo ang ingon na. Mingon ragit siguro ko nga kanan na unsa may imong giinter. Ha? Ngano man, pag abot dito, igo lang siya gahatod sa iyang kinabuhi. Then, kato po sa kanang anak po dito ni Congressman nga kanan ang kulyamat. Ha? Nga ingnon pa nila o kanan na ang kinahanglan daw kanang ngan lagbayani. Agoy, si agbayani rabaya mo yung kanan ng bayani. Oh, dili na ingunan na. May muman ang kanan na ipareho nila ni kuan nilang ni, sani, nilang si Rizal, ng mga kato mga bayani, ng mga kuan nga kato, parehan ni Andres Bonifacio, ana nga nakigbatok. Kana sila nga nakigbatok. Dili na sila matulon sa community ngano man dili mao ang ilang pagipakigbatok. Hemingon din sila demokrasya. Sa so, pagka demokrasya na nga imo mang kuanan kana nang gi bulatikan usana usay laing termo nang pinuso. Gibinutbutan ba?
0: Oh. Gilingla. Gilimbungan.
1: Gilimbungan nimo. O, saan makuno ni mo pagkabayani ng limunganon baka nabayani ng butbuton? Ha? Matawag din nagbayani ng butbuton ta?
0: Sa ilahang pamahal.
1: Tinun na. Mauna diya. I hope nga kining niya ang atong gipangyama-yama diri. Nga to sa kanginan, I hope nga masabtan ni. Labi na yun sa kanan na mga lugar nga kanan na mga remote areas. Ha? Kay kasagaran yun, dadihar ba yun ang puntarya sa kanan na. Kining diri sa kanang urban. Ha? Di mga meeting-meeting diha, anak. Kay maghimog tools, maghimo o kanang na mga unsay i-lecture dito sa kanang pag-abot sa bukid. Ha? Diri na na sila mag-meeting-meeting. Ha? Gwapo kay kaon na na. Kapi-kapi, it-lechon-lechon. Pag-abot dito sa bukid, ha? Mag-lecture to. Mag-lecture. Kinsa man din na among anak. Ha? Kadala naman na ito pag-recruit. Recruiton man na ito. Di. Ang makaluluoy in town ang mga taga-bukid. Muna, bawagyod na atong bantayan. Muna akong giingon nga, doon na po yung gidungog-dungog diya napit sa naraba diya ang kanang ng teritoryo sa ako ang kanang ng kaliwat. Ha? Gidungog-dungog na po nga positive daw. Ha? Astilan. Unya, klaruha gina ninyo kaya rin di mapasubo atong trupa. Astilan ako, katura ba mga amigo na ako, maingon raba na ito nga may pinagira o kanang na ang saka oras kaysa mag-hikta o kanang na ang saksimana. In town. Ha? Nya kay saon man do nga ato maginang trabaho kita may tahasan ana. Oh mo na kita pod nga taga community kinahanglan ta nga positive ta mo hatag og kanang information. Ha? Ako lang anang na ang mga naan nagsuri-suri nang pagbukid, ha? Mas maayo pay mga inabuhi ta nga wala tay kontra. Oh kay aron peaceful ang ato ang kinabuhi, ha? Ang uban nga katong obserbahan ako nga gikan sa kaliwa kanso ang uban nga kwartaan, ang uban naka-establish og saktong panginabuhian, no? Kay giayo man. Pero ang uban noon naghurot ra siguro inom-inom og tuba, nagtuo siya nga pay mosunod. Namingon naman ko, maingon naman na ko na, huwag na yung magpropaganda, di nagwa naging musunod niyo. O, ano ba? Pero kanang ato, mga joke-joke lang na, pero dako kayo na ukaulugan. So, mga igala, inga na ang ato ang awareness development karukaw tohon. Ayaw pong nasabta ninyo kining ato ang topic, gikan ni sa National Task Force to in local community.

0: isgutan.
1: Balik ta mga higala sa ato ang kaduha nga topic, no, kani isgutan nato ning dili mahuman-human sab nga kanang naang isgutanan, no? Kay na na magunis balaod. No, labi na magisgot na kag Indigenous People Rights Act 8321. Oh, pero mao lagi ang ato ang mga kaigsuonan, kinahanglan pagyud kay palig-uno nang gitawag natong IPS, Indigenous Political Structure, kay aron maklaro nato ang nagdumala sulod sa ancestral domain. E doon na may doon na tayo mga kasinatian, no? Sa bagay karon na amang God mo na maunang muingon ta partner ba nga kaning mga tribo madagayaon ug mabungahon ug progresibo nganuman ang mga tribo ni magundaw say ang tribo manggod ang iyang hilig is lampas daro bunlay ha dain tanom ug maes humay ana mora wala sa ilaha kanang na ang magnegosyo adili pareha sa kanang na ang mga negosyante ang nailagyan ng mga negosyante kani mga insik mao kana mga insik magkwinta man na og moingon na siya naka-harvest ko karong usa ka puso dili pwede sa sunod dili ni maabot og duha ha ang subano dili kaysa unang panahon na obserbahan ako ang subano magpapalampas nagdako kayo magkaingin dako kayo lapad kayo oh unya manurok dito ng mga mushrooms ana lipay na kayong subano ana tanom dito gumay tanom maes ana paghuman ana nabhimo din sila buos ha kanang bang butanganan ba sa kanang nang ilang inani buos oh dai human ana hari-hari din ang mga subano kay pwede daghana kayo kanang kanunon
2: ana daghanag abot
1: daghag abot dagan din dito sa katubigan kay manikop eh, mao kuno to ipari sa kanang naang kuan ipari sa kanang naang ipari sa kanang naang ilahang kanang naang gikuan kanang naang gi sani ilahang gi
2: pugas
1: gipugas so ingon ana ka ingana ka progresibo ingana pod ka ingana ka panguna-huna ang subano o karon ano miingon ta nga mabungahon madagayaon progresibo tungod kay atuon sila sa kanang naang mga negosyante kay tuwa sa ilaha na moingon ko nga moingon ang subano nga moingon sila may kwarta di may kagasto dili may ka paeskwilas mong anak unya ilang bulawan ihihian ra yatak-yatakan ra pag abot dito sa kanang mga maing laki pirti din nang may mahisus na araman na inta ng kwarta so karon balik ta diri sa kanang na itong isgutanan sa di pa tamo ato no shout out sa ako nga kuha na to ako mga kauban nanawag ni Jennifer si Kurais mayong unto ni mo diya madam ingon ana muna balik ta diri sa kanang naang mga investor okay kani manggod kinahanglan yun nato ni nga kanang naang kanunay ni nato ipagawas kani mga kalambuan sa kanang naang ancestral domain kay ang luoy kayo ani ang tribo kundili sila masayod so ang naitabo dunay kanang naang akong na naadtuan nga kana super kani magmaterialize ni nindot ni no shout out diay sa kanang naang mga kuan sa Magna Corp no kana mga lumili og labi na ni Alex Sumaylo akong sangay og sa shout out pud sa tanang tribal leaders diay sa Lungsod sa Gutalak no kay ang pinakasentro karon nga atong ginaisgutan kani Gutalak ni og Magna Corp kay aron makuhaan ni og kanang naang basihana no so ingon ana ang kanang dagan nang naitabo ang nag-apply ang Magna Corp diya sa Lungsod sa Gutalak pero sa miagi dili kayo makiangayon ang kanang nang pagkuan pagatratar no so par na na involve ato ang kanang kay ang ehensya sa NCIP man ang magkandak og EPIC no kanang pre and prior informed consent pero dunay mga tribo nga kanang naang wala siguro maay pagpasabot no duna pud siguro gililong no, ino na lang nato si base niya to siguro lang ni pamasin mao wala ma-appeal ang kanang na grupo nila Walter niya karon kay gibal balikon man karon sa Magna Corp kay ron wala gyud jamoy kanang naang wala yamoy kanang naang mahikawan sadto si nga dunay kanang naang gihimo nga laka nga kuno unta nga dito na unta to mao na unta to dalan nga aron ang tanan makuan kanang naang matagad pero doon na po'y kanang naang bikil gamay no kay dili man pud pwede nga moingon na ang kanang naang investor nga kanang exempted me ha? Exempted me, tapos i-allow me sa kanang naang unsa imong himuon o exclude me adtong mga unsa to mga buluhaton, dili me involved. So kato may medyo nga kanang naang kakulangon. Motong ako tong gikonsulta sa kanang naang mga lawyer kay aron gyud nga makita gyud nga kanang naang unsa bagi gibug-aton nato. So motong gikonsulta nako ang kuan nato partner, doon lagi ko usang nga nakonsulta nga niingon nga maura mo anak ka nagahawid o putaw gibunalin nyo sa inyong kagulingong ulo. So gitanaw na ko ang kuan kanang na gitanaw na ko gyud ang kanang na ang maong kuan kanang na ang katong liter matitinuod man gyud. So super niingon ko nga kining niya part man sa kanang na ang kalambuan, no? So niingon ko nga kanang na kinahanglan nato ni Ayuson, inanlan maglingkod ang Magna Corp ug ang council. Aron diskusan to kay katumanggod nagpile og complaint ang council, sila sila grupo ni lang Walter gipailan og kanang ang complaint ang Magna Corp provided nga wala manggod sila matamatratar sa miagi nga mga kaliukan. So karon pag-abot gi-complain sila ang Magna Corp, maupoy kanang na mutukmon nga bawian ninyo ang inyong complaint. Karon wala may mga conditions dia. So mo na yung mga arrangement. So partner, base na kay mga idea dugang unsaon na pagpamaagi nga ang tribo dili man si antay dili man si antay kuan development. Dili man pud siya kanang na kuan nagsupak sa mga kalabo kay kinanglan man pud na sa kanan ng tribo. Mo na nga kanang na ang ato aning kanan na himay-himayon nga makahatag og kanang dugang nga kanang na pagdevelop o paglambo sa huna-huna sa mga kaigsoonan nato sulod sa ancestral domain, partner.
2: Ang kanan po nga isigutan ng partner sa mga investor o mga kanang plano nga mo invest niya sa mga yutang kabilin, ato na pong ato na pong iagi og patas.
1: Correct, tinuod sa partner.
2: Dili na to kaminusan ng atong mga tribus tribo. Ano kumo kay ngunana rang ilang kahibalo ay ato apong limbungan mapariha nata sa atong gisutan kaganiha nga kwan sa katong mga New People's Army
1: kabahin sa exposure
2: na panglimbong ang kana ang atong ang ginahangyo diya nga patas lang kaya ano man ang pag-alima diya sa yutang kabilin anaagi na nagsumikan sa atong mga tribo. Bisan wala man sila kanang kagamitan sa pagtikad niya ng mga resources, pinagi sa inyong pagtabang nga patas, kana matabangan na siya. Maayo ang resulta nga dili na pud himuon nga propaganda sa pikas nga grupo nga kana mao na
1: hinimbungan ang subano.
2: Mao na dapat nga buhaton nga aron dili mogawas ang istorya nga pagpanglimbong. Kung unsay maakwan, kung unsay nakaayo or kanang basihanan or kanang mga development plan diya sa pagmina, mao na atong ipagawas diya sa tribo nga para magmalungtaron o pareho po nga mo uswag ang pag kundi ang pagpinabuhi kay ang mga investor mao may makapahimulos, then ubos ka na sa pagtugot sa ato ang mga
1: tribo
2: tribal leaders or tribal
1: community
2: council. O muna'y inahanglan na itong huna-hunaon nga pinaagi lang sa patas yun nga kuhan pamaagi.
1: Tinood na,
2: muna'y itong huna-hunaon niya. Katulang partner ako ang ika sugyot.
1: So ako ingunan eh kana magong kutalak diya na mag-inianha diya nga nagkanang nagsulsultan dunay mo duna po yung mga tagagawas diya subano na ang uban dilipod subano pero nianha diya ha nga dili mo na iyang ancestral domain. Mao nay nakadala og kanan ang tigaw. Mao nay tinuod diya nga kanan na istorya. Kung may mo unta, dili ato ang ancestral domain, dili ta mag-apil-apil gawas kon gitugutan ta sa kanan ang ato ang kinatibuk ang community sulod sa ancestral domain. Okay, mao nay akong naobserbahan nga kanan ang mga kuan diya, kanan ang nahitabo diya sa lungsod sa Gutalak. So ato pong panghinaot nga ang mga ahensya, no, kinahanglan pud nato nga kanang na ang respetuhon ang customary law practice. Kay dunay kanang naobserbahan ako nga kanang nang gihatag nga mga kuan, mga information nga dunay kanang nang involve mga kanang nang money. Pero niingon ko, kung pananglitan magkinaunsa-unsa, kung naaman na siya sa gobyerno, kung unsang gobyerno ha siya na kanang naang nagkuhanag baro, pwede na nga kanang naang dunay apidabit to witness, aron masayod ta nganong na-involve ingon na. Kay hantod nga dili masitol ang problema, ha? Kay kinibangod super ang kuan, ang kanang naang Magna Corp, nakaniangkon mampod sila sa kanang naang ilahang kakulangon, no? Kay siyempre, wala po sila may balong ngayon ato ba po di ang may tabo, no? Anya ang ilahang kananang ka-istorya ato sa miagi, ang ato po mga National Commission on the Jewish People, no? Ang NCIP, dire sa kananang kwa sa province, no? Ato nga time doon na anapod ang kananang kwa na to, region. Pero, mo lagi, doon ay nahikawan, no? Siyempre, doon ay may kawan, doon ako'y kananang nireklamo. So, mo na nga nagibalik sa kwa. So, ang complain, niingon nga kanang naang ibalik sa uno, so muna isgutan, kaya wak magina mo man. So lingkura na sa kanang naang council, nga IPS council sa Gutalak o sa Magna Corp. So muna atong tanawon o obserbahan o kung sa idaga na na aron mamahimong malungtaron ang pagpalambo sa lungsod sa Gutalak. So mga ikala, wala na tayo kong panahon. Nagkakain salamat, no, sa mga idea. Salamat po sa inyong pagpaminaw. I hope nga kanunay mo magsubaybay sa atong tulumanon. Ako tribo din sa Radyo Bagting. DXCE 106.3 Bell FM, DXBC AM 756 kilowatts, Radyo Bagting, Baganya Broadcasting Corporation, Pagadian City. Ako moingon sa inyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo sa Buang Peninsula.
2: Mayong hapon kaninyong tanan.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Love the Philippines, here we go! Another day, another chance to win thousands of cash prizes dito sa paborito niyong programa, ang PCSO Lottery Draw. Talagang mapapa-happy Sunday ang lahat kayong August 2, 2026 because we are all set for another winning moment. You know the drill, lotto tickets lang ang kailangan para makasali at manalo. Kaya kung ready na kayo, sit back, relax, hawakan ang lotto tickets at tutok na sa IBC 13, DTV at sa aming live streaming channels. Aalamin na po natin kung kayo na ba ang next lotto winner. So good luck, lots of players. Pero bago mga papremyo, quick reminder po muna. 18 years old and above lamang po ang pwedeng sumali sa anumang PCSO game. Sa ating game players, mag-aro po tayo ayon lang sa kayanan ng ating budget. Panatilihin nating masaya at ligtas ang paglalaro ng lotto para sa lahat. At para naman sa mas masayang game time this afternoon, nag-imbita po tayo ng ilang lotto players para mag-witness ng gaganaping live lotto draw. Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. PCSO ensures fair chances of winning for all lots of players by conducting free draw procedures. Ang highlights na activity kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinigaw ang free draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable team selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto fans, get ready, get set, let's play, let's win, tara na! Let's play Lotto!

0: Lotto fans, game na tayo para sa first batch ng exciting prizes. For only 10 pesos per combination, may chance kayong manalo ng 4,000 pesos. Kailangan lang mag-match in exact order ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Good luck, 2D Lotto players! At nakapili na ng numero para sa 2D Lotto draw for the first number. 23. And the second number is 2. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 23 and 2 in exact order. Susunod na ang swerteng hatid ng 3D Lotto game after this break.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR Matic.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: 106.2
6: Tao usab, gihimo sa Dios. Aron masayod, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran. Kayang Dios, kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon. Ifata, nga sa ato pa maablika. Nga gipasugan sa sulat sa San Marcos Kapitulo 7 Versikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit nang hupaw ug mingon sa tao. Ifata, nga sa ato pa maablika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inabitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
7: Mayong gabi is tanan mga kaigsoonan. Una ta magsugod sa ato ang programang Efata, atong pangayon una ang pag-ampo sa balaang espiritu. In the name of Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send for your spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful Grant that by the same Holy Spirit, we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening sa tanan. Mayong gabi usab sa ato ang igsuon si Dennis Patadilla na asa ko ang live karon og tan-aw sab. Unya makita sab ta sa live sa Radyo Bagting News og madungog usab kita sa tagsa-tagsa ka radio no. Ubos nining istasyon Radyo Bagting DXBZ AM 756 kHz. Og madungog usab kita sa Bell FM mga kaigsoonan sa DXCA 106.3 MHz. Unya may gabi usab sa ako ang nagtan-aw usab sa ako ang live karon no. Unya adlaw karon nga Domingo mga kaigsoonan pizza 2 na sa Agosto tuig 2026 murag ika napulog walo nga Domingo no sa kalendaryo sa ato ang simbahan mga kaigsoonan sa ordinaryo nga panahon. Mayong good evening no sa tanan. Og mayong gabi usab sa ato ang mga kaigsoonan nga nagsunod kanunay sa ato ang programang EFATA. Welcome tanan sa pagtanaw, mga Katoliko, magdili Katoliko. Makahimo usab kamo pag-comment sa comment section sa Radyo Bagting News Live. Og diri sab sa akong live makahimo kamo sa pagpadangat usab sa mensahe pangutana aron sa ingon niya na atong ma tagaan usab og tubag no pinagi sa tudlo sa panudlo sa simbahan. Ako dai inyong ubos nga igsuon si Rotsam Lauranilla sa hutong nasa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian mga kaigsoonan ato usab nga timbayaw na to ang mga officials no sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian. Pinanguluan sa amo ang CFD President Diocesan President si Bro Rogelio Caliso diha sa May San Jose Parish ug sa kuang mga kaubanan nga mga officials usab sa maong hutong mga kaigsoonan. Nya may gabi usab diha sa May Our Lady of Fatima Parish diha sa May Labanga no. Pinanguluhan usab silang presidente diha sa safety sa ilang parokya diha si Brad Franklin Sardinia. Good evening diha Brad. Ato ang aktibo kayo nga presidente usab safety diha sa May Labangan. Pinanguluhan sa ilang padrikura nga si Reverend Father Pipito Suarez diha sa May Our Lady of Fatima Parish. Good evening usab diha sa May Danlugan at makaubanan usab sa buhat sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese. Labi na diha sa May Danlugan diha sa May San Isidro Labrador Parish no. Pinanguluhan usab sa ilahang kura paroko diha si Reverend Father Nestor Bahala. Good evening usab sa atuang mga kaigsoonang Catholic Faith Defenders ug mga kaigsoonang Katoliko no. Welcome usab ang bisan dili Katoliko no, makahimo kamo sa pagpangutana nining ato ang programa through FB Live no, makahimo kamo sa pag-comment sab. Unya ato diay nangamahan ni atong programa usab sa nining programang EFATA si Reverend Father Rolando Raful no as team moderator diya sa May Immaculate Conception Parish diya sa May Pitogo sa Our Lady of Fatima Parish sa Dimataling at wasab nga spiritual director sa Catholic Faith Defenders Diris Diocese si Reverend Father Renato Herrera diya dapit sa May Margus. Huwag sa tanang mga kaparian din sa Diocese Pagadian, good evening. At usab nga tinahod nga obispo din sa Diocese, si Most Reverend Ronald Anthony Timoner. Magandang gabi diha, John Bishop, no? At sa lahat na mga nakikinig din, no? So, good evening sa tanan mga kaigsoonan. Atong topiko karon kining kabahin usab sa usa sa dugma sa Mahal nga Birhen. Katong ni Aging Domingo atong naisgotan, kining kabahin sa usa sa dugma sa Mahal nga Birhen atong niaging Domingo ang pagkainahan sa Dios sa ato ang Mahal nga Birhen no, si Santa Maria mga kaigsoonan. Ato naman ang nahisgutan ato ning kini ikaduha na pud nga usasab sa upat ka dugma mong guni kining kang nahuptan no papel sa mahal nga birhen. Magisgot kita dugma di na gina mausab mga kaigsoonan no, mas mausab pa nang mas mabali pa ang buko-bukos kawayan kaysa maong dugma. So ato isgutan karon ang kining gitawag og Assumption of the Blessed Virgin Mary into Heaven no, body and soul. Mayong good evening diha sa nagtanaw usab sa ko live. So karong Domingo ha usab mga kaigsoonan, una ta mo adto sa maong

term nga ascension kaysa assumption, no? Timana na to, diya sa misteryo sa Himaya, diya sa Santos nga Rosario. Ika-upat nga misteryo sa Himaya, mao ang pagpasaka sa mahal nga birhin dito sa langit, no? Kaya ang mao nga dugma mga kaigsunan, no? Kay doon na may mga kaigsunan na to, usab nga dili mo dawat sa maong pagtulunan, no? Kaniad to, doon na di mo dawat nini, no? Na na mga irihiya usab nga panudlo kabahin sa pagsupak sa papil, no, sa mahal nga birhen, no, labot na sa atong kaluwasan mga kaigsunan. Mao na nga diya sa misteryo sa Himaya, ang ikaupat nga misteryo sa Himaya mao man ang pagpasaka sa mahal nga birhen, no, dito sa langit. Kaya unang misteryo diya, mauman ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Unya ang pagkayab sa atong Ginoo ngadto sa langit, no? Ang pag-ascension of Jesus Christ into heaven. O ang ikatulo, mauman ni ang pag-dawat na pagkunsad, no? Pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto na sa mga tinunan sa atong Ginoo, sa mga apostoles. Muna ikaupat nga misteryo, kining pagpasaka sa mahal nga birhen, lawas ug kalag ngadto sa langit, mga kaigsunan. May kalima ni mao man ang pagkuruna, pagpurong-purong sa mahal nga birhen, no? Reyna sa tanang binuhat. May kalimang misteryo sa Himaya, mga kaigsunan. Karon ding Domingo, mga kaigsunan, no, ang simbahan usab may padangat og pasidungog ngadto sa usa ka santos, no, as veneration ngadto sa usa ka santos sa simbahan nga si si Saint Jean Marie Vianney. Ang iyang yung kapistahan ani nasa Agosto 4, mga kaigsunan. Apan napasidunggan siya nga santos atong simbahan. Siya ang gi kinabitawang patron, no, patron siya sa mga kaparian, labi na katong naasa mga parokya nga atong mga kaparian. Patron of Paris Priest ni si Saint Jean Marie Vianney. O niya, si Saint Jean Marie Vianney, mga kaigsunan, nataw niya itong sa baning atuig siya nataw, mga kaigsunan, no? So, gitawag ni siya og Jean Marie Vianney, no, was a Catholic priest widely recognized as the cure de Ars, no, the Paris priest of Ars. Monegi sangun sa iya, mga kaigsunan, diya sa iya tapos sa dinis kalibutan. Unya, na-canonize ni adtong 1925, niadtong 1925. O nataw ni siya, mga kaigsunan, sa Mayo 8, no? 1786 Anno Domini. Unya, si Saint Jean Vianney, mga kaigsunan, dili bikay siya ingon nga kanabang dunagoy katakos nga bright ba, sa mga kanabitong iyang academic nga dagas ug academic, labi nag bright gyud sa mga natad sa akademiya. So di gikay siya hinay gud siya og kining kanabitang utok ba, kung ibutang na to. Naagyo siya sa ubos-ubos nga bahin sa kining academic, gamay ra gyud, ubos kay siya. Pero taliwala sa iyang academic limitation, mga kaigsunan, no, ang church authorities recognize his deeply piety and he was ordained in 1815 at the age of 29. Unya, ang milagro usab nga nahitabo siyang kinabuhi, mga kaigsunan, no, sa unang bahin niya dito siya na-assign usa isip kura paruko dito sa maong lugar sa village nga dunay 230 ra ka mga residente na moyo, no, gamay-gamay lang yung kayo, kay layo yung kayo sa kabiasnan ba. Nya kay ubos lang yung kayo siya nga kuan kining kining di siya kay kabalo kayo saon pag diskurso pagayos pagtulunan simbahan, no, kay di mo siya bantugan kayong theologian si Saint Jean Vianney sa yang

0: kinabuhi. Unya kining gilabay gyud dito gyud na assign sa layo-layo sulok suok gyud kay nga area nga di gamay kay residente ba. Limang ka 230 ra ka mga residente dito numuyo, no? Unya pinagi sa iyang makanunayon nga pag-ampo mga kaigsoonan, pinagi usab sa iyang pagpuasa, no? Na himo niya ang maong katungdanan isip kura paroko sa maong parokya nga iyang na-assign si St. John Vianney. Liman ka sa iyang fasting mga kaigsoonan, no? Sa iyang itawag na to o kanang diha sa iyang kinabuhi. Diya sa iyahang kinabuhi. Di kay siya kuan gud ba kanang nagpuasa o pagampo moy iyang gihimo matag adlaw mga kaigsoonan. Unya laliman ka nga sa usa ka adlaw magpabuka lang siya usa ka potato, patatas, no? Sa usa ka adlaw mura yang kanon. Apan wa gyud siya makulangi sa pagsirbisyo ngadto sa katawhan mga kaigsoonan, no? Unya ang uban pa niya mga galamiton, iya pa pang gipang apod-apod ngadto sa mga pobre, no? Na sa mga gamit-gamit nga magamit sa mga pobre iyang gi hatag ngadto sa mga kabus, mga kaigsoonan. Unya ang naitabo nga milagro siyang kinabuhi, no? Sa pagidad niya og namatay man siya sa tuig Agosto 4, no? Agosto 4 tuig 1859 nga nagpangidaro na siya og 73 anyos, no, si St. John Marie Vianney. Unya hangtod karon ang milagro nga itabo siyang kinabuhi makigsunan si St. John Vianney, hangtod karon ang iyang lawas wa gyud na madugta, no? Incorrupted body nana sa Sanctuary of Ours in France, sa Francia. Moni kinabuhi ni St. John Vianney mga kaigsoonan, no? So nindot ang maong kinabuhi sa usa ka santos, no? Patron of Paris priest, usa ka pare. Mingon ito si St. John Vianney, kumlimot na to siya. Doon na to siya usa ka kut nga matud pa niya nga dili siya pare para siya ang kaugalingon, kundi dili pari siya para sa tanan, para sa uban. Sumunay giingon niya mga kaigsoonan ni St. John Marie Vianney, no? So gitawag siya og recognize as the cures the ars. Usa ka pari nga naghalad og dako kayong panahon diha sa pagpaminaw sa katawhan, labi na gyud diha sa sakramento sa kumpisal mga kaigsoonan, no? So mo ginay nahimo dako kayong kahimuan ni St. John Vianney nga taas yang panahon nga gihalad ngadto sa Dios pinagis pagpaminaw sa katawhan mo tong lugar dito na tanang mga lumulupyo dito na kuan gyud ni St. John Vianney nadala gyud niya. Unya gipaminaw ni St. John Vianney ang ilahang mga mulo, no? Labi na diha sa ang ilang mga kasalanan diha sa kumpisalan mga kaigsoonan. So mo na kinabuhi ni St. John Vianney. So balik ta sa maong ato ang topiko karon kining kabahin sa Assumption of the Blessed Virgin Mary into Heaven. Body and soul, no? Atong katesismo mga kaigsoonan, atay katesismo dinhing mo na akong ganahang katesismo kining Binisaya gyud, no? Sukaranong katesismo, minugbo nga katesismo pan makasabuta kay Cebuano man niya, Cebuano nga pagkahanay, no, sa sukaranong katesismo pahina 19 mga kaigsoonan, sa pahina 19 numero 75 matod pa dinhi unsa may buot ipasabot sa pagpasakas langit sa mahal nga Birhen Maria. Ang pagpasakas langit sa mahal nga Birhen nagpasabot nga human sa iyang kinabuhi dinis kalibutan, si Maria gibayaw o gidala lawas o kalag ngadto sa langit. So mao ni dugma sa ato ang simbahan, dugma ni Santa Maria, no. Muna nga gibayaw siya lawas ug kalag ngadto sa langit. Yan ana may magsupak-supak gyud ani gyud, di ba? Dagang mga madunggan sa nato social media, matagbuan nato, maukaya nato sa ato ang cellphone sahay. Daot man sa simbahan Katoliko nga si Santa Maria kuno. Wa gina musakas langit. Wa kay mabasa sa Biblia diha. Litra por litra nga si Santa Maria gipasakas langit. Ato nang himay-himayon unya. Aron sa ingon niya na mapatinaw nato sa naminaw, nagtanaw sab ang kining dogma sa mahal nga birhen, labot na ning the Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven. No? So munay giingon sa ato ang katisismo mga kaigsoonan. Dini usab sa Catechism for Filipino Catholics, kaniya kong gihuptan karon mga kaigsoonan, dinhi na sa numero 2080, no? Number 2080, dili page mga kaigsoonan, ha. 2080, no? So atong pangitaon sa atong basahon ang maong diri sa Catechism for Filipino Catholics, page 524 sa numero 2080. Matod pa din, the solemn definition of Mary's assumption into heaven, body and soul, has given us a concrete model of this new creation. Mary is the first to share completely in Christ's resurrection. We have already seen Mary as the first daughter, the model and mother of the Pilgrim Church. Now, in eschatological terms of their final end, Mary and the Church are linked. Tradition has so interpreted the text from Revelation. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, no? With the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Revelation chapter 12 verse 1. Vatican II declares, in the meantime, the mother of Jesus in the glory which she possesses in body and soul in heaven is the image and beginning of the church as it is to be perfected in the world to come. Likewise, she shined forth on earth until the day of the Lord shall come as a sign of sure hope and comfort to the pilgrim people of God. Ito na mabasa sa Lumen Gentium number 68, no? For the Filipino Christian, maybe the best help in coming to some personal grasp of what God has prepared for those who love Him, no? So manay, atong katesismo mga kaigsoonan, no? Nga ang si Santa Maria o ang simbahan di na magkabulag. No, connected na pirme. Kay siya man ang atong inahan. At the same time inahan siya ni Kristo, no? Ato usab siyang giilang inahan. Ngano man asa man ato na makaplagan sa Biblia mga kaigsoonan. Kung naka-remember mo diya sa tiilan sa cross na si Santa Maria ang iyang inahan ni Jesus ug si San Juan the beloved, no? Si San Juan Evangelista. Nga diin si Kristo sa iyang pulong miingon siya, babay, ania ang imong anak. No. Nga nung miingon man siya, babay, kinsa may gingnang babay. Walain ang iyang inahan nga si Santa Maria. Miingon siya sa iyang inahan, babay, ania ang imong anak. Giingnan niya ang iyang inahan nga babay, ania ang imong anak. Unya, anak, ania ang imong inahan, no? So kita di ay nahimong inaha, kita di ay nahimong mga anak sab, no? Kay kato si San Juan Evangelista John de Bilabi, di ba gito anak yun, tinudanay nga biological mother niya si Santa Maria. Pero mingon si Kristo, anak, ania ang imong inahan. So, wag yun siya mingon nga, anak, ania ang imong babay, kundi mingon siya, anak, ania ang imong inahan. So, nahimong inahan nato si Santa Maria, no? Kay tungod kay iyamang si Kristo, iyang anak, kita usab, misunod kang Kristo. Therefore, miingon si Kristo, kinsa katong musunod ka na ako, mahimong akong mga igsoon. No? So, muna'y atong makita sa Biblia mga kaigsoonan. No? Sa laing bahin usab, din sa number 525, no? Sa maong katesismo, kining katekisim for Filipino Catholics, sa number 525, din sa 525 pahina nining libro nga Catechism for Filipino Catholics pahina 129, no? Number 525 matod pa dinhi, both privilege of Mary, her immaculate conception and her assumption are not exception that separate from separate Mary from us. They are rather privileges of fullness and completion. Mary grace is universal shared. Her privilege is that of fullness. Both privileges are constituted by the Spirit's presence in whom we are all called to share. Thus, they put Mary at the inmost core of all human persons and of the Church. Practically speaking, this meant that sinless like Christ himself, Mary was not blinded or confused by pride or false self-centeredness. More fully and truly human than we are, Mary then can truly appreciate our human trials and failures. These graces were given to Mary precisely in view of her unique role in God's plan to save all through Christ's redemptive mission, no? So munay mabasa nato sa katesismo ngano mang naaman gipasaka man ang mahal nga Biren tungod kay tungod ni sa iyang pagkaputli mga kaigsoonan, tungod sa iyang pagkapuno sa grasya, no? Tungod sa iyang pagka-imakulada conception. No, gipanamkon siya nga wa gyud mamansahi sa bisan unsang sala mga kaigsoonan. Mo na nga ang makasakas langit gyud wa gyud nay tatsa sa wa gyud nay mansa sala. Mo na ang qualified ang mahal nga Birhen ang atoang inahan nga makasaka nga gipasaka siya sa langit lawas og kalagtungod sa kaputli sa ato ang inahan mga kaigsoonan nga mao ang mahal nga Birhen. So qualified siya nganong napuno man siya sa grasya, mismo ang anghel nga si Gabriel may anunsyo sa mahal nga Birhen di San Lucas mga namabasa kapitulo 1 mga kaigsoonan nga namulong ang anghel nga puno siya sa grasya. Mao ni naka pabalaan sa usa ka inahan, sa usa ka tawo nga si Santa Maria. Una nga qualified siya sa mapasaka siya sa langit mga kaigsoonan, lawas og kalag tungod sa kaputli, no? Tungod sa kapuno sa grasya. Una nga bisan diya sa Old Testament naamang gipasaka diya. Oh, di imong sila nga, "Brad, dili sayop ginang gipasaka ang mahal nga Birhen to sa langit, lawas og kalag pagyod." Kung di mo mutuo ni ana mga kaigsoonan, nya mutuo mo sa Old Testament nga duna nay napasaka, no? Naman sa Genesis kapitulo 5 nya 29 mga kaigsoonan, mas maayo atong basahon ang Biblia, no? Sa Genesis kapitulo 5 nya tudling 24 mga kaigsoonan. Sa verse 24. Nagmatinud-anon siya sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi. Unya, wala na siya ikikita kay gikuha man siya sa Dios. No? Kinsa man si Enoch, mga kaigsoonan, ang nasa maong mabasa, mga kaigsoonan, o sa Dos Hari Kapitulo 2, niya tudling 11, si Elijah usab, no? Ipasaka sa langit. Niya di ka na mahitabo siyang inahan, nga inahan na sa atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo, misaka mas langit. Natay gitawag, mga kaigsoonan, o typological nga pag-istudyo sa Biblia, baka ng typology. Unsa man yung typology? Ang Old Testament, kinahanglan nga mo connected yun na siya, doon na siya ay kanang connection sa New Testament. Like for example, sa tagna di sa Isaiah 6:9 ba na, mga kingsunan, o City 14, nga ang usa ka birhe, no? Ang itagna Santa Maria, o ang iyang anak itagna usab. Unya, natuma na di sa kanang City 14, natuma na di sa San Mateo Kapitulo 1:23 ba na? 2:23, no? Nga ang kining Emmanuel na asa Old Testament, mao din ni ang Emmanuel nga mao si Kristo ang Dios nga muuban ka nato. So dunay typology nga study nga ang Old Testament dunay katumanan sa New Testament, no? So unsa may pag istudyo nato aning typology kabahin sa Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven, body and soul. Atong hinumduman, mga kaigsoonan, diha sa Biblia, mga kaigsoonan, si sa New Testament, si Santa Maria, gitawag na siya og Mary New Ark of Covenant. Siya ang bagong arka sa kasabutan diha sa New Testament. Kaya ang Old nga Testament, ang Ark of Covenant, aron ta ma sayod sab, no? Ang Ark of Covenant sa Old Testament, mga kaigsoonan, dunay gisuod dito, no? Sudlanan man ang Ark of Covenant. Unya, kanang Ark of Covenant sa Old Testament, mga kaigsoonan, dunay gisuod dito nga butang nga gisuod, tulo ba to? O tulo, no? Ang pulo kasugo, ang pan nga mana, ug ang sungkod ni Aaron. No? So, kining tulo nga gisuod ya sa Ark of Covenant sa una, sa Old Testament, mga kaigsoonan, sa arka. Sa New Testament, mauna ni ang gisulod, ang sudlanan diya, mao si Santa Maria, o ang sulod diya, mao si Kristo. Ano man eh, giyon sa manato pag-istudyo, ang Ark of Covenant, sudlanan sa Old Testament, no, kanang sa Old Testament, arka. Ang gisulod diya, ang pulo kasugo, ang kining pulong sa Dios, o ang pan nga mana, o ang baston ni Aaron. Unya, sa New Testament diya, ang katumanan sa maong pulong sa Dios, no, si Kristo mismo. Naman na San Juan Kapitulo 1, niya versikulo 1, o tudling 14, no? Kama 14. Nga si Kristo ang pulong Dios, o ang pulong kauban sa Dios, o ang pulong Dios, o ang pulong sa 14, o ang pulong nahimong tao. So si Kristo di ay ang maong pulong sa Dios. Unya, diha sab sa Hebreo Kapitulo 4:14, si Kristo pangulong pare. Unya, kining basto ni Aaron nga gisuod dito sa arka sa Old Testament, nag-symbolize man ni og pagkapari, no? Kining baston sa Old Testament. Unya, ang New Testament na tuma na diha ni Kristo. Kay si Kristo pangulong pare man diha sa Hebreo kapit sulat ni San Pablo diha sa ngatos taga Hebreo 4:14, mga kaigsoonan. Unya, ang pan nga mana sa Old Testament nga uncorrupted ba nga pan, hasta pud ang katong arka uncorrupted pud, dili siya madugta, no? Di siya madugta, mga kaigsoonan. Mo nang ang sulod dito nga pan nga mana di sad maunsa, no? Unya, ang pan nga mana, ang katumanan na mao di ay si Kristo ang tinuod nga pan diha sa pans kinabuhi. Naman na sa San Juan Kapitulo 6 unya 21 ngadto na sa 65 ba na mga kaigsuna no. Sa Juan Kapitulo 6 no. Miingon si Kristo sa Juan Kapitulo 6 bersikulo 54. Miingon si Kristo nga ako ang tinuod nga pan nga nanaog gikan sa langit ang mukaon sa pan mabuhi. No? Ug ako magpuyo diha kaniya ug siya dinhi kanako. So siya ang tinuod nga pan. Unya asa man di ay gikan sa Kristo, asa man ni gikan sa kinsa may sudlan na ni Kristo sa New Testament. Di ba ang mahal nga birhen? Muna ang mahal nga birhen gitawag siya og the new ark of covenant mga kaigsoonan. Unya mingon sila asa man na mabasa brad nga ang kining Assumption of the Blessed Virgin Mary. So di gina siya gitawag og birbatim na tong basa litra por litras Biblia. Titimana na tong ang simbahan, wa man ta di man ta Bible alone. Ikaduha po dili po ta litra por litras Biblia. Imatod pa ni San Pablo sa 2 Corinto kapitulo 3 bersikulo 6 nga ang mga litra magapatay apan ang espiritu maoy maghatag niini og kahulugan og kinabuhi mga kaigsoonan. So dili ta litra por litra. Naman tayo gitawag og balaang tradisyon, no? Tradisyon gikan sa mga apostoles na nasa 2 Tesalonica kapitulo 2 tudling 15. Og katong mga tawo nga dili mo dawat sa atong tradisyon, 2 Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 6. Nga likay kato ninyo mga taong dili mo dawat sa atong tradisyon. Mingon San Pablo niya na. So dunay gitawag na tong apostolic tradition. Muna simbahan, giunsa man ato pag matuod gyud nga ato bang basihan sa bang Biblia no nga naa man ning Assumption of the Blessed Virgin Mary. Una na mga kaigsoonan ang kadtong arkas sa kasabutan sa Old Testament dugay na gitong nahanaw no, wa na gito makita no, pero nakita na ni San Juan ang maong arka o asa dapit ning arka sa Old Testament. Nakita ni Juan ang maong arka. Apan dugay na itong nawa itong arka sa Old Testament? No? Wa na ginawa na gito. Wa na gitong arka. Pero matod pa ni Psalmist ng David at itong nahon pagbasa ng kalantahon ni David, no? Matod pa sa Salmo Kapitulo diya Salmo 132 mga kaigsunan niya tudling utso, no? At mas maayo itong basahon ang maong sitas, no? Matod pa sa itong mga protestanteng kaigsunan, sitas, no? So, on sa tayo ng sitas. Sa Salmo Kapitulo 132, niya tudling utso mga kaigsunan, matod pa din ni David. Lakaw o Ginoo, ngadto sa imong dapit, nga pahulayan, uban sa sudlanan sa kasabutan, nga maoy ilhanan sa imong gahom. So unsa kuno ang Ginoo, matod pa ni David, lakaw o Ginoo ngadto sa imong dapit nga pahulayan, unsa may uban? Uban sa sudlanan sa kasabutan. So uban day sa sudlanan sa kasabutan. O kining sudlanan sa kasabutan mga kaigsoonan, mo ni nakita ni San Juan Ebanghelista. Diya sayang suwat, diya sayang suwat. Libro diya sa gisulat niya dito sa Patmos, no? Diya sa Pinadayag, Kapitulo 11 niya, tudling 19. Sa Revelation chapter 11 niya, verse 19, mga kaigsoonan. Chapter 11, verse 19. Kaya kanibong saon na pagsuwat manggod sa mga apostoles, huwag mong ginisiyay kapitulo bersikulo, kaya simbahan na may naghanay aning kapitulo bersikulo na pinagi sa itong mga kobispuhan, mga kardinalis, no? Si Padre Santos Pagninos o si Cardinal Hugo di Santo Caro. So ang ginisiyay chapters and verses, munang sumpay maning 11 o 12 nga chapter. Chapter 11 o 12. Pero dari sa ubos nga bahin sa kapitulo 11 sa pinadayag niya tudling 19 mga kaigsoonan, atong mabasa din nga matod pang San Juan, unya naabli ang templo sa Dios dito sa langit. Naabli ang templo sa Dios. Ang templo sa Dios dito sa langit. ug sa sulod sa templo, nakita ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kaguhob, dalugdog, linog ug mibunok ang daghan kaayong mga daghan kaayong yelo, no? So mo na mabasa, nakita ni San Juan dito sa naabli ang templo dito sa langit, nakita niyang sudlanan sa kasabutan. Unya sa Revelation chapter 12 verse 1 to 2. Una ni ang kining pruweba nga ang mahal nga birhen tuan na Dios langit mga kaigsoonan. Kaya kita man San Juan. Matod pa ni San Juan. Og nakita ko og nagpakita ang usa ka dakong tilimadon dito sa langit. Nakasa ko no? Dito sa langit. Usa ka babae. Oh, remember, usa ka babae. Nakita niya dito. Nakita niya na gender yun. Iyan kita nga babae yun. Di yun po laki. O babae yun yan kita. No? Usa ka babae nga nagbistig adlaw og nagtunob sa bulan og ikurunahan siya dusi ka bituon. Mabitaw nang dunay tay imahe sa mahal nga birhen nga dunay dusi ka gikurunahan og dusi ka bituon unya nagtunob sad sa bulan, di ba mga kaigsoonan? So mo na nga tukma ang maong bersikulo sa pag pasaka sa mahal nga birhen tuan nagyug langit body and soul kinakita man yang babae. Nya dili man ni babae nga katong mga founder sa ubang mga tinuhuan. Nadaghan man tug anak kay kining babae nga gisgutan sa Revelation mga kaigsoonan. Usaray anak ani. Ug ang anak niini mga kaigsoonan kung ato ning basahon ning hinapos sa 5. Unya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga nagmaghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Oh so usa ka batang lalaki. Adi na ni katong babae nga nagaganak, no? So wailaing katumanan ani nakita sa nuwan dito gyud sa langit sa kababay wailain ang mahal nga birin kay kining mahal kaning babae dini anak mo anak man og usa ka batang lalaki nga maghari sa tibuok kalibutan sa higpit gayod, no? So muna mga kaigsoonan, so pruweba nga ang mahal nga birin tuan sa langit. Unya mangutana sila, Brad, di man na nato mabasa litra por litra diha, no? So atong pamalandungan ug atong tagaan sab ug pagtagad ang mga biblical scholar, no? Kinsa maning babae sa Revelation chapter 12 verse 1 to 2? Dini sa ko ang kamot gihuptan mga kingsunan ining Biblia sa Kristohanong katilingban niya. There is a footnote, no? Matod pa sa mga biblical scholar, there is a footnote nga nagkanayon mga kaigsuna, no? Naman ni sa Revelation chapter ito ning basaho ning mas mayong atong basaho ng maong footnote mga kaigsuna, no? Ang babae nagpasabot sa katauhan nga mitabang sa plano sa Dios, no? Duha may meaning aning sa Revelation. Mahimo siya nga simbahan matod pa sa mga biblical scholar. Mabitong atong gibasa kaganina ang katesismo nga dili magkabulag dunay connection ang simbahan o ang mahal nga birhen, no? So natuman diri sa Revelation chapter 12 verse 1 nga ang maong babae sab nga gitumong usab kag Santa Maria, di lang kay sa tibuok simbahan kundi dili ang mahal nga birhen. Kay ang babae nga pulong diya gigamit na sa Genesis chapter 3 verse 15 diya sa Proto-Evangelium, no? Kung atong basahon ang Genesis 3:15 nga mingon ang Dios nga to sa bitin nga mahimong managaway ang imong kaliwat ug ang kaliwat sa maong babae ug tumban ka sa maong ug tumban sa maong babae ang bitin. So meaning di gyud na maulipon ang mahal nga birhen, no? Kay tumban man niya ang bitin ug ang bitin usab mupaaks tikod. Mo bitang usahay bitaw nga dagantang tentasyon na kini bang mga tentasyon sa hay ba nga silent ba pero deadly kung di na to makumpisal. Mabito ng bitin, kanang gitawag na bitin diya, kay kanang bitin silent kay na siya pero makamatay, deadly, no? So muna nga ang babae diya sa Genesis kapitulo 3 versikulo 15 mga kaigsoonan referado na sa mahal nga birhen kay ang kaliwat sa baong babae mudugmok man sa ulos bitin. Kinsa may mudugmok dai ang kaliwat mao man ang atong Ginoong Hesukristo, ang iyang bunga sa tiyan nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsoonan, no? So matud pa sa maong footnote, ang babae nagpasabot sa katauhan nga mitabang sa plano sa Dios, si Maria nga nanganak ni Hesus. Siya ang simbahan nga mikagyo sa disyerto, sa ato pa nagkinabuhing espirituhanon layo sa kalibutan, apan giamuma sa pulong sa Dios panahon sa panglutos. Kini ang kahulugan sa 1260 kaadlaw o tulo og tunga nga tuig, no? Ang tanaw na to ang naana sa Revelation 11 verse 11. So si Santa Maria di ay ang maong babae nga gipasabot diha, mga kaigsoonan, matod pa sa mga biblical scholar, no? So kanang sinto 1260 mao nang pagkalagyo sa babae, no? Sa ato pa nagkinabuhing espirituhanon layo sa kalibutan, apan giamo mas pulong sa Dios panahon sa pagpanglutos, katubang may kalagyo sa napadulong sa Ehipto, mga kaigsoonan, no? So munay tubag na to nga sa Revelation chapter 1 verse 2. Mingon manggit sila nga kung wala, kung anatay pangutana nila atong atoning ipangutana sab nato bay sumbalik na tong pangutana. Kay nagtuo man ang ubang tinuhuan nga dili Katoliko nga wala gipasaka ang mahal nga birin dito sa langit. Ang pangutana, do na bay any Christian that claim, ni claim siya, no, nga mi singgit siya nga ang mahal nga birhen dunay lubnganan, natural nga dunay lubnganan, kay katapusang kuan kining kinabuhi niya dito sa nagibuhatan mo tong lubnganan, pero ang lubnganan dito wa gitoy sud, no, gihimo lang to siyang kanang sign ba nga naa dito ang nagpabilin nga ang mahal nga birhen mao toy katapusang gutlo siyang kinabuhi dito siya na nagpuyo dito gyud siya na himlay dito siya nag katapusang gutlo siyang kinabuhi. Una, nga lubnganan ra gyud ang naa didto. Pero why Christianos nga mi-claim nga ang bukog sa mahal nga birhen naa dire makaplagan? No? Ang bukog o any part of the body sa mahal nga birhen nga dunay Christianos mi apilar nga miingon nga naa dinhi ang bukog sa mahal nga birhen. So therefore walay assumption na itabo. O kana kinsang Christianusa o ini Protestant nga makaklaim dapat aron sa pagsupak-supak sa pagtulunan simbahan, mga kaigsoona, no? Di man ta kahimo pagsupak kung dili ta kakurihir sa maong butang. Kung mukurihir ta sa usa ka butang, doon na ginay atong ebidensya nga ipakita labi na di asusgado. So ini Protestant nga muklaim nga kini siya ang bukog ni Santa Maria, so walay assumption na itabo. So wala gi ini Christian. Kay kana ra bang mga Kristiyano sa unang mga siglo, sa ikaduhang siglo, ikaupat nga siglo, basta duna galay sila kauban nga Kristiyanos na matay, no? Labi na nagkinabuhi nga mataron, ilagi na silang ilagi nang tipigan ang maong mga remains sa maong Kristiyanos. Na labi na ni ang inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ay unang Kristiyano, siya ay unang mituo sa pag-anunsyo sa anghel, no? Ginsa unsa man dayon Kristiyanos? Ha? Those who believe Christ, kinsa may unang mituo ni Kristo? Kinsa may unang midawat ni Kristo? Diba si Santa Maria? Ngayon siya nga, sulugoon lamang ako sa Dios, matuman untak na ako, no? Muna siya ay pag-akseptar sa mahal nga birin, siya ay unang midawat sa Dios. So muna siya priba mga eksunan, wala ini Christian nga may reklamo. Ikaw kuno kung anak nimo, ikaw anak ka, ang imong inahan, no? Among imong inahan, imo ra ba din ang pasagdan? Ha? Pasagdan ba dayon ni Kristo ang iyang inahan nga naa lang sa lubnganan nga kanon lang sa mga ulod ang lawas? No. Dili gayud. Tungod nganong gipasaka man siya sa langit, may gabi usab kang George Ababa, si St. Louis Montfort, Secret of the Tenth Roses, no? Question secret dili pwede punan, dili pwede kuhaan, ngano gipunan og luminous ang rosary. Kani atutubagon taud-taud ni, napamantay oras gutlo gamay, no? si George Ababa ng utana siya nga si St. Louis Montfort wa mo siya naghatag ng dokumento gyud kay murag ang question niya wala mo siya ingon nga therefore wa say dokumento unsa nga pahina unsa nga libro no pero do na tay katubag niya na mga kigsunan no sa atoang mahuman ni atoang topic karon kining kabahin sa assumption do na po ni kalabutan no? Ang maong pangutana salamat sab kay sa pagpangutana ni George Ababa no nagtanaw sab karon sa atong igsoon po si Dennis Patadilla diya sa Maylanao del Norte. Mayang gabi diya, good evening diya sa tanang nagtanaw sab sa Tagalanao del Norte, mga kaigsoon no? So, matod pa din nga kining walay ini Christian nga nakaklaim. Okay, dili gyud pasagdan sa iyang anak, ang iyang inahan. Ikaduwa po, qualified kayo ang mahal nga birin tungus kaputli sa iyang kalag no kaputli og ka wa gyud naman sa nga sala og puno sab sa grasya o bitong sa Roma 3:23 mingon diay ang mga laing tinuan ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios si Santa Maria wala na mahilayo sa Dios kay ang Dios na aniya ngano man mingon man ang anghel nga si Gabriel nga kuan nga ingon siya nga magmaya ka Maria puno ka sa grasya. Ha? Ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Bisan si Santa Elizabeth, misinggit sa tingog nga kanayon, nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. No? So muna mga kaigsoonan nga napriba nato sa Biblia nga ang mahal nga birhen tuan as langit lawas og kalag. Si Papa Pius XII, no? Niadtong 1950 officially defined the assumption as an infallible dogma, no? Dili masayop nga dogma, dili masayop nga panudlo. In the papal bull Munificentissimus Deus, ayang yang libro, yang suwat mga kingsunan, ang gitawag ex cathedra, official announce to all. The Catholic Church teaches that this belief is rooted in the divine revelation. Wala magpasabot nga dito nagsugod ng Assumption of the Blessed Virgin Mary sa panahon sa 1950 ni Papa Pius XII, no? Ato man lang sa ulogon diya sa Agosto nana sa Pizza 15 sa Agosto, no? Kanang The Assumption of the Blessed Virgin Mary, na no? Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Kapistahan sa pagpasaka sa mahal nga birhen dito sa langit. No? So the Catholic Church teaches that his belief in rooted in divine revelation which includes both the written scriptures and the enduring sacred tradition of the church, no? So mao nay pagdeklarar sa tibok kalibutan ang kanang assumption gipaklaro sa kining papa ang pagtulunan ng naan ang daan sa Biblia o sa simbahan naa na nang pagtulunan na gipaklaro na lang niya no iya na lang gi pa ex cathedra kon officially announced to all kay ngano man daghan mangong mga irihiya kaniadto nanudlo mo nang to refute the heresy mi deklarar si Papa Pius XII pinaagi sa iyang suwat no sa iyang suwat nga Munificentissimus Deus gipasabot niya nga dugma simbahan ang mahal nga birin wa na diskalibutan gilubong wa na remains na bilin tuan na ginaslangit mga kaigsunan no? So ang pangutana ni George Ababa si St. Louis Montfort Secret of the Tenth Roses question dili pwede punan dili pwede kuhaan nganong gipunan man luminous ang rosary well ang simbahan sayo ta nga si St. Dominic mo'y gitagaag sa Rosaryuhan sa mahal nga birhen na di ang misteryo sa himaya, kasakit o kining akalipay, no? Unya, ang simbahan usab, wa magpasabot nga dito ra kutob. Kay ang prayer, mao ang prayer, ang katong prayer nga guide nga gihatag sa mahal nga birhen, mao man to'y pag-ampo na to katoliko, labi na katong sa Gubas Lipanto, no? Pinagi ni Papa Leo ba to? Wa ko masayop na mo to sa kuanghan ay diri mga kaigsoona no. So katong gubat lang Lipanto. Pag-ampo ato Santos nga Rosaryuan, wa man sila midaog og pinagi pininsingay o ginubatay ang lugar sa Lipanto nga gisulong na ato October City 1500 71 pinagi ni Papa Pio 5, no? Sa pagsaulog sa mo na ni ang gisulti ni Papa Papa Pio 5 niadtong 1571 ang pagsaulog sa kadaugan sa panggubatan sa Laud sa Lepanto. So 150 ka mga maghimaya ka Maria kanang atong pagampo mo man ang katumanan salmo mo man ay salmo sa Bagong Tugon kanang kay 150 man ginang salmo. So ang prayer of rosary is 150 po na sa New Testament, pero wa magpasabot nga di ra kutob kay ang simbahan do naman tay liturhiya, paglambo sa liturhiya simbahan mo nang para maklaro ang kinabuhi ni Kristo kay kana magong kalipay pagkatao ni Kristo ren gihalad ang batang Dios nung bata dito sa templo unya ang nakakaplagan ang Dios nung bata og pagkawala og pagkaplag. So pagkasakit dako na magus Kristo labi na dito sa pagka kanang misteryo sa himaya. So dako na ning kayab na si Kristo sa langit, so wa nakita yang ministeryo mo nang gipun-an siya og kining luminous no kanang kahayag nga misteryo aron masinati gyud sa mga magtutuo ang kinabuhi ni Kristo. Nabunyagan siya sa kuan sa suba sa Jordan mga kaigsuna no. So nabunyagan diya sa suba sa Jordan. Unya ang kato din kumbiras kasal. Naba nagka na gikan sa pagkabata naghanton hamtong si Kristo diya sa ministeryo ang mga milagro nga nitabo siyang kinabuhi pag kumbiras kasal atong pag usab sa tubig nga tusbino. Unya ang pagsangyaw usab sa umaabot nga gingharian sa Dios diya sa iyang ministeryo ning sangyaw atong Ginoong Hesus Kristo. Ang pagkausab sa iyang dagway dito sa Bukid sa Tabor. Unya ang pagtukod sa Santos nga Eucharistia. Mao man ni kinabuhi ni Kristo diya disud kalipay kasakit ug imaya. Wa kayo mapadayag pag-ayo diya sa kahayag, napadayag ka pag-ayo mo nang ang liturhiya simbahan mitubo no, milambo. So muna itubag George Ababa sa imong pangutana. Salamat kay sa imong pagpadangat sa imong pangutana. Wa magsabot nga sayop ng pagpuno, dili man pagpuno kundi paglambo lamang sa liturhiya sa simbahan. No, para aning dogma ba di naman ni pwede mausab kining Assumption of the Blessed Virgin Mary. Mo nang miingon si Saint Alphonsus Liguri, no? Matod pa si Saint Alphonsus Liguri nga di Maria numkiam satis. Dili gayud kita makapasidungog sa mahal nga birhen sama sa pagpasidungog ni Kristo sa iyang inahan, na? No? Kada pagsangpit na to sa mga kapistahan, litan niya sa mahal nga birhen, di panaigo nga sama sa pagpasidungog ni Kristo sa iyang inahan mga kaigsoonan. Mingon si Saint Alphonsus Liguri, De Maria numkiam satis, no? So watay igong panahon sa pagiguban mga kaigsuna, salamat kay sa inyong pagpatalinghog, pagpaminaw, pagtanaw, usab nining tulumanon na itong ifatano. Ako dahil si Ubus Yigsun, si Rutsam Laurenilia sa Catholic Faith Defenders diri sa ato ang Diocese Pagadian. Salamat og maayong gabi istanan. Sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Amen.
1: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa Pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw! Mas gipaligon! O mas gipakusgan! BBC, miyembro sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 7.
3: Radyo Bagting.

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapetasong babag nga nagali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo.
1: Sayang grasya nagtubo kita. Way labo sa pagkaon-kaon sa kinabuhi.
0: Mga higala ug mga suki na mong tigpaminaw. Kumusta ug maayong gabi kaninyong tanan?
2: Simbahan
0: ska. Welcome sa atong programang Dapigs Kamatuoran. Ngayon yung mabati, matag-adlawng Domingo, magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 sa gabi. Sa maayong gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao. Salamat sa tanang nakasubaybay sa ato ang live. Bisan pa usab sa naka-tune in sa radyo. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa gihapon, mabati kita ninyo. Bisan pa sa radyo, Radyo Bagting. Mabati kita ninyo. Bisan pa sa AM 106.3 sa Bell FM. Sa gihapon, mga suking tigpaminaw. Padayon kita nga nakasaymulkas usab sa AM. Sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa gihapon kininyo ubos nga lagad, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina, akong kauban.
3: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabina.
4: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapu-an.
0: July karon bro Mirno? Ano? August.
4: August.
0: August.
4: Agosto 2.
0: Agosto 2. Kay Domingo man no. Okay, tuig Dosmel 26 na mga suking tigpaminaw.
4: Yes.
0: August 2, tuig Dosmel 26.
4: Dali ra pula no?
0: Dali ra kayo. Salamat sa Ginoo bro Mir nga kanunay gyud nato naghatag og tinguha.
4: Amen.
0: Bisan tuod og maulan nga panahon mga suking tigpaminaw.
4: Sugdang ulan gyud.
0: Kusog ulan og nato nakuha kaniya nga mga alas 12 pa nagsugod ris pagadian bro Mir. Kasi nati sila kanunay nga pag-ulan. So sa ato usab nga pagbiyahe, salamat kayo sa Ginoo. Bro Mir tungod kay ang Dios nagaamping sa kanunay.
4: Amen.
0: Hinay-hinay gyud mga suking tigpaminaw na mga driver no. Sa tanang mga driver nga naka-tune in karon. Tungod sa kadanlog sa ato ang kadalanan, ayaw mo og pahunat kayo kay pertigong danluga aron malikayan ang mga disgrasya. Bisan pa usab sa mga mananagat, kanunay lang mo in town sa pagsusi sa atong panahon. Tungod kay ang ato ang panahon may mga panahon nga mukalitrag duaw ang mga bagyo no. So katong mga mananagat nga sukin atong tigpaminaw, bantay-bantay mo sa atong panahon kaya aron di mo maabtag bagyo sa laod. Yan pa sa atong mga suking tigpaminaw nga mga mag-uuma. Sa gihapon, kumusta ka mong tanan? Yan pa sa mga hilit-hilit nga dapit. Sa tanan nga nakadungog sa ato ang pagsibya karon maayong gabi kanyang tanan. Pag-usan pa sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong mga igsuon sa pagtuo, nga kanunay nagatanaw sa atong live usab. Sa gihapon, makita-kita ninyo. Bisan pa sa ato ang page sa Dapig sa Kamatuoran. Mabati kita ni makita-kita ninyo mga igsoon. So tabang ta sa pag-share sa ato ang mga live sa tungod niya makatabang kita sa mga nakakinahanglan. Usa kumusta sa tanang mga kaigsoonan bisan pa sa iglesia sa Tabina. Ayang gabi mga igsoon diha sa iglesia sa Tabina. Labi na unas tanan sa akong pamilya diha. Ni Mama Carmen og ni Papa Daniel Kagas diha sa Tabina, poblasyon Tabina. Ayang gabi kaninyong tanan diha. Mga Kagas family. Labi na in town ni Brady Roldan. Mayong gabi bro Dan. Diha sa US no. Uban sa imo ang Paris usab ni Sister Kisilan. Salamat sa Ginoo nga kanunay nagauban ninyo diha. Robin, sa akong ihatag nimo ang mga pagdugang pagtimbaya bisan pa sa Iglesia sa Tabina.
3: Salamat sa Ginoo. Dugang timbaya, labihan na yun sa mong kagikanan nga lokalidad. Nining kagabion, mga kaigsuunan o mga higala na naka-tune in sa Radyo Bagting, FM o AM. Madungog kita diha sa radyo. And salamat sa Ginoo. Maayong gabi kanyang tanan. Bisan pa sa amo ang mga magulang diha sa lungsod sa Tabina, ang Brother Fortunato Bantay diha sa Bayabaya, o silang Edgardo Cabornay diha usab sa Bayabaya, silang Brad Judy Saligan, Luloy Bantay. Salamat sa Ginoo. Mga bisan pa sa ubang mga kaigsuunan, nilang Sister Nora Inario, nagpaminaw sila karun ining kagabion ng Elina Giting or asabana niya si Brother Dudu Giting or Joel, ng Sister Maribel Cabornay, Sister Magdalena Lumintad diha sa Dunia Ospina, Brother Mike. Nagpaminaw gayon sila diha mga Lumintad family, mga Chavis family or mga kining Asuncion family, o nilang Brother Enrique Intong usab diha sa Concepcion usab, nilang Brother Edith Chavis, o nilang Brother Alexander Ausijo, o nilang Sister Bibi Ausijo, no, nilang Brad Narciso Angkot. Nabihanay yun sa poblasyon namong mga igsoon diha, mga Kagas family. Batanon silang Brother Cornelio Babira, o silang Brother Rafi Dinggal na sila.

0: Karator lang Sister Jenny Karator o silang Brother Ezekiel Senior Mamintas, mga iso na mo diha, silang Sister Noria Mamintas Monterola o mga Bataluna family, mga ginikanan ni Brother Alan Bataluna, Brother Mike mga Mamintas family o diha sa Tultulan, mga iso na mo diha, silang Brother Marshall Maata, silang Brother Pedro Culiamaro sa ngayong gabi eh kanyang tanan o sa Nyor Kita, silang Brother Tata Angkot o silang Brother Kadong Angkot. Salamat sa Ginoo mga Dinggal family na di akaroon sa inyo kita. O kasikbit na ito ang lokalidad Brother Mike. Bisan pa sa Pitugo. Salamat sa Ginoo. Ganina, enjoyment kanila.
1: Enjoy
0: ko kayo kay ubay-ubay man po doon ang naka tigo man po ng no, mga balaan. Salamat sa Ginoo nga wagid po nagpasagad sa mga espirituhanon nga bahin. No? Nag-usag-usag sila sa mga kaigsuunan. Pinagi sa mga pakigambitay. Salamat sa Ginoo mga elders nila dito. Ng Brother Adino Bidal. Ilang Brother Jusil Banwag. O si Brother Celso Barbon. O silang Brother Elisio Paraiso. Salamat sa Ginoo mga Paraiso family. O mga Magsayo family. O mga Barbon family. O mga Banwag family usab. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab nilang Brother Dodong Kubol, Sister Nina Kubol, Sister Jenny Poligrates o nilang Brother Van Poligrates. Diya sa dimataling Brother Mike at mga igsoon dihab, silang Brother Titing Salusod, silang Brother Tata Balasi, silang Gary Aranhuis, Sister Mera Sol Aranhuis, Brother Turning Villa Hermosa. Bisan pa sa Bisayas Brother Mike at mga igsoon nito, labihan ni God sa Sikihor, no? Eh tedyo na po tanga wala na po kabalik dito. No, salamat sa Ginoo. Bisan pa sa ilang Brother Vicente Gapol. Nagpaminaw na karon din silang Brother Ephraim Cadilenia. Salamat sa Ginoo mga Batlag family. Salamat sa Ginoo nagpaminaw na karon. Salakatong si Salasi nga nabisitahan usab nato kauban nilang Brother Jerry Palangan, no? Ah, salamat sa Ginoo kay nakabalik usab sa panagkatigom. Mang naglaom ta nga hantod karon nagapadayon gayod. Salamat sa Ginoo nga mga bisan pa diha sa Cebu mga igsuon na mo diha, nilang Brother Alan, nilang Brother Duhay Lungsod, no? Daghamang Duhay Lungsod, kalimot lang kung sa ngalan. Brother Mer kalimot. Og sa mga Ibiro family diha sa Negros. Salamat sa Ginoo mga paminaw sila, no? Salamat niya. Bisan pa usab sa Osamis itong mga igsoon. Labihan na yun silang Sister Lorna Villalon, no? Mga igsoon na to diha sa Osamis, mga Bation family o mga Manligis family, mga Lim family usab. Brother Mike, akong ibalik diha kanim
1: Bromer, akong natag nimo ang panahon Bromer.
2: Amen. Ligo ng Ginoo may gabi sa tanang mga nagpaminaw, mga igsoon na mo sa pagtuog, mga nilipod mga magtutuopod. May gabi, kumusta po na yung mga igsoon? Labi na diha sa San Pablo, no? Akong pamilya diha, diha sa Barangay Pungapong, mga Tarok family. O ngayon man akong uyuan diha o ayaan diha sa Barangay Kondom, si Brother Pablo Nano Senior o sa akwapong ayaan nga si Sister Norma Lumasag Nano nga bago pa nakabalik po din taon sa panagkatigom sulod sa taas-taas na po yung panahonan. Sa tanang mga kaigsoonan diha San Pablo, kumusta mo mga igsoon? Labi na nilang Robinido Balconsa, nilang Bardaril Subkay, nilang Brad Rocky Widman, nilang Brad Jiran Ricorte diha sa Pantano, nilang Brad Linoy Dimasuhit, nilang Brad Jimuel Salusod, nilang Brad Juanito Maitom. O siyempre usab ni Brad Luloy Bantay,
1: man.
2: O siyang asawa tungod kay naka adto po sila sa dito sa Dumalian, Brad Michael.
1: Man.
2: Nakabalik sila atong pag-glass vigil. Ito ang nipahulay na nga igsoon Brad Boy Castillion. Salamat sa Ginoo usab nga nakapadayag usab das pulong dito dito atong dapit sulod sa pila gyud ka gabi eh. Ako dito Bird Michael upat ka gabi tang balik-balik, no?
1: Men.
2: Salamat kayo nga wala ginapakyas ang pulong sa Ginoo. Og sa tanang mga katawhan diha sa Barangay Dumalian nga nagapaminaw aning programa Dapigs Kamatuoran, kumusta mo diha? Ang giingon ni Sister Lilith Castillion, nilang Sister Lalang Castillion diha, kumusta po na imo mga igsoon? Kumusta, kumusta sa tibuong pamilya? Mga Castillion, ni Nay Lilith Castillion, nilang Sister Lalang Castillion diha sa Dumalian. Kumusta sa tanang nagapatalinghog karon? Tanang naminaw ni... Kinsa itong naminaw ni dito? Ann Cagnetti?
1: Ann Cagnetti.
2: Kumusta kayo ninyo diha mga kaigalaan na mo? Mga Asugin tig paminaw, diha sa

0: Barangay Dumalian, glaomi nga padayon gyapon mga Minaw aron makakuha usab kamog mga dugang pang mga kamatuoran sa balaang kasulatan. Salamat so, lang paminaw diha mga igsoon sa Dumalian. Kumusta kumusta mo mga igsoon? Og diha usab sa Lapuyan labi sa dapit kang gikanan. Kumusta usab kamo mga kaigsoonan? Ganina Bert Michael atong ang enjoyment dito. Salamat pud guys sa mga kaigsoonan nakatambong pod sa panaghiusa gikan sa mga kabarangayan as bukid sa barangay Tinguha nilang Sister Pilomina Sugo, ni Brother Sugo diha, Bating Sugo, kumusta? Paayo mo sa panglawas kay kung nabalitaan nga medyo doon na po yung kuana sa panglawas no, kaya ngayon maidara na po. Kumusta mo diha o sa tanang nagpaminaw diha sa barangay Tinguha o nilang Sister Rosita Antigal, mga Antigal family diha, kumusta mo mga igsoon? O diha usab sa barangay Sayog nilang Brad JC Doron, mga Sibuyan family diha, kumusta mong tanan? O diha sa barangay sa Lambuyan nilang Brad Ronald Kabat o Mr. Virgie Kabat, kauban siyang pamilya. Kumusta mo diha mga kaigsoonan? Padayon lang kita sa pag-alagan sa Ginoo. O padayon usab mo magsubaybay aning dapig sa kamatuoran nga programa mga kaigsoonan. O usab sa tanan na lang mga nagpatalinghog diha sa Batangas, ako ang Manghod, ako abong itimbaya in town, layo na ba in town kayo Batangas? Elisio Tarok Jr., kauban sa mga Pamularcon family, mga kapamilya ni Brother Eddie Pamularcon, nga may pahulay na po taon-taon na. Kumusta lang sa tanang mga kaigsoonan diha sa Luzon, o mga nilang Jersim Laranjo diha sa Valenzuela, o uban pang mga kaigsoonan, mga igsoon. O diha sa Bangka City, akong uyuan. Kumusta po na ito mga igsoon sa akong uyuan, o ni Ramil Nano o sa iyang asawa, Sister Juby Nano. O sa tanan lang mga balaan, no? O diya sa Bangka Sibugay, itong igsoon, Brad Igiya. Kumusta, Brad Gamay, kauban sa pamilya. O ni Brad Fred Cabiara. O kauban sa iyang mga pamilya, mga igsoon diha sa CI. O diya po sa Imelda, itong mga kaigsoonan, Brad Liti Manligis. O ni Brad Neil Bulagaw, diha sa Artilim. Kumusta mo mga igsoon? Umaabot na ito ang meeting dito, no? Sa National Fellowship diha sa Artile mga igsoon karong Disyembre. Kumusta na lang sanan mga kaigsoonan?
1: Bisan pa diha usab sa norte. Mga may ato ajin taong kaabis sa trabaho.
0: Amen.
1: Lang Brad Jiri Palangan. Mga kaigsoonan lang Brad Ricky Akain. Atong dito ta sa Osminya Bromir dahang kaita no.
0: May umay gyud.
1: Ha?
0: May umay gyud. Diha tay padayanay no, padayanay sa mga kamatuoran ba.
1: Kabali lang Brad Juni Kumilap diha sa Motia. Tapos taga pulang ko ato bro Mir. Oh. Nagani itong anak ni Brad katuang ni ni Sister Jean. Anak Brad Tami. Lapid og labitan ba?
0: Labitan.
1: Mm. Iksoon ni Sister Isi labitan.
0: Ah, nanda ya sa panahon na.
1: Oh, katong di na lato ikuan. Basta kayo na diha ang taga pulang ko usab. Kay taga Gutalak, Tampilisan, usab og labason lang Brad Jerry. Tamayang gabitan na lang, Brad Ricky Akain, no?
0: Amen.
1: Diha sa Gutalak. So, ito na mga Ikson lang, bisa sa ang pamilya diha sa Iglesia Sociedad Man. Kumusta mong tanan diha? Tamayo pamilya diha.
0: Narimta malimot, Brad Michael. Naris pagandian si Sir Dais, no?
1: Amen, ang nanay.
0: Labi na sa iya hapong partner. Karoon diha sa lahang balay. Kumusta po na ninyo mga Iksonan? Salamat guys, kanunay ninyong mga pag-atiman. Mga pag-asikasos, mga kaigsoonan.
1: Amen. Salamat sa Ginoo. Sa apan sa dili pa mi mo ato mga suking tigpaminaw sa amo ang tapiko. Kini ning gabi una dunay atong tagaag panahon gamay nga kinini ang pangutana bro Mir katubagan sa pangutana.
0: Yes.
1: Pero mga suking tigpaminaw kini nga pangutana or mga igsoon na mo nga nagasubaybay. Ato naman ni siyang natubag bro Mir sa miaging panahon.
0: Panahon.
1: Oh, siguro ang atong igsoon basin og tawagong talag ipapugay dugay naka subaybay pud sa atong program. Mao po siguro ay rason nga nakapangutan ang atong igsoon. Sa nining higayon na atong tagaan og gamayng katubagan sa iha patabro mer mo adto sa ato ang tapiko mahitugon na ni ining pagtuo.
0: Amen.
1: Ni hunong man ta atong panahon na sa patuo to, no?
0: Na pagpatuo.
1: Murag mini nga pagtuo, murag ano na yes. Bilang to
0: dito.
1: Mao na amo ang pagabuhian karon mga suhintig pamina. Pan sa dili pa bro, mira kay tag nimo ang panahon sa pagampo sa dipata magsugod.
0: Lord Jesus, Ginoong Jesus, kau gid among daygon og pasalamatan Ginoo. Salamat sa imong paghatag namog dugang kusog. Dugang kadasig aron magabadayon usab kining maong bulaton diri sa radyo Ginoong Jesus. Masan ning kagabion kami moduol diha kanimo pag-usab Ginoong Jesus. Mamlang espiritu among kinahanglan. Saan pa imong dugwa among kinahanglan Ginoong Jesus. May magaputli magahinlo sa among pagkatao.
1: Hallelujah.
0: Aron Ginoong Jesus nga dili maulang ang mga pulong nga imong ipasulti kanamo Ginoong Jesus. Saan ning kagabion ikaw gid among tugyanan ini. Sa litika man maoy tagiyas trabaho. Kami igo lang nimo mga gamiton. Ang naglaom ni Ginoong Jesus. Nauban sa imuhang mga kamot kamay mga bukas sa mga idulungog niadtong mga nangita o kamatuoran o Ginoong Jesus. Glaomi nga ikaw mo ay mga buhat magapasabot sa ilang kasing-kasing aron masabtan nila ang imong mga pulong nga amo ang pagkaisugutan o Ginoong Jesus.
1: Amen.
0: Sa amo kining isalig itong ganan mo diha kanimo Ginoong Jesus. Hallelujah. Amen.
1: Amen. So mga suwingtig paminaw mo adto ta bisan pa sa pangutan na kining pangutan na bro mira nga atong pagatubagon karon gikan ra usab ni sa atong igsuon. Kaya naglibog siya ani nga topic ko pero ang tinod ato naning na explain or na exercise atong miagi.
0: Amen.
1: Nga kini ni ang panahon. Oh siguro igo duna na po igo nga kadugayon to. Atong balikan ini nga panahon dayon ay hatamo proceed atong topic ko bro Mer, no?
0: Yes.
1: Pan atong akong basahon bro Mer.
0: Amen.
1: Ang pangutana. Matud pa sa pangutana sa atong igsuon, kini klaro man ni kayo. Sayang pangutana, matod pa, naaman God igsuon nato diri nga nalibog yod kaayo siya, sumala pa niya, ang usa ka magtutuo nga nabautismuhan, dayon wala na, wala nakapadayon sa iyang pag-alagad.
0: Yes.
1: Na backslide. Dayon, namatay, asa ba siya padulong sa impirno ba? Or sa kangit-ngitan nga 1,000 katuig?
0: Kana.
1: Kung sa kangit-ngitan, inighuman sa 1,000 katuig, maluwas pa ba siya?
0: Mm-mm.
1: Kung maluwas pa, asa mabasa, daghang salamat.
0: Amen.
1: Bro, mira kung hiyatag niyong panahon, pasiyon na.
0: Salamat kay sa nangutana, pero kaning pangutanaha, murang natubag na ito ni sa una, no? Murang na ay pangutana ngayon, Ani Bird Michael, na itong naisgutan, pero sige lang kay, basin o wala pa po kayo siya nagkapaminaw, labi na wala na siya nakasubaybag yung kaayos itong programa.
1: Amen.
0: Hinaw na itong hatagang pagtagad para po at least nga malunhaw po pag-usab. Kining mga maong mga tema, no? Kaya aron nga kita pong mga magtuto, aware po ta, labi na sa mga iksoon karon niya nga wala na po nakapadayon. Ang iyang pangutana, ang usa ka magtuto nga nabautismuhan dahil wala nakapadayon sa iyang pag-alagad, na-backslide, dahil namatay, na-backslide, kanang wala na may padayon. Dayon na abtans kamatayon, asa siya padulong sa impyerno ba? Or sa kangit-ngitan nga usa ka libo ka tuig. Kung sa kangit-ngitan inighuman sa usa ka libo ka tuig, maluwas pa ba siya? Kung maluwas pa, asa pod mabasa? Nagan salamat. Salamat sa Ginoo mga igsoon sa pangutana. Kita magtotoan ay murag aware man kita pirmi aning istorya Harvard Michael tungod kay delikado man gid dili ta kapadayon sa pag-alagad.
1: Amen.
0: Nga tuwang tinguha karon makapadayon gid sa pag-alagad. Mao ni kuyaw nga sitwasyon mga kaigsoonan ko kay kinimanggong kinabuhi sa pagka magtutuo nato dili bot ipasabot nga naluwas na ta gikan sa sala naluwas na ta gikan sa hukom nga umalabot pero ang atong kaluwasan mga kaigsoonan nadawat mga igsoon unang ang palang ni Bird Michael no ang
1: amen
0: ang ato ang kining kalabuton karong panahon na kining makadawat ang ganti nga gisaad sa Ginoo. Kaya naamang giganti nga gisaan sa Ginoo busa si Juan sa 2:1-8. Nagpahinomdom si Apostol Juan nga bantayan ato atong kagalingon dili ta mapildihan. Kung abutan nga ato ang gihaguan karon. Ginoon, makadawat kita o bugos nga ganti. Basa Brad Vincent?
2: Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon.
0: Kana na yon?
2: Nga dili unta kamu kapildihan sa mga butang.
0: Oh.
2: Nga inyong gihaguan.
0: Kana?
2: Kung dili nga makadaog unta hinuon kamu hingpit nga ganti.
0: Busa ang subject na itong mga magtutuo karon, mao nang kapadayon kita na yung pag-alagad, humanta na luwas, humanta na butismuhan, ang ato ang target nga makapadayon taan yung pag-alagad sa Ginoo mga igsoon.
1: Amen.
0: Kaya kung dili ta kapadayon, mapildihan tas mga butang ato ang gihaguan. Dayon dili ta kadawat o ganti gikan sa Ginoo. Busa ato ang tumong karon mao na magining ganti.
1: Yes.
0: Saging harian. Pero ang iyang pangutana na butismuhan na nula ka pa dayon na backslide.
1: Kaluwasan.
0: Namatay ba?
1: Kaluwasan pa yang
0: una pa. Oo, kaluwasan. kanang nabautisman, naluwas na gina siya. Naala siya kaluwasan nga nadawat. Lamang, walang siya kapadayon sa pag-alagad. Dahil atong basahon ang unang Korinto, uno, city mga iksoon.
2: Unang Korinto, uno,
0: city taman sa otso?
2: Uno city, nagingon. Nga tungod ni ini, kamu wala hikabsi sa bisan unsang gasa nga espirituhanon.
0: Mauntay nindot na nga humantan na luwas, makapadayon tas pag-alagad, aron dilit na kabsan og mga gasa nga espirituhanon, Brad.
2: Amen.
0: Dayon?
2: Samtang nagapaabot kamu sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo.
0: Dayon?
2: Siya magalig-on kaninyo hangtod sa katapusan.
0: Siya magalig-on ato hangtod sa katapusan.
2: Aron nga unya sa adlaw sa atong Ginoong Hesukristo, kamu dili kahukman sa silot.
0: Musa, kining magtotoo, kita nga mga magtotoo na, kadawat na tagkalawasan, kinahanglan mo padayon ta o pag-alagad. Kay aron makabaton ta o kalig-on hangtod unya sa katapusan. Aron nga unya sa adlaw sa itong Ginoong Hesukristo, kamo dili kahukman sa silot. Bot pasabot nga, kining usa ka magtotoo, mahukman pa rin siya silot. Kung dili siya kapadayon sa pag-alagan. So balik tas pangutana, ang pangutana niya kay wa man ang kapadayon na matay, na abtag kamatayon, din ang iyang pangutana, asa man to paingon? Sa impyerno ba o kangitingitan? Kanang ihang kahimtang inana, dilita ka hukom o kasa sa paingon, ginoo na may nasay na na. O kasa sa ibutang si Ginoo, basta kay ato lang nasay, nasayran, nga ang magtotoo, basta dili makapadayon sa pag-alagan, na abtag sa kamatayon, naagid sa silot nga tubangon. Basis atong gibasis unang Korinto, kung mawadaan kang kalingon, di ka kapadayon, naadyog kay silot at tubangon ni mo inigbalik sa itong Ginoo. Niya ang silot sa magtotoo kay mauman ng imperno o kanang kangit-ngitan. Niya kanang imperno, kung karong panahon na wa ka nabuhi sa kamatuoran, unang Pedro 1.22. Mauna itinguha sa Ginoo nga karong panahon na maulay na ang atong kalag niya sa kamatuoran.
2: Amen. Unang Pedro 1.22.
0: Oh.
2: Sana ulay ninyo ang inyong mga kalag.
0: Kana?
2: Pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamutuoran.
0: Sa kining ato ang pagpadayon karon sa pag-alagad, mao ni pag-ulay sa atong kalag, pinaagi sa pagkamasinugtanon sa kamutuoran.
2: Amen.
0: Ang pag-ulay sa kalag karong panahon na nga buhi pa ta. Ulayon atong kalag pinaagi sa pagsunod sa kamutuoran.
2: Amen.
0: Pero kun di ka maulay karong panahon na, bantay ka kay inigbalik sa Ginoo, dito magkaulaya. Malakias 3:2, Vincent.
2: Malakias 3:2, nagingon. Apan kinsa ang makapabilin sa adlaw sa iyang pag-anhi?
0: Kinsa daw makapabilin sa adlaw sa pag-anhi sa Ginoo?
2: O kinsa ang mga tubang kung siya mo pakita na?
0: Kinsa may mga tubang kung siya mo pakita na? Ngayon?
2: Kay siya sama sa kalayo, sa magatutunaw, o sama sa sabon, sa manlalaba.
0: Busa kuyaw kayo kay inigbalik na sa Ginoo mga kaigsuna na mo, kaigsuna na tulad sa pagtuo. Kung dili ka maulay karong panahon na din, maabtan ka sa kamatayon, panahon unya sa hinukmanay, wa ka maulay ron, sa kamatuoran, ulayon unya ka pinaagis kalayo.
2: Sinod.
0: Kaya ang Ginoo magdalamag kalayo para iulay atong wapagin maulay. Mauna nga, mahitabo unya, nga ulayon ta pinaagis kalayo. Yan ka ng kalayo, mauna ang kalayo sa impyerno. Atong mabasag dugang sa Marcos 9:42. Kung dili ka maulay karon, ulayon ka unya sa kalayo.
2: Amen.
0: Kung sa kaya pangutana, asa ba daw maanto, padulong ba sa imperno o kangit-ngitan? Depende rin na, ang Ginoo ra may nasayin anak, kaya depende man sa iyang kabugaton sa sala. Basta kay, ang importante diha nga, lagi silot at tubangon. Wa lang ta kabalog, kangit-ngitan ba o imperno ba? Basta kay, naay silot nga at tubangon. Unya katong wala pa maulay, basis ato ang panayang karon, at itong manggindra ba sa imperno ra ba nandun? Kalayo may, kalayo man siya ulayon. Atong basahon, Brad Vincent?
2: Marcos 9:42, bisan kinsa nga mag-aangin, aron makasala ang usa ni ining mga gagmay.
0: Dayon?
2: Nga nagasalig ka nako, mayo palang unta. Hinoon, kaniya kun gikahigtan siya dakong galingan.
0: Dayon?
2: Nga bato diha sa iyang liog.
0: Kana,
2: o gikatambog siya nga to sa dagat. O kun ang imong usa ka kamot,
0: kana?
2: Mao ang makaingon kanimo. Sa imong pagpakasala,
0: panayon?
2: Putla kini.
0: Putla ka na.
2: Kay maayo pa kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi, bisan pungkol.
0: Tanawa.
2: Kay sa may duha ikaw kamakamot, apan igabanlod ka nga to sa inferno. Sa kalayo nga dili arang mapalo.
0: Panayon?
2: Diin ang ilang ulo dili mamatay.
0: Oh.
2: Og ang kalayo dili pagapalungon.
0: Kana.
2: Og
0: diha na kutob. Busa. Mga kaigsuonan ko, ang usa nga silot nga tubangon sa usa ka magtotoo nga dili makapanayon kanang impernong kalayo. Na dito siya ulayon, guys, wa pa siya maulay sa buhi pa kay wa ning undang man sa pag-alagad, busa ang kalayo sa Ginoo mao'y mag-ulay niya. 49B Brad.
2: 49B. Kay ang matagusa pag-aasinan sa og kalayo.
0: Dayon.
2: Og ang tanang halad inihaw pag-aasinan og asin.
0: Busa asinan og kalayo para gid maulay ang ato ang kalag mga kaigsoonan ko. Mao nay silot unya dito sa impierno nga kalayo mga kaigsoonan ko. Dadon nas Ginoo inigmalik niya. Busa kandidato gyud ang usa ka magtotoo nga maabtan siya sa kamatayon, wa siya ka padayon sa pag-alagad, wa kay nalusol sa mga sala, at tugit siya mabutang unya dito sa kalayo. Di po ta kahukom nga makaingon ta, ay, kinigtawa na ni.
1: Imperno
0: gini. Kangit-ngitan gini. Dilita kaingon, ana, ang ginauran, ang ginauran ni Sain, ana, basta kay kita, iguran tagaril eh, unsay giingon sa Biblia, ang magtotoo, basta di ka padayon, naagi silot at tubangon. Whether imperno ba o kangit-ngitan ba? Atong dugangan, Bart Michael, sa 3:9 sa Zacarias. Doon lagi pag-ulay. 3:9 sa Zacarias.
2: Zacarias 3:9 nag-ingon nga og dadon ko ang ikatulo kabahin ngadto sa kalayo.
0: Naagi dadon sa kalayo niya. Dayon.
2: Og ulayon ko sila ingon sa pag-ulay sa salapi.
0: Ulayon. Katong wa maulay, ulayon pinaagi sa salapi. Pero kanang kalayo sa impyerno, dili na para patay. Kay kung mabalik na si Marcos, bisan ang ulod, di magaling mamatay atong kalayo ha. Dili ito para patay, kung dili para ulay. Para ulay pa siya sa kalag, sa usa ka magtotoo, nga wala maulay samtang buhi pa siya. Kaya undang man siya pag-alagad, naabtan sa kamatayon, so ulayon ang iyang kalag dito sa impyerno nga kalayo mga kaigsaunan ko. Pero maluwas na gyapon siya. Maluwas gyapon siya ang nga kaimtang, kay dili man ito para patay, para ulay man ito siya. Atong tanawang unang Korinto 3:15.
2: Unang Korinto 3:15. Og kun ang buhat ni bisan kinsa masunog ra nan siya makaagom og kapildihan. Apan siya maluwas bisan nga daw nagagi siya latas og kalayo.
0: Yes, maluwas siya daw nagagi siya latas og kalayo. Maluwas ra gyapon siya rito.
2: Yes.
0: Panahon nga makabayad na siya sa iyahang tanang mga sala kay naa man sa Mateo 5. Atong tanahon dugangan nato ang verse Bart Vincent sa 5:26
2: Mateo nagingon sa pagkatinuod magaingon ako kanimo
0: kana
2: nga dili ka nagayud unta makagwa gikan dito hangtod kabayran mo na ang katapusang sintabo
0: kana iatras gamay katong nay impierno bitaw
2: pakighigala
0: kana
2: amoy sa
0: katong maingog buang
2: 22 so, apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsoon mahiagom na sa hukmanan.
0: Yes.
2: Ug bisan kinsa nga moingon sa iyang igsoon kuanggol ka mahiagom sa Sanhedrin. Ug bisan kinsa nga moingon buang ka mahiagom sa impierno nga kalayo.
0: Yes, mahiagom sa impierno nga kalayo. Pagabot sa 26, mauna na ito nga.
2: Yes.
0: Makagawas niya dito, hantod kabayran niya ang katapusang sintabo. Katapusan niyang sala ba? Mabayran niya. Maluwas niya dito. Muna ang unang Korinto, Kapitulo 3, Versikulo 15, kayo maluwas niya po siya. Pero mao lagi, mag-agi kaglatas ang kalayo.
2: Tinon.
0: Maglatas sa kalayo, mutabok sa kalayo, ay sa kabaluwas kina ulay naman imong kalag dito mga igsoon. So inana ang giingon sa Biblia ang katong mga wala kapanayon sa pag-alagad panulong gid sa impernong kalayo or kangit-ngitan ba basta dili gid makabalik sa pag-alagad niya namatay na lang naabtan naagi silot at tubangon niya kanipong sa kangit-ngitan po naagi apon sa kanamang kong pabor gid ma-imperno Brad Vincent ug Bart Michael, kato namang ginagong wala gid ni alagad sa Ginoo ba? Igo orang na luwas unta na yun, wala nung padayon sa pag-alagad. Pero ganyan yung kangit-ngitan, kaya bantayan yung kangit-ngitan. E kanina bang kangit-ngitan, ang subject diri, kato na bang ulay po sa Ginoo? Mateo 25, ulay po na sa Ginoo, na yun, wala ba nag tinarong siya ang pag-alagad?
2: Nagtinapulan.
0: Dili ta maghuna-huna, nga kita pong nagpadayon karon, makaingontag, dili na ko masilutan, kaya nagpadayon yun ko. Kanang bumasa tas Mark Mateo 25 ang kanang gisilutan ngatos kangit-ngitan mga ulipon as Ginoong pinialan.
2: Tinon.
0: Atong basahon ang Mateo 25 alargo na lang nato Bart Vincent
2: sa
0: 28 daw
2: 28 nagingon Busa, kuhaan ninyo ang talanton.
0: Kana?
2: Gikan kaniya o gihatag kana sa ulipon nga may napulo katalanton.
0: So, katumantong ulipon nga wala ginigosyo. Ang gihatag sa Ginoo niya nga puhunan. Na yun?
2: Gay ang matagusa nga adunay iya, paghahatagan og dugang pa.
0: Kana na yun?
2: Og makabaton siya sa kadagaya.
0: Oh.
2: Apan siya nga walay iya, pagakuhaon sa bisan unsa nga naa kaniya.
0: Dayon,
2: huwag ilabay ninyo ang walay pulos nga ulipon.
0: Oh.
2: Ngadto sa labaw kangitngitan sa guwa.
0: Tanawa.
2: Didto ang mga tawo managpanghilak og managkagot sa ilang mga ngipon.
0: Usa kanang gitambog niya sa kangitngitan sa guwa kung matutas Matthew 25 ulipon na ulipon nga walay pulos.
2: Pulos.
0: Ulipon nga tapulan kay ngano man. Ulipon raon ta siya pero wala siya nagsugot sa giingon siyang agalon.
2: Yes.
0: Muna nga napunta siya sa labaw kangitngitan sa guwa. Pero bisan pag mag-adlos kangitngitan, maluwas gyapon siya. Basta maulay na ang iyahang kalag dito. Kay duha man ka ulayanan, impierno o kanang kangitngitan, alang maginas mga magtutuo, mga ulipon mas Ginoo nga wala ba nag masinugtanon sa ilahang agalon, mao na makasidati sila. Si Lot, may tabo niya na sa pagbalik sa Ginoo, dahil humana-ana po nga kahimtang, makabayad na sila sa ilahang asala nga nahimo, busa, hawason sila gikan sa impyerno, hawason po sila gikan sa kangititan para makasulod sila ang bagong langit, bang yuta, dito sa bagong Jerusalem, mga kaigsuunan ko. So, ang iyang pangutana sa nondre, kung sa kangititan, inighuman sa usa kalibog katuig, maluwas pa ba siya? Natural, maluwas na siya, kaya nabayaran naman niya ang iyahang sala nga nabuhat, dahil human anak danon siya sa bagong langit pagyuta dito sa bagong Jerusalem mga igsoon. Mabasa, naabad ang mabasa, naay mabasa sa Biblia mga igsoon nga gikan sa kangitngitan danon siya ngadto sa kahayag. Atong basahan Mikyas 7:8 taman sa 9.
2: Mikyas
0: 7:8-9.
2: Mikyas 1.
0: City.
2: Mikyas
0: Kapitulo City.
2: City, versikulo.
0: Otso o Noibi.
2: Amen.
0: Otso. Doon ay hawas. Doon ay maghihawas.
2: Ayaw pagkalipay bato kanako.
0: Ayaw pagkalipay bato kanako.
2: O kaaway ko.
0: Nga naman.
2: Sa diha nga ako mapukan.
0: Sa diha nga ako mapukan. Usahay na yung atuang pag-alagad. Mapukan ta. Dita ka bantay ba? Na yun.
2: Mubangon ako.
0: Basta mubangon lang yun. Na yun.
2: Sa diha nga ako mulingkod. Sa kangitngitan.
0: O kinapukan man di gibutang sa kangitngitan, dayon.
2: Si Jehova mao ang kahayag alang kanako.
0: O bisag naas kangitngitan pero nagyapoy kahayag ang Ginoo may magiya ba? Dayon no ibi.
2: Antuson ko lamang ang kapungot ni Jehova.
0: Busa kanang kangitngitan maunay kapungot sa Ginoo kay bunga man anang dili pagka masinugtanon sa Ginoo. Unang giadto siya gitambog sa kangitngitan. Katuning maadto po sa kangitngitan, dayon.
2: Kay nakasalaman ako bato kaniya.
0: Oh.
2: Hangtod nga siya magalaban kanako.
0: So bisan gibutang siya sa kingit-ngitan, dayon para man to dito maulay ang iyahang kalag. Dahil hangtod nga siya magalaban kanako.
2: Huwag magapakanaog sa iyang paghukom. Alang kanako.
0: Padayon?
2: Nadun niya ako ngadto sa kahayag.
0: Kana, dayon?
2: Huwag ako makakita sa iyang pagkamatarong.
0: So bisan pa og anang panahon na silutan sila sa kingit-ngitan, katong maadto sa kingit-ngitan, pero dadon gyapon sila sa Ginoo ngadto sa kahayag ug makakita na pud siya pagkamatarong. Unya aha man ang kahayaga dapit atong basahon Pinadayag 21:4. Mao na imong kinsay diha nga mga verses.
2: Pinadayag 21:4. Versikulo 4.
0: Amen.
2: Nagingon ug iyang pagapahiran ang tanang luha.
0: Yes.
2: Gikan sa ilang mga mata.
0: Okay, katong gitambog sa ngitngitan sa record sa ang Matthew 12 diha kay magkagot man ang ilahang mga ngipon. Then luha ginadto pero di man ang pagmahay gud.
2: Amen.
0: Mahay gid ayo kay napuntas kang itkitan imbes adtong tatos gingharian. Dayon
2: og ang kamatayon wala na.
0: Oh, anang panahon na katong mga gisilutan sa Ginoo katong mga dili mga madaogong mga magtotoo. Iha na dayong pahiran ang mga luha sa ilang mga mata. Buot pasabot nga human sa ilang kasakit hupayon na pud sila sa Ginoo. Dayon.
2: Og wala na usab unyay pagminatay,
0: oh.
2: Ni paghilak, ni kasakit.
0: Dayon, atrasi sa uno og dos.
2: Uno og dos.
0: Kanang kahayaga aha man adapit.
2: Og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit
0: kana?
2: Og ang usa ka bag-ong yuta.
0: Amen.
2: Ay ang unang langit og ang unang yuta nang hanaw naman.
0: Pinadayag 21:22.
2: Nagingon. O wala ako'y nakitang templo sa siyudad.
0: Dayon.
2: Kay ang templo ni ini mauman ang Ginoong Dios.
0: Kana.
2: Nga makagagahom sa tanan.
0: Oh.
2: O ang kordero.
0: Kana. Padayon pa. 27
2: apan dinhi ini wala bisan unsang mahugaw nga pasudlon.
0: Mm.
2: Ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak kundili sila lamang nga naisulat diha sa basahuya sa kordero

0: sa basahon sa kinabuhi.
1: Kanang 22 versikulo kapitulo 21 versikulo 22 taman sa 27 kun imo nang basahon, naa giingon nga ang syudad na nanaganas kahayag sa Ginoo, na kinahanglang adlaw nito, wala nay kinahanglan og kahayag sa adlaw kay ang kahayag sa kordero. Mao nay magadan-ag sa tibuok syudad ana nga panahon mga igsoon. Busa ang giingon sa Mikyas nga bisag naa sa kingit-ngitan kun dadon ra pud sa kahayag. Human ang usa ka magtotoo masilutan sa impierno o sa kangit-ngitan mga isang kay pang-ulay man to para nila, para mahingpit sila kay aron makapuyo sila sa bag-ong langit o bag-ong yuta dito sa bag-ong Jerusalem mga kaigsaunan ko. Mauna nga, ginahanglan sila nga ulayon sa dito kay di man sila ulay para makasulod sila dito sa bag-ong langit, bag-ong yuta. Makasulod sila sa bag-ong Jerusalem. Busa ang iyang pangutana, human silote dito sa kangit-ngitan o sa impierno, maluwas pa ba siya? Natural. Kay dan-o naman siya ngadto sa bag-ong langit pang yuta kay naulay naman ato nga panahon. So inana Brad sa nangutana, naglaom ta nga kini pong among tubag sa pangutana, nakatabang punig dako alang nato karon. Labi na sa mga igsoon Brad Michael nga wala na po nagpadayon. Ayaw na paabuta nga magdaot pa ta isa pa ta mobalik.
0: Kunyang tinod.
1: Kunyang mularngo, dili na ka.
0: Di na.
1: Di na maayo ba? Di na maulian. Muna nga amo pong awhag sa mga kaigsaunan niya sa pagtuo nga naka-standby karon, wala na mo padayon sa panagkatigom, sa panagiusa, naglaom nga mupanayon mo sa pag-alagad mga kaigsaunan. Klaro kay ang Biblia, ayaw pagsalig nga kumo kay kita nakabatuntag kaluwasan, di na tamatambog sa linaw kalayo, dili ka silutan, silutan yun. Kay klaro kay itong ibasa sa Biblia, nga naapag-isilot at tubangon ang magtutuo, basta dili magpadayon sa pag-alagad. So muna ito ang ipaklaro mga igsaon. Ang naglaong tanga ang nangutana. Matagbaw sa tubag, then Brad Michael, basig na kay ikadugang.
2: Amen. Salamat sa Ginoo. Kini bro, mayra atong una, sabi ng paklaro po rin itong maayo sa mayagin atong kung ano.
1: Yes.
2: Kaso lang, marag tiyo na po ito bro, mayra. So, busa mga suhing tigpaminaw, labi na sa nangutana, isuon mo na ito ni. Ang kaluwasan bro, mayra, labi na kung sa sinugdan, tinuod yun siyang nituo sa Ginoo. Kaya kinini ang gitawag na ito o bisan pag naatay Ginoo, kining gitawag na ito og kaluyahon. Kinini ang tao, bisag naluwas ang mga igsoon o bisag naanay kinabuhi sa Ginoo, bro, mer. Kung dili siya mamati sa Ginoo nga naan niya, posibleng yun nga mapakyas siya sa pagsunod. Maunang nitermino si Pablo nga, kamo nga nag-ingon nga mainang pagkabarok, pagbantay po mo.
1: Bantay mo.
2: Basig mapukan po mo. O, yung matulog mainang Pablo. Pero ang sokdanan sa kaluwasan, Brad, kay kinigipungutanin mo, alang po ni sa ato ang mga igsoon pod, no, ilabi na sa mga suking tigpamina usab. Ang basihan sa kaluwasan, dili pa manang buhat, bro, di ba?
1: Tinawad.
2: Episo Kapitulo 2:8, kani pag dugang lang ni gihapon sa topic ni bro, mer kaganiha. Episo 2:8, taman sa 10. Ang kaluwasan, gina, mag-isko kag kaluwasan mga suking tigpaminaw, or bisan pa ni mo Brad nga nangutana, ang basihan sa kaluwasan, o kana pang praktikal, adili kita po diluwasan, bro, mer. Kaya sukat sa sinugdan.
1: Yes.
2: Wala man tay klaro nga pagkatao kung dili pinaagi sa kaluoy sa Ginoo. Sa explain pa ni Pablo sa Roma, ingon kan isa nga gipaagi sa Ginoo sa pagpakasala ang tanan aron ang tanan pagkakaluyan. So ang practical ulahi na siya, mar practical ta luwason sa tadaan, kay kung basihan ang kaluwasan sa pagkinabuhi dili man ta kasakat.
1: Yes.
2: Kay ayat ang mga kinabuhi, bro, mer sa kinabuhi sa Dios, pagtuo mupuyo na din siya. Dito rin ang mga kinabuhi. So wala gyud pirason mga suking tigpaminaw nga magkinabuhi ta sa upatay Kristo, kaya ang atong sunod kanamang Kristo nga mong espiritu na sa atong sulod. O wala po na siya, maunang di po ta kinabuhi. Maunang ang basihan sa kaluwasan, grasya sa Diyos kaluoy, dili itong binuhatan. Padayag ba sa province?
0: Dos utso episo, kay tungod sa grasya, kamo na nga luwas pinagi sa pagtuo.
1: Amen.
0: O kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan.
1: Amen.
0: Kinihatag sa Diyos.
1: Amen.
0: Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa, nga magapasigarbo.
1: Yes,
0: kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Isos.
1: Amen.
0: Alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga nini managawi kita.
2: Sa ato pa gi-explain ni Apostol Pablo nga sa pagluwas niya nato wala nagbasig binuhatan. Ang binuhatan giingon niya sa versikulo 10 aron ta magkinabuhi, matud pa ni Apostol Pablo. So dito na ta ipakinabuhi sa Ginoo nato mga or mga suking tigpaminaw, dito na mukinabuhi na tas kinabuhi sa Ginoo. Bot ipasabot, balik ko na ko ang katuang gipangutan na sa subli nga bot ipasabot ni bro, mer nga dili ta pwede modestino bro, mer nga mingot ang makangit-ngitan siya.
1: Yes.
2: Di po ta mo ingog, ma-impirno siya. Kaya ka na bro, mer destinasyon.

0: mo kung ano? Ang destination mga suking tigpaminaw or Brad, nga nangutana, ang destination mga di mga na ato. Kanabitang umiingon kag ah, makangit-ngita na, ipihog yun ba, province? Kangit-ngita na, maimpirno, dili na ato. Iyan as Ginoo. So kami nga naasa program, mo sorti lang mi sumala sa unsay nasa kasulatan.
1: Yes.
0: Nya kanang destination sa Ginoo naman asya. Wa kani nihatag katong pamit ni Bro Mer, nihatag lang siya nga tawgon ta lang Bro Mer o posible nga dire. Posible nga dire. Sumala sa Biblia. Pero kami nga nagsulti dili gyud na moy amo ang punto nga musulti mi nga makangit ni tangyo cha.
1: Di kita makaingon ano okay. Ni Paulina.
0: Ni just.
1: Ah, kinis eterno ne.
0: Oh, mo just sa tana.
1: Nagjust sa tana.
0: Ang katungod sa Ginoo Bro Mer ato namang yes. Gikuha. So sa ako ang pagdugang ani, una kato akong ipamit sa episo nga ang kaluwasan dili nagbasig binuhatan. So pagdala na nato sa church, dito na ta mo kinabuhi, dito na din dugtong sa pangutana sa atong kung mabackslide siya Bro Mer.
1: Yes.
0: So kining pagbackslide Brad, kining pagdayo na niyang kamata, doon na may isang ikadugang ani, doon ay duha akong hawiran. Una, kung makabalik siya mas maayo, dayon ikaduha kung dili siya makabalik. Oh, ang una, kanana ang giingon Bro Ben sa Lucas, nga matud pa katotoang pagkamatay bitaw Bro Mer. Katotoang sa Lucas Kapitulo 23, katong paglansang na sa atong Ginoo dito sa iyaang tupad. Tanawa, Lucas 23:41 tama sa
2: 42. 41, ug kita sa pagkatinod aniya ubos sa matarong nga hukom.
0: Okay.
2: Ay kita nakadawat man sa angay-angayng balos sa atong binuhatan. Apan kining tawana walay nabuhat nga dautan.
0: Padayon.
2: 42, ug unya siya miingon. Jesus, hinumdumi ako inigabot mo sa imong gingharian.
0: 43.
2: Kaniya si Jesus mitubag nga nagingon. Sa pagkatinood, magaingon ako kanimo. Nga karong adlawa, adto ikaw sa paraiso uban kanako.
0: So ang basihan sa akong ikadugang sa maong explain ni Brad Ilmer, ang basihan ani nga sitwasyon, ang biyo nga akong kwaon ani, kung ang pagkaila sa usa ka magtotoo, doon na pa siya pagkaila nga makabuhat siya sa kabubuton sa Ginoong, ibalik pa sa Ginoong iya ang maing lawas, piskay, ug kusog, aron makaalagad, mas maayo. Dayon ang ikaduhang sukdanan diri mga suwing tigpaminaw or Brad nga matod pa kining kawatan hapit na ni Bro Mer Bro Benz mamatay ba?
1: Yes.
0: Mamatay man gyud siya kay gilansang man eh.
3: Gilansang.
0: Pero ang punto nga ako ang nakuha dinhi or ipaambit kining pagkaila niya.
3: Yes.
0: Niingon man gyud siya mga suwing tigpaminaw or Brad nga og kita sa pagkanito pagkatinood ani aubo sa matarong hukom. Sakto kay kawatan man gilansang naastapan ni Ginoong Hesus. Kay kita nagadawat man sa angayng balo sa atong binuhatan. Apan kining tawhana, walay nabuhat nga daotan. Sa tupa, nakaila ning isa kakawatan nga naasi ang tupad. So diha lang daan, Brad, sa pagkaila, katong igsoon, katong gipuint ni mo nga panalitag na absan sa kamatayan, wala man takabaluan ni Bro Mer, o naon sa ni iyang relasyon sa Ginoo.
1: Oh, tinan.
0: Iyang huna-huna, Bro Vince ba?
3: Tinan.
0: Tawagun talang Bro Mer, o iyang huna-huna, iyang kasing-kasing, nagduol siya sa Ginoo nga, Ginoo, sa akong pagkabuhi nining kalibutan na piskay kog lawas pero ako lang paggamit nimo. Nangay usya og pasaylo, nakaila siya nga napakya siya. So kini lang daan Bro Mer dili ta makadestina mao ni rason ngano dita moingon nga makangitngitan siya.
1: Majudge nanto dayon.
0: Moingon ta nga ah, maimpirno gud ni. Or makangitngitan gud ni. Mao na sakto tong gipaambit ni Bro Mer nga di mi ana. Wala na mo na nga moingon mi nga ana kuno gud ni, kangitngitan gud ni. Agi ani mga suking tigpaminaw. Tungod kay kini siya nakaila man dito sa taas sa cross, gani dili naman siya kabuhat Bro Mer.
1: Oh.
0: Sa kabubuton sa Ginoo, dili naman siya kabuhat nga sama nang uban nga gitagaan pagpiskay panglawas aron makaalagad pag yod. Wala naman siya ani. Ang iya lang pag ilar man yod, pero giing naman siya sa Ginoo nga karon dayon. Uban ka nako dito sa paraiso.
1: Yes.
0: Makauban man siya. Busa dili mi mo ingon nga bisan og niingon ni ang atong Ginoo dire nga makauban ka pero wa man ta kabalugod sa sitwasyon. Lahi man nga sitwasyon pod matag sitwasyon pod lahi-lahi maghukom matupas imong explain kaganiha Ginoo mi nagbuot Bro Benz depende sa sitwasyon depende sa kaso Bro Mer.
1: Yes.
0: Oh naa man siya so busa mao ni usa nga biyo nga usa sab nga dili mi maka ingon nga kangit-ngitan siya or maimpirno tungod kay makaila labi nang nakaila siya sa di pang iyang kamatayon bisan tuod og ang iyang mata siguro nakita na sa uban nga wala na nagkuan pero na pa siya gininhawa. Ang iyang huna-huna Bro Mer, basig nagkunik pa,
1: oh.
0: Iyang

0: kasing-kasing, so diri nga punto mga igsuon o mga swing tagpaminaw, dili mi makaingon nga makangitngitan. Ingon anak Brad, dili ta makasulti ang ikaduha. Kaning sa Lucas kapitulo 15 kining mahitungod sa anak nga
1: mausikon.
0: Mao ni pinakanindot for Bromir nga bio, kaning anak nga mausikon. Kay bisan to og nibiya siya Bromir, nakarecover pa gyud ba? Sa wa pa siya maabtis kamatayon. Kanini ang kapitulo 15 versikulo 17. Kaya ang pagkasala niya Bromir gitawag man siya gulay panimuot.
1: Yes.
0: Nawad ang saktong panimuot mga suhing tigpaminaw. Sa 17.
2: Apan sa nahiulian na siya sa pamuot, nah, siya wala, miingon.
1: Nawala gina yung pamuot.
2: Pagkadaghan gayud sa mga sinuhulan sa akong amahan. Nga may mga pagkaon nga nanghingapin samtang dini, yes, nagakamatay ako sa gutom. Mitindog og muadto ako sa akong amahan ug ingnon amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan.
0: Ang nakanindot lang ani mga suhing tigpaminaw or brad nga nangutan ani nga sitwasyon po, lahilay mo silang kaso Bromir? Lahilay sitwasyon ba? Kay nakailag yun siya or nakabalik pa siya ba? Nga kinini ang nakailag pag yun siya nga nakasala siya samtang buhi pa ug nibalik yun siya sa iyang amahan.
3: Yes.
0: Unya ang biyo-biyaan ni kanana ang Bromir pagbalik atong idayon sa 19:20.
2: Ug dili na ako takus pagatawgon pa nga imong anak, himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Ug siya mitindog ug miadto siyang amahan. Apan samtang dito pa siya sa layo, nakita siya sa iyang amahan. Ug kini giabot oy.
0: Amen.
2: Ug midalagan ug migakus kaniya ug gihagkan siya.
0: Nalipay kay amahan Bromir?
1: Yes.
0: O wala siya unya ang iyang biyo ani mga suwing tigpaminaw, iyang kauban ani mga daotang babae. Kaniyo, di na tutugangan, basta kay daotang babae ang mga kauban ani. Di po na ito ma-explain o kung saning kasuhan niya, basta nawadaan siya ang tarong panimuot. Kung kita, kabalo naman ito, mga espirituhan, kamao naman mo huna-huna ani. Kung sa iya ang kaso ani, naman yun siya'y kaso nga ma-identify kung ato yung ipatino, Bromir.
1: Yes.
0: Pero kung sa'y giingon siya ang papa dire, nga gigakos siya, no? Gigakos siya. Siyang amahan, unya, kung imo ni ipadayon sa unahan, ako na lang isulti kay taas man kuni mga suking tigpaminaw. Ako lang ihatag sa Lucas chapter 15 verse 11 hangtod sa katapusan nga versikulo. Naghisgot ni dire nga amahan sa naman siya igsuon, matud pa siyang amahan nga kini igsuon namatay na. Imong igsuon wala na, apan karon nabuhi. Busa mag-ihaw ta. Pinatambok pa Bromir?
1: Yes.
0: Ang giihaw. Nabusa salamat og dayon ang Ginoo mausab ni rason nganong dili ta makadestinasyon sa igsuon nga migika na.
1: Di ka maka-judge.
0: Di ka maka-judge nga mauna ang iya ang kuan nga kangit-ngita na gyud. Kay wa ta kabalo sa iyang huna-huna samtang hapit na siya mamatay. Kay atong gidahom God, atong giila kanunay nga kanang makabalik nga makaalaga gyud mismo na di function. Pero wala man ta, ang ato ang tingwa diya sa Ginoo na sa tanan ato man kasing-kasing nga makaila. Kay ang Dios grasya man. Ang Dios puy tagiyas pasaylo Bromir.
1: Tinaon.
0: Kita igulang ta musulti sa Biblia.
1: Yes.
0: O sa kasulatan. Last nga bersikulo. Katong ingon ni Bromir nga habuaon akong support ato bagong tugon lang ko. Sa Mateo 5:26, Bromins. Ang giingon diri hangtod katapusan nimo kabayran nimo. Hangtod katapusan sintabo mabayran nimo na.
1: Dabi no daginoton gyud sa
0: amahan. Daginoton gyud busa kung magkabayad na. Aw habuaon. Kaon gyud siya.
2: Sa pagkatinuod ngon ako kanimo. Nga dili kana gayud unya makaguwa gikan didto. Hangtod kabayran mo na ang katapusang sintabo.
0: Sa to pa mga suing tigpaminaw na agay.
1: Na limit.
0: Na agay ma kuanan ani na agay limit.
1: Na limit.
0: Bisan to og na gitawag na to musapir sa dire. Ya mo agi sa kangit-ngitan pero do na limit. Ningon diri nga hangtod kabayran nimo katapusang sintabo, hawaas na pugad diha.
1: Yes.
0: Kay ang kaluwasan kung tinuod jud nga nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo Bromir, walay giingon diha nga malaglag gawas sa anak pagalaglagon si Judas ra.
1: Judas ra
0: mo giignan diha gawas sa anak nga pagalaglagon. Busa ang kaluwasan usbon ako wala nagbase og binuhatan. Gipaagi sa Ginoo ang kaluwasan, so mo buhatas kinabuhi sa Ginoo dito na sa pag-abot nato sa church. Dahil kung mapakyas man galing, dili pud ta maka-judge kita nga mga buhi pa ang ato alang nga maningkamo ta pinaagis kusog og gahom sa Ginoo nga makapadayon. Dili nato i-judge ang mga migika na nga nakita nato nga murag daway paglaom kay namatay gud Bromir.
1: Yes.
0: Wa kabalik.
1: Takabalaw sa ilahang naginulsul to.
0: Oh, naginulsul ilang una ba?
1: Nakakuan na nakasugid, nakasugid.
0: Oh, kana ba? Kana nakasugid Bromir ba?
1: Sugid sa Ginoo.
0: Maayo kay imong nabuhian ang termino nga sugid.
1: Nakasugid.
0: Nakasugid siya. Salamat sa Ginoo.
1: Basta kaya tong gipasabot agi pod og tubag sa nangutana nga kitang mga magtotoo naagya pun tay silot at tubangon basta dili ta mo padayon sa ilagan sa Ginoo. Mo na nga ato ang harong karon mga kaigsoonan, padayon natas mga lagad.
0: Padayon good.
1: Unsa pa may atong balikan sa kalibutan.

0: nga wa naman tay angay balikan pa kay natapos naman atong daan nga kaagi sa kalibutan mga kaigsuonan o kagalaan nya kaning impierno o kangit-ngitan inig kamatay sa tao di man mo direct nga adto rin siya
1: correct
0: na judgment pa na as ang iyang gingondre asa padulong ina ang tao igmamatay adto magis kalibutan sa mga patay padulong samtang naghulat siya sa adlaw sa pagkabanhaw sa mga nangamatay dayon sa 2 Corinthians 5:10 pagkabanhaw na sa mga patay ang tanong atubang na ta sa Ginoo kay maghatag husay sa ato ang mga binuhatan. 2 Corinthians 5:10
1: kay kitantanan kinahanglan magapangatubang
0: yes.
1: sa hukmana ni Kristo.
0: Inikabanhaw na mahita na yun.
1: Aron ang matagusta magadak sumala sa nabuhat
0: oh.
1: sa iyang lawas, maayo o dautan.
0: Busa maag judgment sa Ginoo. Kaning impernong, impernong dari o kangit-ngitan, gisgutan, mauna ang mga paghukom sa Ginoo. Lugwa na sa paghukom sa Ginoo. Kung angay ta diya, aw diha tayo imutang sa Ginoo. Alang-alang pugantihan ta o angay gimputan diha imutang.
1: Amen.
0: Oh, pero lamang, tungod kay sa gibasa na sa Mateo 5:26, doon na po yung limit. Makabayad na ta sa tuwang sala nga nabuhat. Kuha sa Ginoo dito. Manang Minaniag 21:4, doon na yung pagpahid sa mga luha ni atong mga ngikan na sa nasilutan. Kay parang nga pasudlo na po sila sa bagong langit bagong yuta din maghari ang katarong.
2: Amen.
0: Sumala sa 2 Pedro 3 City. Manang salamat sa Ginoo mga igsoon.
3: Amen. Manghinaot mi Brad. Bisan pa sa nangutan na ani diha ninyo din gipakuan ni modere din sa tanan pud nga mga igsoon nga nagtuon sa Biblia among pahibaludan.
0: Amen.
3: Nga kining among pagtubag ni Bro Mer sumala ra po ni sa among tag doon talaga gamay nga nasabtan sa kasulatan Bro Mer.
0: Amen. Tinon.
3: Dili pud mi mo ingon kay nay uban gud ma mura magmakuan nga mao gyud ni ako ang nakita.
0: Mao gyud ni ko nakita. Mao gyud ni sakto.
3: Kami magpaubos mi dani Bro Mer nga kining among nakita sumala lang po ni sa tagong talang buk sa kagamay nga yes. ibahin po sa Ginoo nato nga
0: amen.
3: Sumala sa atong nasabtan.
0: Tinaon.
3: So ang atong oras mga suhintig paminaw no alas 7:59 ibinanin kagabhion.
0: Amen.
3: Bro Mer atong daginuton ang
0: oras no.
3: Oras.
0: Minuto.
3: Na, o napatay 15 minutos Bro Bins.
0: Amen.
3: Sa paghisgot sa mini nga pagtuo or patuo-tuo Bro
0: amen.
3: Mer.
0: Salamat sa Ginoo.
3: Akong yatagin mo Bro Mer.
0: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon ato ang dugangan ato ang mga topic ko na buhian atong miagi nga naghisgot ang mahitungod aning pagtuo. Ang importante yung kaayo dunay pagtuo gyud kang Kristo.
3: Kana gyud.
0: Dayon
3: kanang tinuod gyud Bro Mer.
0: Kanang tinuod nga pagtuo. Nya ato mang nisgotan tong miagi Bert Michael nga dunay mga minig pagtuo.
3: Oh, patuto.
0: Kanang dili tinuod nga pagtuo. Kanang ingon sa Colossians 2:8 atong basa Brad Vincent para makahunat ta din dapita.
1: Colossians 2:8 nagingon bantayin ninyo nga walay bisan yes. kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa pilosopiya ug sa malimbungon
0: amen.
1: Nga pagpatuo-tuo.
0: So doon na di ay gitawag malimbungon nga pagpatuo-tuo.
1: Yes.
0: Dayon.
1: Sumala sa tawhanong kalagdaan.
0: Sumala na di ay sa tawhanong kalagdaan.
1: Nga gikabilin-bilin.
0: O kagikabilin-bilin.
1: Sumala sa mga paninugdan nga tinuhan sa kalibutan.
0: Amen.
1: Ug dili sumala ni Kristo.
0: Busa daghan nagkaayo mga patuo-tuo Brad Vincent.
1: Daghan gyud.
0: Sumala na sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin.
1: Tinod.
0: Makaingon kanang kabilin-bilin gipasas ngadto sa laing generation pa. Gipasas mga anak, gipasas pa sa mga apo. Ang mga apo pun ang anak na pun gipasa pun maong mga patuo-tuo. Oh, daghan kay mga patuo-tuo karon mga higala kay igsuonan. Ato nganong ato ning giapil siya tungod kay apil man kun siya sa mga butang apil na siyang pabiyaan Brad Vincent.
1: Tinood.
0: Apil na siyang pahinulsulan. Nagtuo ka sa Ginoo pero ang imuha pong dog lain po naapoy lain kang pagtuo nga pananglit daga mga patuo-tuo Brad Vincent sa mga matuo. Kanang usa to dili manilhig o kanang nay namatyan.
1: Nay namatyan.
0: Dili manilhig dayon
1: sa basig musunod na pod.
0: Okay magkadina daw unsa na ilang mga daghang patuo-tuo. Dagang mga patuo-tuo busa kanang inana dili na siya angay nga tuuhan gyud.
1: Tinood.
0: Kaya natong gisgotan dere kanang pagtuo ra gyud kang Kristo.
1: Yes.
0: Diba ang giingon dere? Malimbongong mga pagpatuo-tuo, sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin. Sumala sa paninugdan nga tinuuhan sa kalibutan og dili sumala ni Kristo. Usa ang tinuod gyud nga pagtuo, sumala gyud ni Kristo. Dili nang dili sumala ni Kristo. Katong mga patuo-tuo daghan pag tinuuhan. Gani usahay ning mga pagtuo-tuo mutakod pa sa mga magtutuo. Sa karong panahon na no?
1: Aw daghan pa.
0: Sa karaan ang pagtuo pero nagyapon ang daghan tuo-tuo.
3: Usa kayo
0: na. Daghan kayo. Daghan mga patuo-tuo Brad Michael. Daghan kayo kanang pananglit. Kanang dili ma kaka na maglungag ka, dili magawit-awit kay
3: mo ba?
0: Tabanon. Ano?

0: no? Tawanon na yon daghan basta daghan pa kaayo
1: karang karang dili mahugas bro mer og kal plato kay wa pa katulog
0: Pagkatulog anang malaya.
1: Oh, no? Pagkatulog kinang lang patulog sa US kagabi.
0: Ako naka-encounter ko ana. Nakaadto mi sa among higala ra pod. Dayon. Akong asawa manghugas na unta. Sa ayaw sa kay wa pa katulog dali. Kana ba? Mga patuoto mong gyapon na siya.
1: Nay uban bro, mer katuig mo yung kaniha bro. Mer ba nga nay magtutuo bro Benz nga mo apil-apil. Gitawag mo na sa laing termino bro. Mer og kuan kanon ang hipokrito. Ang hipokrito ngalan Kristohanon pero ang iyang pangsyon dili siya pang Kristohanon kay ang Kristohanon kani magil ko Kristohanon bro mer apil lang teaching. Katong yes. Giingon ni mo sa kulusas.
0: Kanang sumala man ni Kristo.
1: Unsa pud bro mer nang maghalad-halad ang mga bato?
0: Maghalad sa mga bato apil man na.
1: Karang
0: mga totoo.
1: Karang maingon din bro mer ayan nabuyagan ko.
0: Oh.
1: O kuan magkuha dito manok nga putig unsa ron?
2: Uges.
0: Magtotoo na yon makaagig baliti tabi po.
2: Tama.
0: Tabi po. Nay kanto niya.
2: Totoo ra po na.
0: Apil gyapon na sa totoo.
2: Ya kanang mananom, itunong og hunas. Totoo ra gyapon.
1: Correct.
2: Para mo to para daghan og bunga.
1: Oo. Kang lihi-lihi mo kay kanding. Aron daghan unor, usa pa
0: na. Kuan po na, dili gyapon na sumala ni Kristo.
2: Mm.
0: Kaya gingon da di man sumala. Tanang patotoo, basta dili sumala ni Kristo gani gyud. Wala na kita no ni Kristo. Apil na sa patuoto, Brother Michael.
1: Mo ba? Kanan ang mga ingon ano?
0: Kanang dili gani. Wala gitudlo ni Kristo. Apil na sa gitawag mga patuoto. Mga tawhanon bang kalagdaan.
1: Dakan mo kana, Bro Mer.
0: Dahil kanang maghubag ang sampot na yon. Muadto pa rin sa baliti. Kaya maghalad-halad manok.
1: Ano?
0: Apil na sa mga patuoto.
1: Maunay Diyos-Diyos, Bro Mer. Nga way dagway. Bisan o kuan, Diyos-Diyos na siya.
0: Muna yung itong mga Diyos-Diyos nga
1: dili, way naong ba?
0: Walay dagway ba? Walay lagway.
1: Oh.
0: Bisan gani ka ng mga Diyos-Diyos. Totoo, magyapa na.
1: Totoo, correct.
0: Nagtuo ka sa ginong Kristo na yun pagkauman atubang ripo ka ng revolto. Apel mo na sa patuotoo.
1: Gani.
0: Kay kanang gingon sa 1 Corinto 8:4 kanang ang mga Diyos-Diyos naghulagway o mga butang hindi tinuod.
1: Correct.
0: Sa apel ng mga revolto God, mga larawan nagsangpit ka ginoong Hesus Kristo o niya kuan di ay kanang ang imuha di ay lain pang hunahuna nagtuo gyapon kanang mga larawan mga ribulto
2: tinuod og mahitungod sa pagkaon sa mga kanunon nga gikahalad ngadto sa mga Dios-Dios
0: dayon
2: kita nasayod na nga ang Dios-Dios dili tinuod
0: basta kanang dili tinuod Dios-Dios na Brother Michael
2: dili
0: nang patuotoo
2: dili tinuod
0: yes. Connected na kanang mga patuotoo dili man tinuod connection kaya po na sa mga Diyos-Diyos. O, mauna nga, amen. Mauna nga, importante kayo mga kaigsunan kong makagalaan. Kaya ba tinuod yun nga pagtuod niya kang Kristo?
2: Amen.
0: Kaya apil na ba na sa mga pahinulsulana ng inana?
1: Kanang kuan, Bromir? Ayun na yung mga panahon nga mahal adlaw.
0: O, kanang mahal adlaw. O, sa
1: ganito kailang mga tinuhan diha? Kanang di ka magsugba kay maitom. O, saron?
3: Mapagod
1: ka.
0: Oh.
1: Sa kana, makaitom.
0: Itom ng pudaan.
1: Musamot ka itom. Kanang masamad ka. Kanang naang, like for example, ayaw kuan, kay kumasamad ka, dili maulat.
0: Dili maulat. Ah, dili maulian.
1: Dugay maulian.
0: Mm.
1: Grabe pagtuto, no?
0: Di maligog, Bernice.
1: Kani bro, Mer, sa di pa ni mo ipadayon, dahang akong mga suking tigpamina or mga higalan na sa barangay Mabuhay Tabina, naglaom ang jugo nga naapay daghan ani diha. Napasinsya lang yun mo kay kininyong kaila, inyong silingan diha, diha sa Mabuhay, bisan og suod ta kaayo pero basta ka matuon na suod mo kuno eh. Kaya kay gugma po ni siya Bro Mer.
0: Amen.
1: Oh, ako lang gipasiuna ni Dan kay basig mangluon ni sir magsubo sa ato ang sulti. Kini ni sulti lang yun ta sumala sa kasulatan.
0: Yes.
1: Dari pa yun na may nakalang kanan ang mahal adlaw. Bro Mer.
0: Daghan mga totoo mga aning kalibutan.
1: Kanan yung Bro Mer magdam ko ta eh. Unya suwerte. Kanan magdam ko pag bisag unsa ba no?
0: Ay lahan lang gud na pong hubad-hubad.
1: Oh, hubad-hubad totoo man gyud na Bro Mer.
0: Yes.
1: Oh. Muna maglukdo ka nalang tayo kay maghulat pagkagdam ko. Ay na! Dahan kayong patuotoo, Bro Mer.
0: O, muna kana mga patuotoo, biyaan na siya kay mga filosofiya na magmula siya, Brad.
1: Dili sumala. Ni Kristo.
0: Busa nga to ang siguruhon nga pagtuo. Kaning kang Kristo nga pagtuo.
2: Amen.
0: Kaning sumala kang Kristo. Ayaw, biyaan na to ng patuotoo.
2: Mm,
0: kaya kanang patuotoo mga kaigsuunan ko, maunay makalangan. No? Kanang dili, tinuod man ang pagtuo, God. Mga minig pagtuo, na dili tinuod pod nga pagtuo busa kining pagtuong atong gisgutan higalang igsuon mao ni ang pagtuong nga makaluwas gyud pagtuong kang Kristo nga makaluwas sa atong mga sala sa atong ang pagkadaotan maluwas ta gikan diri mo na nga importante kining pagtuo nato sa Ginoo maoy labig yung gikinahanglan mga kaigsoonan. Busa sumalas 14 sa buhat 14:15 mga igsoon si Pablo na nagawhag mga kaigalaan ng kaigsoonan. Buhat 14:15 unsay gingon?
2: Mga tao. Nganong nagabuhat kamo nini?
0: Okay, gihalan-halaran to silang Pablo og mga turong baka dayon padayon.
2: Kami usab mga tao.
0: Oh.
2: Nga sama ra kaninyog kinaiya.
0: Ah, wala mahimong Dios kinabag kinaiya. No? Sama ra kinaiya sa mga apostol ang sa mga tao ang mga apostoles dayon.
2: Og kami nagamantala kaninyo sa maayong balita.
0: Dayon.
2: Nga gikan niining maong mga kakawangan. Kinahanglan managpangliso kamo ngadto sa buhing Dios.
0: Dayon.
2: Nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta.
0: Oh, dayon.
2: Sa dagat ug sa tanang butang diha kanila.
0: Busa miingon si Pablo nga managpangliso na gikan sa mga kakawangan magpangliso na ngadto sa Dios.
2: Amen.
0: Biyaan na ng kawang ra maguna gud. Wanay kapuslanan. Apil man mga binukid-binukid na magdaot iya ilang anak maadto sa baliti kay maghanan-hanan baboy
1: karang pun karapit ang pinulungan bro mira nga suma katong si Lulu bitaw pwede ba doon na maayo ingon ni Lula sa una ingon ka maingon anak ba no
0: kana ba mga patoto man ang inana
1: kanina daw
0: kawangan mga una
1: kanina daw bro Benz kanina sa Mateo 15 bro Mer versikulo 6
2: Mateo 15 versikulo 6 nagingon nga busa tungod lang sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios
1: sala sa to pa sa pagtagad ana mga suking tigpaminaw sa inyong pagbuhat bitaw ana kanang mga gikabilin-bilin bro mer kanang katigulangan
0: yes.
1: Apil man giingon ni tatay giingon ni nanay sa una
0: bisan ganin ko Albert Ben Albert Michael bisan kita magtutuo naman ta namo gyud poy mga magtutuo
1: po ka.
0: Kaning ato adoble man ning dala ani
1: adoble ning dala ni
0: sa dili magtutuo makasabot sila nga kana na yung ilang gibat wala na sa Biblia
1: wala
0: na gisugo sa Ginoo ang magtotoo po nga naapo po anang bahina angay po makabalaw nga dili na mayo panangit anang kwan magtotoo namang yun
1: correct
0: kanang buhok sa bata kuha ang gamay anak eh sige bata panipis pag buhok maon ang buhok anay pasulupit sa Biblia aron na mulabong ang buhok
1: abali po
0: dili mo na mao kay totoo na
1: naamong na noong pulong aning kalaki ha
0: o gihimo na lang gihimo bang gahom-gahom ang Biblia no gikuha ang kaagbok ng bata kay kwan man kanang bata ni pis man agbok para mulabong iya bok wa ang bok
1: kay butang dire
0: ipasulupit niya sa kwan dias Biblia dayon napag yon nga bata pa para daw makugihan pawiro na guna ang mata gamay pa para makugihan kana siya higalang ikson apel gyapon
1: apel sa toto grabe pod
0: okay kana pagkugihan sa bata depende man sa pagtrain sa ginikanan
1: sa to pa bro mer sa ilang pagbuhat ana inyong girijik ang pulong sa Dios.
0: Pulong
1: sa
0: Ginoo.
1: Buot ipasabot natabunan ang pulong nga maoy labing tinuod unta anang inyong tinuhan nga mga katigulangan.
0: Oh.
1: Karang patuo-tuo kay mo gina siya tinuod.
0: Di ba tinuod?
1: Kao ba naman tarak-tarak na? Aho ka agrabit ko gulag tarak-tarak sa so, nabalay-balay ba di ba tinuod na bro mer?
0: Kanang maglubong ay ilubong kay natural na mo ginang mudangat mis kamatay ni tao. Then pag humaglubong Bert Benson di ba maglakay-lakad nag aso maghaling-haling.
3: O tinuod na.
0: Kay para dili magkadena.
3: Nagya poy bisan magtuo.
0: Oh, bisan magtuo. Apilo na lang gining magtuo.
1: Musoong-soong pud anang lungon inig na mamatay.
0: Mo apil pod.
1: Oh, magputol-putol pod globi. Kator bang dahag bunga. Inyo pananggi kopras, mga kwarta pa mo ana inyong gihatag sa Ginoo. Busa, unsay giingon dire inyong gipaw kawalay pulos ang pulong sa Dios. Unsay giingon Sumpay City province?
2: Sa city nagingon. Kamong mga maot, maayo gayud ang pagkahimo ni Isayas. Sa propesya may tungod kaninyo sa iyang pagingon. Ining mga tawhana, nagapasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang mga gipadoktrina ang kalagdaan niya hinimo lamag mga tao.
0: Hinimo aralay.
1: Sa to pa, ang ilang kawang lang pagsimba. Kung mauna'y pamagi, pagsimba ko naman.
0: Yes.
1: Pagsimba maguna siya. Kung ang pamaagi ninyo, nag-alagad kunuhay mo sa Ginoo niya, napan eh, ang inyong pagsimba, kawang ra.
0: Kawang
1: kay inyong mga teaching or inyong gitudlo mismo sa inyong mga anak nga mauni ingon tatay ingon ni nanay.
0: Yes.
1: Ang hindi nga na brother grabing silot. Di lang igo kamo nagbuhat ana ang inyong mga anak tudloan ninyo gimayo. Gitudloan ninyo mali nga mga pamaagi sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Busa ana nga mga pamaagi inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios niya nang mga panahon na.
0: Tungod na mapatotoo no.
1: Oh, siguro brother kaning Deuteronomy mauni imong sabot katong mga bata nga ipaagi sa usani.
0: Oh.
1: Sa Dios niya nang mga panahon na.
0: Tungod na mapatotoo no.
1: Oh, siguro brother kaning Deuteronomy mauni imong sabot katong mga bata nga ipaagi sa usani.
0: Oh.
1: Basahon na to brother Vince.

0: anak nga babayi sa kalayo. Usa nga nagamit sa pagtagna.
1: Amo tagna-tagna po daghan magkinaron bro Mer. Ipaadto ni ko nito kay pagtagna kasi nagdaot.
2: Oh, naran diri pud Michael o karo kayo.
1: Ah, sige daw.
2: Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinagis pagsunog. Nimo awat kamo sa mga patuo-tuo.
1: Amen.
2: O sa mga diwata. Nimo dangop kamo sa mga espiritista. Apil na.
1: Espiritista. Tama ba sila Romero?
2: Kay kasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ining butanga. Apil na patuo-tuo kasilagan sa Ginoo.
1: Amen.
2: Tungod ini abogon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila.
1: Na.
2: Kinahanglan maghingpit kamo atubang sa Ginoo atong Dios. Musa kini ni ayong mga patuo-tuo apil sa kasilagan sa Ginoo. Na mga diwata-diwata, ano bang maghalad-halad o unsa nito, mga manok mababoy ba, para mudaghan ang ani, ikaw na po ani, maghalad-halad na po, ano ba, mudaghang mga ano, diwatahan, sa apil lang siya sa mga patuo-tuo, niya apil ka ng mga lumayan, apil ba nito?
1: Patuo-tuo na siya.
2: Apil mo na sa pinulusulan, ato nang isigutan sa mga panahon,
1: ba,
2: Michael? Ato anong gito yung apil ni mga tatimaha, kaya maumong ganipabiyaan sa Ginoo. Kanang ingon ni Pablo nga, gikan sa mga kakawangan, muliso na nga ito sa buhing Diyos.
1: Pagtabang po na siya, bro, Merkay.
2: Yes.
1: Ang ato mga kahigalaan ana nga panahon na nag-assume na magunod siya, okay na na?
2: Oh,
1: kaya nagtudloan na ilang mga lula, lolo, na po ubang mga ihigala na ito ang nagtudlo kunway sa Biblia, pero wapo nila ni Pangsawaya, nga dili ni Maayo.
2: Yes.
1: Ang ilang, ang ubano nila noong gitulirit, kaya aron lang mudaghan lang membro, mudaghan lang mga sakop nila. Dili man guna ingon ana, ang pag-alagan na ito sa Ginoo, isulti na itong tinood.
2: Tinood.
1: Oh. Ang problema lang diha og way problema na og dumtan ka sa imong silingan agis pagbarog nimo sa kamatuoran. Ayo lang nang dumtan ka sa imong silingan kay dalu ka kaayo og tanglad, di ka manghatag og tanglad diha. Mga kuan gani, mga ilang gani kamunggay imong putlon ang punuan, imo dayong sultian og pagtanom dito, di man puna loud nang inyo. Di imong silingan ang luod nimo. Na ingon ana og gidumtan ka agi ana mo nay kay makuha. Tinglon ka sa Ginoo ana. Pero gani ang imong silingan wa ka tingki kay agi lang sa pagsunod nimo sa kamatuoran bro Wins. Away problema. Busa mga suking tigpaminaw bro Mer no?
2: Amen.
1: Ato nang ipasulod mga suking tigpaminaw bisan pa ang ato ang mga mag-awit. Sa gihapon dunay hambin ang ato mga mag-awit. So tambay ka mo diha mga suking tigpaminaw no? Og nagpa nag amo usab nga i-prepare dire sa ato ang sibian.

0: Sumukad to ang alawito mga swing tigpaminaw. Ang title na to, Romer?
1: Labaw sa katahom.
0: Labaw sa katahom.
1: Amen.
0: Si Kristo manluluwas. So mga swing tigpaminaw, no, maadto na ta sa mga pagbasa bisan pa sa mga naga-comment. Ato ang live karon. Robin, sa kung ihatag mo siguro ang panahon sa pagbasa diri sa atong page. O ako usab nga murag dunay mga suki na tong tigpaminaw sa pikas dito sa page sa Ilaba. Murag ato matag pagtagad sab to. Kaning sa ato ang page, ako lang ihatag ninyong duhang bro, Mayor Robin. Bro Mayor, imo daw, ikaw na daw.
1: Amen. John Tires. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon.
0: Manukan.
1: Oh, sa manukan eh. Radja Dioya. Gabriel Mandagyo, Arn Kisyang, ang Jerams Martinez diya sa Iglesias Alabel sa Rangganis Province. Kumusta mo diya mga igsoon sa Alabel sa Rangganis? Natong igsoon Inday Dais, oh, Dries Paganian. O gatong igsoon si Dan Kagas, kumusta diya Brad Kagas diya sa
2: Georgia.
1: Georgia, USA no?
2: USA.
1: Og ni Victoria Sabayton diya sa Samis City, kumusta mo mga igsoon? Og ni Abidjan Gonzaga Kagas, ni Bing Medico diha sa Pungapong San Pablo. Ni Jorim Yu. O nawala man, Vincent.
2: Ni Jorim Yu, bisan pa kang Via Barley. Amin.
1: Nawala man.
2: Bisan pa kang Brother Juniper Byron diha sa Church in Sindangan. Amin. Bisan pa kang Sister Erlinda Albiula. Bisan pa kang Brother A.G. Agot Kaliso diha sa Tultulan Lokal sa Tabina. Bisan pa kang Brother Jun Tires. Amen. Bisan pa kang Kaburnay Edgardo. Amen. Ano dia siya karun dia sa Bayabaya, lungsod sa Tabina. Bisan pa kang Timmy D. Los Santos Flores. Bisan pa kang Ornel Yu, no? Gimensyon niya si Juni Genevieve Musdan. Bisan pa kang Carmelin Enteng Maginsaw, no? Diha sa Sambuanga City. Bisan pa kang Brother Jas Yagit Ampalaya, ha? Bisan pa kang Filmar. Mga tanan tani siya pero basin sa sunod na guro ni Brother Mel, Mike, no?
1: Indot yung pangutanan.
2: Pagtaganig pagtagad. Bisan pa kang Nora Kubol si Kuya Kababat diya sa Church in Salog.
1: Doon sa kaning Sir Nina.
2: Basin parinte.
1: Parinte ra. No.
2: Di-mention niya si Jennifer Iguia Rosalim. Bisan pa si Helen Grace Naranjo Abad. Mga pamilya. Erlinda Balukos o Marcelino Kababat family. Bisan pa kang Roda Baldonado. Amen. Church in Lala. Siguro sa Lanao. Norte. Lanao. Bisan pa ka Adioro del Norte. Norte lige. Michael Badilla. Bisan pa kang Sister Hanelin Romo Binyaris. Bisan pa kang Brother Binancio Batlag.
1: Sa Lasi, no?
2: Lasi. Lasi Sikihor. Amen.
1: Musta Brad Binancio.
2: Musta Brother. Ngayon taong ta nga nagapadayon kini ni isuuna, no? Aron madungagan yung galamiton diya sa Lasi Sikihor. Bisan pa siyang partner nga si Sister Sarah Batlag. Ugi ang mga pamilya usab mga anak. Amen. Bisan pa kang Crystal Jade Ukay Maningo, no? Kang Sister Lydia Dumaog diya sa Manikaan Tabina. Diya, bisan pa kang Brother G. Kiardo Rocamura, Church in Banga. Kang Sister Rosbik Bagia Carion. Kang Sister Lisel Canoog. Diya sa Midsalip. Bisan pa kang Brother Efraim Yangko Kadilinya. Amen, Brother. Kumusta? Bisan pa kang Sister Mirasol Aranjuez. Kang Sister Snowdrop. Amen. Kang Christian Div. Kang Noime Badilies Gahiton. Kang Sister Erlinda Albiula. Julie Misa Aridon. Kang Alex Cabrillos. Amen. Yang bisan pa kang mga ilang elders, no? Boy Dilo Santos, kang Pipi Pandak, kang Rolando Badyang, kang Jill Batoy, kang Joel Ragas, Cabrillos Family, Alex Cabrillos Jr., Alex Cabrillos Senior, kang Mergy Cabrillos, kang Jifte Cabrillos, usab sa ilang mga silingan, isang pa kang Eko An, oh, kuya mga kayo, kang Rulisa Kailan Bayubay, kang Brother Padaw pun si Arnel dia sa Tarlac. Amin. Kang Sweet Sour. Oh.
1: Sweet and Sour.
2: Kang Richard Manlangit. Kang Abidin. Imo ni pagumangkon Brother Mike. No? Gimension niya imuhang mama. Oh. Bisan pa kang Ornelio. No? Naigipang mention. Ornelio Musdan. Kang Elgin Balido. Kang Anisito Kalunsag. O kang Juni Musdan. Brother Mike.
0: sayang kasya. Wala kay ipaapas mga suhing tigpaminaw. Wala na nato ni Bro Mir ma kuani, masultining sa mabuhay. Naglaumtang nakapaminaw nila kanunay sa ato ang tapiko karon. Diha sa barangay mabuhay tabi na ni Uncle Boy Daguman.
1: Amen.
0: Ni Eusebio Saligan diha, mga Saligan pamili. Ni Vincent Daguman, ni Ate Rinilin Cafe, ni Atipas Balod, ni Uncle Nicanor Balod diha. Nakadaadlaw gyud halos may makita diha kay maagi-agir mo balay Bromer. Ni Ate Diding Ingalya, ni Elizabeth Dison, ni Isabilo Dison, ni Rosinita Magdadaro. Mamayong gabi kanyang tanan diha mga suki na mga tigpaminaw no. Dan pa diha dapit sa Mahayag. Salamat og daygon ang Ginoo mga igsoon. Diha usab sa Osminia, sa Marapong ni Noel Perez, Marisa Perez, Michelle Perez, Fernando Lumontod.
1: Amen.
0: Ramonita Lumontod, Maripi Lumontod, Christine May Lumontod, Princess Diane Lumontod, John Mark Cabillo, Jacqueline Sumambot, Princess Diane Lumontod, ni Greeley Sumambot, ni Ashley Sumambot. Bro, Mer? Ipaluap nang sa Cebu bro, tiyo-tiyo na ito at kakakuan nila.
1: Cebu at mga Ingson, Cebu, Brad Melchor Tubal, Brad Purping Tubal, Brad Lorito Biton, akong igagaw, Sister Janine Maang, Sister Mercy Isik, Brad Rolando Sobrio, Sister Niji Calido, Sister Kate Lantaka, Brad Aaron Lantaka, Sister Mira Albarico, Sister Rosilin Tubal, Sister Maricel Caliso, Brad Anarin, Brad Peter Abiso, Brad Joel Abiso, Brad Yanyan Unito, Sister Jillian, Sister Dina Tangaro, Sister Eden Tangaro. Diha sa Cebu ni.
2: Diha kang Ann Cañete, diha sa Dumalian, San Miguel. Brother Mike, nagasubaybay gayud diha siya sa Dumalian, San Miguel. Mayong gabi eh diha, mga silingan ni Sister Lilith, no Castellion, mayong gabi eh. Bisan pa sa mga nag-awit, Brother Mike.
0: Mga nag-awit, pasensya kay mga suwing tigpaminaw. Atong gitaray sa gihapon si Brother Lee Minusa gikan sa iglesia sa Lapuyan. Si Brother Nicky Tambong gikan sa iglesia sa Tabina, sa Pagadian. Ni Brad Lubinario,
1: Jason
0: gikan sa iglesia sa Pagadian. Ni Brother Janjan Gilia gikan sa iglesia sa Pagadian. Ni Sister Rosanne Kanuog gikan sa iglesia sa Midsalip. Sumok ato mga swing tigpaminaw. Ang among pipila nga matimbaya. Unhayot mi nga duna mo nakuhang pagtulon-an or dako gyung pagtulon-an mga suking tigpaminaw. So wala namang kami laing panahon. O higayon mga suking tigpaminaw. Hangtod sa sunod na lang. Samang takna og samang istasyon lang gihapon.
1: Amen.
0: Kung sa dili pa kami mo ato sa pagtapos, Bro Vince, ako na usap ihatag nimo ang katapusang mga pag-ampo.
2: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. Salamat sa maayong gihuwad nimo nga pulong diha sa kanginan Ginoo Jesus.
0: Amen.
2: Salamat nga mahatagan kini og pagtagad alang sa mga naminaw Ginoo Jesus. Aron mahimo usab nga makatabang alang sila mang kalag.
1: Amen.
2: Ginoo Jesus nga makagamot usab ang mga pulong nga imong gihuwad ini sa kanginan. Aron sila nga tanan nga mahaom diha sa pagtuo nga imong ihatag Ginoo
1: nimo.
2: Salamat ni aning panahon karon nga panahon sa grasya. Naglaom kami nga ikaw gayud magahikap sa mga kasing-kasing sa tanan nga nangaminaw Ginoong Hesus. Aron kami tanan mausa diha sa pagalagad o mausa-usab diha sa imong panimalay nga among iglesia. O bisan pa ni usab kini gigamit nimo Ginoong Hesus gayud ang pasidunggan og pasalamatan. Pinagi sa imong ngalan o Ginoo.
0: Hangtod sa sunod higayon na lang kini gihapon inyo ubos nga alagad Brother Michael Tamayo gikan sa iglesia sa Tabina akong kauban.
2: Brother Vincent Palisbog gikan sa iglesia sa Tabina.
0: Kami manalingon dapig sa kamatuoran. Salamat sa Ginoo.
3: Sulod sa kapintulo katuig ang programa Dapig sa Kamatuoran. Padayon nga naglawig sa kahanginan sa pagsabwag o pagpalanan sa pulong sa Dios. Kini mga igsoon, usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo. Efeso 4:15 hinunoa. Sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Tungod niini ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan.
4: Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran aron pinaagin ini ang matag usa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud anon sa pag-alagad.
3: Hinaut nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran.
4: Dapig sa Kamatuoran.
3: Ang programa nga nagdala sa kahayag ug kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat ang pag-uban ug kanunay pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo ug sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini
4: ug kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Taruk, Brother Michael Kamatuoran.
3: Daghang salamat o kami magingon. Bangad to sa tanang mga magtutuo o sa tanang wala makabatun sa...

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Pilipinas! Handa na ba kayo para sa main event ng inyong araw? It's 9 p.m. and you know what that means. Oras na naman para sa isang ratsada ng super at ultrang panalo na dala ng inyong favorite jackpot bingo games. Today's a very lucky Sunday, August 2, 2026. At sana po may tickets na kayo dahil baka kayo na po ang maging Buenamano sa listahan ng ating Lotto Millionaires ngayong August. At ang kasama ko po sa pamimigay ng endless good vibes ngayong gabi is everyone's favorite host. Hello, Queen. Good evening.
2: Hello, Tan. Good evening din sa'yo. And of course, sa lahat ng ating kaloto barkada na nanunood ng ating games from all over the country. Stay tuned lang kayo dito sa IBC 13, Bay TV at sa ating live streaming channels dahil magsisimula na ang kasiyahan this evening. Pero before that, ground rules muna tayo for all our players. To play any of our games, you must be 18 years old and above at kahit gaano kasulit ang tickets ng PCSO, maglaro lang ng naaayon sa inyong kakayanan. Let us all play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright, pero bago tayo magsimula, let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public who will witness and certify our lottery draw proceedings.
2: Kasama rin natin ang representatives from the PCSO and the Commission on Audit.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
2: Dito sa PCSO, lagi naming pinaprioritize ang absolute fairness para sa lahat ng aming players. Which is why we conduct redraw procedures every morning. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin po natin to.
3: Sa isinagawang redraw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Lotto players, ihanda nyo na ang inyong tickets dahil it's game time na!
1: Let's get the balls bouncing because it's time to start winning! Let's play Lotto!

0: October po ang unang jackpot ngayong gabi. At dahil walang nanalo last Thursday, tonight Super Lotto 649 jackpot prizes. 25,135,988 pesos and 4 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Mga kalaro, 49 balls numbered 1 to 49 ang nakikita po ninyong hinahalo sa loob ng ating draw machine. 6 na bola pa rin pong hihintay nating piliin. Kaya naman, good luck po sa ating mga Super Lotto players. And the first number is 37. Lotto winners, ingat ang mabuti ang inyong lotto tickets. Huwag babasahin at huwag paplansahin ang mga yan. Remember, kailangan ma-validate ang winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 16. You can win 50 pesos if you match the 3 winning numbers drawn for the Super Lotto 649. For our third number, we have number 1. 1.2 million pesos ang pag-atian equally ng lahat ng makakakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. And our fourth number is 23. At 1.3 million pesos will be equally divided to all who gets 5 winning numbers sa lucky winning combination. Our fifth number is 35. Isang bola na lang ang hintay natin para makumpleto ng Super Million combination. Sana lucky number nyo na po ang mapili. And for our sixth and final number, we have 7. Again, here are the official winning numbers for the Super Lotto 649 draw. We have 37, 16, 1, 23, 35, and 7 in any order for the jackpot prize of 25,135,988 pesos and 4 centavos net of the agent's prize commission. Up next, sayang napakalaking Ultra Million jackpot. Kaya naman, don't go anywhere dahil Ultra Lotto 658 susunod na after this break.
1: Ma'am, requirements po.
2: Tay, 658 po tayo ngayon ha.
3: Ma'am, guarantee letter niyo po.
4: What?
5: Cover na po lahat ng PCSO.
6: Makaka-uwi ka na!
7: Bahagi ng Tayamo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Narito na po ang inaabangan ng lahat. Walang nanalo ng Ultra Million jackpot last Friday, kaya tonight's Ultra Lotto 658 jackpot prize is 176,930,017 pesos and 96 centavos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, Ultra Lotto draw na. Kompleto po ang 58 draw balls numbered 1 to 58 na nasa loob ng draw machine. 6 na bola pa rin po ang pipiliin, so good luck po sa lahat ng may tickets. And the first number is 41. Sa mga jackpot pairing games gaya ng Ultra Lotto, pag-aatian po equally ang jackpot sa aling dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 38. Kung makuha ninyo naman ang tatlo sa 6 na nanalong numero, panalo kayo ng 100 piso. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 9. 1.4 million pesos naman ang pag-atian equally na mga makakakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. The fourth number is 23. Kung mag-match ang 5 numbers ninyo sa winning combination, pag-atian ninyo equally ang 1.5 million pesos. The fifth number is 24. Isang numero na lamang po ang hihintay natin para makompleto na ang Ultra Million Combination. Good luck po sa lahat ng may tickets. And our sixth and final number is 35. Again, tonight's official Ultra Lotto 658 winning numbers in any order. 41, 38, 9, 23, 24, and 35 for the jackpot prize of 176,930,017 pesos and 96 centavos net of the agent's prize commission. Congratulations to our winners! Pero kung di po kayo pinalat sa ating jackpot bearing games, huwag mag-alala dahil baka sa Digit Games na po ang swerte ninyo.
4: Tama ka dyan, fan. Aalamin na natin ang lucky 2 and 3 number combinations ngayong gabi after this break.
8: Pwede po ba akong tumaya sa loto?
9: Iho, bata ka pa. Di pwede.
8: Ah.
9: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa loto. Minors are not allowed.
10: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO, at D8 TV.

Dito po sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang panalo ng 10 piso nyo pag nag-match ang 3 numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwede.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-031.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

kalabantayasan ni Cruz Oriental, ni Teresita Jimena og ni Florelisa Ugod sa Tagakpan, Tugbok, Davao City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Agosto 3, adlaw ta nga Lunes ang ato nga mga panagtigom, anha pagimuon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lano del Norte, karong alas 9 sa buntag. Ugmang adlaw, Agosto 4, adlong Martes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagka alas 10, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagka alas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at bang sa Tokwens Corporation. Pagka alas 12:30 sa Odto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, loyo sa RCBC, diha sa May Hustle Store, at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagka alauna imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5, adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag, sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte, dool sa Arde Poncia at bang sa Rotary Plaza. Pagka alas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok, Busila, Pereira Street, Magugpo, West Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan gamay sa Basketbulan, kani Osmini Extension. Pagka alauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unhan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6, adlang Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag, sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Menteryo. Pagka alas 10, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Viejo sa Purok 12, National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagka alas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Agosto 7, adlong Biyernes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag, sa Villa Rosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagka alas 2 sa hapon, ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Agosto 9, adlong Domingo, anha ako sa Covered Court sa Boundary, Tunga, Esperanza, Masbate, alas 11 sa buntag. Pagka alauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Felicitas og Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, Piubi Corpus, Masbate. Pagka alas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting og Inding Abihuila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Agosto 10, adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag, sa Poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan, loyo sa Pilapil Store. Pagka alas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando og Nanay Rosa Caro sa Tagloy Luna, Placer, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, loyo sa munisipyo. Agosto 13 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom og Hindang Liti. Agosto 14 sa Ormoc City, Binabay Merida og Palompon Liti. Agosto 15 sa Tagbilaran City. Agosto 16 sa Cebu City og Danao City. Agosto 17 sa Lanao Danbantayan, San Remio og Dunsi Antigua, Borbon, Cebu. Agosto 19 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava og Canlaon City. Agosto 20 sa Pentagon Escalante, Giholngan City og Himalalod, Negros Oriental. Agosto 28 sa Tanggob, Suminot, Pagadian, Mulawi ug Josefina. Agosto 29 sa Sindangan, Liloy ug Siayan. Ug nining ato matigom nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kitay pagsalusalo ni ato madapit nga wala ta makahimog salusalo sa bulan sa Hulyo. Kay ang bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto mga igsoon ato kining gigahin nga mga bulan diin atong gisaulog ang atong ika-24 ka anibersaryo alang niining bulatuna.
Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulo ato na text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mausab kini ang akong GCash account number. Ngani mas maayo nga kun mo padala kamo sa inyong tabang, idritso na lang nining akong GCash account number. Aron nga siguro gayod nga ako dayong madawat ang imong ipadala nga tabang alang nining bulato na. Pwede usab ka nga mo-order sa ato mga lanas o libog sa ato mga haplas, pinagi sa pagpadala sa GCash ug ako dayong kini ipadala pinagi sa GNT. Pananglitan mo-order ka mo text lang ka o ka mo chat na ko sa akong messenger. Mayon ka nga pastor mo ni ang akong orderon 5 baka kalana ug 5 kahaplas. Dayon og mo-order po ka ni atong mga kahoy-kahoy pwede gihapon. Dayon pag humani mag-order imong i-GCash ang imong nga donasyon para sa ato mga instrumento. Pwede maingon ka nga pastor ang 1,000 ni ini mo ang akong donasyon para sa mga instrumento dayon ang sobra ani para tabang sa bulhaton. Og ang inyo mga donasyon dako kay nagtabang para sa ato ang binulan nga magastuhanan sa atong bulhaton. Og kini akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark og sa akong Facebook account. Og hantod usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 5:01 na sa buntag.

0: report pinagi ni Bagting 28 Kim Verlina Muag.
1: BBC Live Report.
2: Sakote ang usa ka lalaki ug nasakmit agapin sa 1.37 million nga kantidad sa gituohang smuggled mga sigarilyo atol sa hiniusang operasyon sa kapulisan ug Bureau of Customs sa Barangay Makilas, Ipil, Zamboanga, Sibugay niadtong Sabado, Agosto 1 tuig 2026. Atol sa operasyon nakumbiska ang 24 ka master case sa paragon nga sigarilyo nga adunay gibanabana nga kantidad nga 1,375,200. Base standard value sa Bureau of Customs. Human sa operasyon, gidala ang nadakpang suspek ug ang mga nakumbiskang sigarilyo ngadto sa Ipil Municipal Police Station alang sa temporaryong kustodiya. Itugyan usab ang mga ebidensya ngadto sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon samtang giandam na ang dugmang gaso batok sa dinakpan. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting 106.7
0: Radio Bagting. Alas sa 5:19 atong oras kabag digbalkadas manigingon ba nahangtod kanus-a mahitabo or mahatag solusyon kining nagkagrabe no nga smuggled nga sigarilyo sa atoang rehiyon kabag digbalkadas sa murag maghilak ang adlaw nga walay mga smuggled nga sigarilyo nga masakmit sa atoang mga kapulisan di ba. Inaani na ba di ay kadali magpalusot o mga kontrabando? Inaani na ba di ay kadali nga mag-reproduce o mga smuggled nga mga sigarilyo? No? So, mo na resulta kabag di gabalkadas nga sa mga katawhan ba nga kusog man ni garilyo? Dili gusto ang mga makabaton o or kinibitaw nga dili gustong mga ubang negosyante nga makabaton og saktong income or di ba kaha dili patas ang negosyo, di ba? Mohinungdan nga mogamble na lang into illegal kabagtig kabalkadas siya. Unya, og sa higayon nga madakpan do na may tulubagon, ang resulta magpaluoy-luoy na dayon, magpatuay-tuay muratong kiko kabagtig kabalkadas siya. Alas 5:20 na, dugang pa sa mga balitag impormasyon dari pag-ihapon sa tuang pagpanaguban. Isunod na lang ni palihog ni sigarilyo gihapon kini sa Zamboanga del Norte, nakalimot di ay ko. Palihog ko Nash Blastar. Namanday ni sigarilyo ra gihapon. O sigarilyo sa Zamboanga Sibugay diri sa Zamboanga del Norte. Do na po ay sigarilyo. Unay giingon ba? Wala pa paghihapon ni gihapon na tagbaw o di pa paghihapon ni paigo ang sweldo sa usa ka pulis tungod kay pulis og negosyante nagkuhagin sila naguban nadakpan human nakuhaan og armas og lakip na sa kandidad nga 1.8 million pesos gismuggled nga sigarilyo adto sa checkpoint operation dito sa Calawid sa Zamboanga del Norte. Ang report pinagi ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirasan.
1: BBC Live Report.
3: Nadakpan ang usa ka pulis non-commissioned officer kan PNCO ug usa ka negosyante atol sa random checkpoint operation sa border control point Barangay Gatas, Calawit, Zamboanga del Norte. Ang mga suspect na ilang si Patrolman Kimra Saidani Kamdi, 34 anyos nga na-assign sa Police Station 10 Zamboanga City Police Office ug si Asis Saladain Ibon, 36 anyos ug usa ka negosyante. Managsama kining nangadakpan human misulay ug ikya sa checkpoint sakay sa usa kaputi nga Nissan van. Sa inspeksyon na sakmit sa mga otoridad ang 1,630 karims sa ginudang smuggled champion nga sigarilyo nga nagkandidad og 1,876,980 pesos. Ingon man nga nakuha ang usa ka 9mm Taurus pistola, tulo ka magasin og 35 kabuok buhing bala. Ang duha ka mga suspect og ang mga nakumpiskang ebidensya ananas kustodiya sa Calawit Municipal Police Station og nag-atubang og mga kaso. Lakip ang paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code o RA 10643 o Graphic Health Warnings Law samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Radio Bagting.
0: Good job sa ito mga kapulisan. Mas mayong pahugtan pa gihapon ng ito ang mga

0: ay pahigayon nga checkpoint operation. Og lakip na usab, siguro dakuning challenge kabag gibalkada sa tuwa bitawng regional director sa PNP Zamboanga Peninsula nga mas limpyuhan pa siguro nene ang iyahang hutong tungod kay dili lamang karon na ang panahon na dunay mga pulis nga nalambigit nining pagpayot sa smuggled nga sigarilyo, di ba? Ubay-ubay na kay mga balita nga nangadakpan ni mga pulis nga nang nagpayot og legal nga sigarilyo, smuggled nga sigarilyo. Muna ang panahon na siguro nga dunay ipahigayon nga mga programa, mga lakang, no? Aron nga masuta ba? O sabay mga kining gipangbuhat sa ilahang mga katauhan o siya mga ginsakupan, di ba? Nagingon, kadako o kining hinoon, non-commission, pero doon naghapoy swildo. Dili man ingon nga gagmay swildo ning mga non-commission. Pero lagi kabag di gabalgadas, gumikan kay ang tao walay katagbawan, daghan o siguro, daghag panginahanglan nun, daghag bayro nun, wala too ang utang. Kay lagi, matod pa sa mga panultihon, the more nga dako kag swildo, the more nga daghan o dako po kag utang. Mas maayo pa to nga gamay kag swildo kay gamay ra po kag utang, di ba? Nahitabo mo kabag di gibalkadas, magsalig ka kay dako kag swildo, hala utang diri paturatoy, paturagas og taman. Ang resulta panahon sa tingbayad, tuan na mga makapangutkot og dili angay kato asa dili katul kabag di gibalkadas, di ba? Muna, munay mahitabo nga ang uban. O mangitag mga pamaagi, mga extra-extra. O ayan, di ba? Sa munay ato ang kanunay nga iselsa sa ato ang limpatakan nga sa higayon nga unsay mga panghinahanglan noon, ano bang iisibo-sibo ulag kabag di gibalkadas, dili kay pasubraan ang resulta hinoon na moabot na sa punto nga mugambol nagdili mga maayo. Sa atong pagbalik, dugang pa mga balita diri paghihapon sa tulumanon ang lanog sa bagdingan alas 5:25 na.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagdingan.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kugon Herbal Caps,

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: MC1 Hardware.
4: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas ng mga serbisyo sa Family Planning.
5: Set Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Naamang kung po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permente. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon di na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pakinis sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Sa panahon karon, naanda na pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: 106.3 FM. Ang Lanog sa Bagtingan. Ang Lanog sa Bagtingan. Hatod ka na to sa National Irrigation Administration, Cunia, Zamboanga Peninsula. Alang na itong mga katawhan, mga mag-uumang, adunay mga pangutana, mahitungod sa mga programa sa National Irrigation Administration, Cunia. Kontaka lamang ang cellphone number nga 09 85 854 4566. 0985-854-4566. Ilabi na kung ugaling, ano na yung mga reklamo na gusto nyong ipadangat ngadto sa mong buhatan. O diba ka, bisitaha mismo ang ilahang kining buhatan nga nahimutang sa Regional Center Balintawak Pagadian City. Arusab nga inyuhang mahimamat personal na ang regional manager sa NIA nga mao si Sir John Nathaniel Plaza. Ang National Telecommunications Commission kon NTC padayon nga nagpasidaan sa publiko nga mag-amping o dili magpadala sa mga mangingilad pinagi sa mga tax scams. Sa gayon nga aduna may madawat nga mga tax sama na lamang nga kuno nakadaog mo og mga raffles. Dili gilayon nga mutuo o ingon man ayaw ihatag inyo nga personal information o ang one-time password or OTP aron nga dili mo biktima sa mga scammers. Sa gayon nga doon na may madawat nga mga text messages or diba ka ha doon ay mga mangingilad. Mas mayo nga itaho gilayon nyo nga to sa buhatan sa National Telecommunications Commission kon NTC. Alas 5.33 na itong oras sa samtang padayon tas itong mga balitag impormasyon. Atong siren, kabagdig kabalkadas, mga balita nga natala gikan sa buhatan sa kapulisan. Balita nga nagkanayon. Mga magtutudlos Zamboanga City na rescue sa Philippine Air Force Reservist. Human Maluno nagisakyang bangka sa Sakul Island. Ang report pinagi ni Bagting 29 Cheryl Unyot Lirasan. BBC Live
0: Report. Malampusong na-rescue sa Philippine Air Force kon PAF reservist og 6 hours and personnel ang mga magtutudlo sa annex campus sa Manikahan National High School human malunod ang ilang gisakyang bangka sa kadagatan sa Sakol Island sa Buanga City kaghapong adlawa. Sumala sa mga rescuers nga ang maong mga magtutudlo paingon kini ngadto sa Sakol Island School apan nagub-an ang bangka nga ilahang gisakyan og mibalhin unta kini ngadto sa mas gamay nga sakayan apan dili kini paigo aron masakyan nilang nan hinungdan sa pagkalunod. Mayo na lamang gumikan kay naabtan sila sa mga Philippine Air Force Reservists o sa RSN personnel nga may mitabang o mi-rescue sa mga biktima o daling gidalangad do sa baybayon. Walay natala nga namatay o nasamdan sa insidente samtang nagbrayon pa ang investigasyon sa hinungdan sa pagkalunod sa mga bangka. Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting 106.5
4: Radio Bagting. Dugang pa sa mga balita at impormasyon kabagdig kabalkada sa dari paghihapon sa tuang pagpanaguban. Kon diin napatay ang usa ka 25 anyos sa nga individual nga giila sa pangalan nga mao si Christian Banagan. Nga kini ang residente sa Diana Countryside at sa Tigbaw, Zamboanga del Sur. Human kini nga nadisgrasya pasado alas 12.38 kagahapon or kaganinang kadlawon. Doon sa may Butel Bridge, Purok Malipayon, Barangay Bulanit, Labangan. Sa investigasyon sa mga otoridad sa Labangan Municipal Police Station na siren nga nasangpit nga biktima, sakay kini sa iyahang single motor nga color pula nga motopush. Gikan matutpa sa Pagadian City o kini paingon ngadto sa Barangay New Labangan. Apan, pakyas matutpa kini nga nakadiparar mahitungod sa metal warning sign nga giinstalar dool sa bridge under construction. Hinungdan nga nasangpit ang driver kini ang nibangga o nalabay ang nasangpit ang nagmaniho. Isa pa resulta, nakabaton kini o samad sa ihang ulo o lakip na usab na buak pagani ni o lakip na usab ni ni uban pang bunog sa kalawasan nga mo hinungdan nga gideklara kini nga dead on the spot sa mga doktor. Ang motosiklo nga gimaniho sa nasangpit nga biktima kinigaron ang na sa Labangan Municipal Police Station. Samtang ihang patayang lawas ang gidala na sa usa sa mga funeral homes diri sa Dakbayan sa Pagadian aron sab kini nga mahatagan o disenteng alubnganan. Manigingon kabag de gabalgada sa kinahanglan mag-amping sa pagmaniho, dili magpaturatoy sa pagpadagan, kaya aron nga makalikay sa disgrasya. Gumikan kay doon sa disgrasya nga nahitabo sa tigbawa. Then kiniang gimaniho sa usa ka 33 anyos nga residente sa Bug, Zamboanga, Cebu, gaya. Apan may na lamang tungod kay wala kini nakabaton o bisan unsa man nga samat o bunog sa kalawasan. Nahitabo ang aksidente kagahapon asa 5:40 sa may National Highway sa Puro 4, Barangay Lakupayan, Tigbaw, Zamboanga del Sur. Sa investigasyon sa otoridad sa Tigbaw Municipal Police Station na siren nga nasangpit nga driver ang naglatas gikan sa Marawi City, Lanao del Sur, paingon nga to sa ilahang panimalay sa buog. Apa nawadaan man to pagkinig-control. Sayahang gimanihong metallic red nga Toyota Vios. May nalamang tungod kay walay natala ang casualty atol sa mga insidente o gadanyos lamang ang nahaguman sa iyahang bihikulo. Alas 5:38 na, samtang dugang pa sa mga balita kabag di gibalkada sa atuang sayran na balita gikan na sa Zamboanga, Sibugay, kung Zamboanga del Sur. Mahitungod na nini kabag di gibalkada sa doon ay usa ka balot vendor nga diin gipusel usab kini. Dito sa may Lapuyan, ini ang landig sa Balay Tambalanan. Report pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
11: BBC Live Report.
12: Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang 42 anyos nga tindera og balot human gipusil sa duha ka wala mahiling suspetsyado. Alas 11:30 sa gabi nitong Hulyo 31, 2026 sa Pruknangka, Barangay Mulom, Lapuyan, Zamboanga del Sur. Sumala sa imbestigasyon, ang biktima nagmaneho siyang pula nga baw-baw tri-wheeler gikan sa Barangay Kalian, Margo sa tubig sa dihang nakadungog matod pa kini og duha ka buto sa pusil pag-abot sa Barangay Sagwa. Apan wala kini gipanambaling sa biktima ug nagpadayon kini sa iyang pagbiyahe paingon sa Barangay Mulom. Apan gisundan na kini sa mga suspect nga nagsakay sa motorsiklo ug gipusil ang biktima nga naigosyan tuo nga abaga ug human sa insidente. Daling nisibat ang mga suspect padulong sa Margo sa tubig. Daling nga gidala ang biktima sa usa ka ospital sa Dakbayan sa Pagadian ug ana nakaron sa luwas nga kahimtang. Nakitaan sa lugar nga nahitabuan ang usa ka basyo sa bala ug usa ka buhi nga bala nga gituhang gikan sa kalibre 45 nga pistola. Ang mga personahe sa Lapuyan Municipal Police Station padayon nga nangalap og ebidensya pinaagi sa mga kuha sa CCTV footages aron mailhan ug madakpa ng mga nagpabiling gawas nun nga suspect. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
13: 106.7 Radio Bagting.
4: Samtang duga pa sa mga balita at impormasyon na ito ang sayran. Mahitungod sa abnini nga dunay usa ka barangay kapitan. Sa report, ang dunay barangay kapitan patay human kay nagipusil sa Carmen Cotabato. Investigasyon nagpadayon. Report pinagi ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
11: BBC Live Report.
14: Patay ang barangay kapitan human gipusil sa wala mailhing mga suspek sa barangay Kibuntungan, Carmen Cotabato gahapon sa buntag Agosto 2, 2026. Ang biktima giilang si Arnel Boyet Aliudin, kasamdangang barangay kapitan sa barangay KDS Carmen Cotabato. Base sa inisyal nga imbestigasyon, gipusil si Aliudin atubangan sa usa ka eskwelahan sa barangay Kibuntungan human sa insidente. Daling gidala ang barangay kapitan ngadto sa Carmen Municipal Hospital aron matambalan. Apan gideklara kining dad on arrival sa mga doktor. Samtang daling mikatap ang balita sa iyang kamatayon sa tibuok lungsod, diin daghang mga opisyal ug residente ang nagpadayag sa ilang kasubo. Sa pagkakaroon wala pa mailhi sa mga otoridad ang suspek ug ang motibo sa pagpamusil. Giawag usab sa mga otoridad ang publiko nga mutaho ngadto kanila kung aduna impormasyon may kalabutan sa insidente aron magkatabang sa imbestigasyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
13: 106.7 Bell FM. Radio Bagting.
15: Alas 5:42 sa atong oras kabag ng kabalgada sa stagyong daghana sa mga panghitabo karong mga panahuna, no? Nagingon bang patay diri, patay dito, disgrasya diri, disgrasya dito. Ato ang panahon karon isa usaba alam po unon kabag ng kabalgada siya. Samtang padayon sa mga balita, adunay usa ka 34 anyos sa construction worker ang malampuson nga nadakpan sa mga awtoridad. Gumikan sa kaso nga pagpanikbas dito sa Puroka, Pinadayag, Barangay Baga, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Sa investigasyon na siren nga ang suspek o ang biktima nga nagpangidaran og 31 anyos siya. Nag-inom niya itong higayuna apan na ni Santop kinisan lahang apan naglalis siya. Hinungdan nga ang nasangpit nga panaglalis siya ni resulta nga ito sa pagpanikbas siya. Dali nga gidala sa pinakadol nga balita malanan ang biktima apan ang suspek kiniusaba ang malampuson nga nadakpan sa mga awtoridad o sa kasamtangan gibalhog na sa Dumalinaw Municipal Police Station na. Alas 5:43 na itong oras sa inom gani inom lang, dili kay manikbas sa lain man. Yung mga giingon, kabag di kabalkadas nga ang ilim nun, ibutang sa tiyan, dili ibutang sa ulo, di ba? Kay mo ginisagad, kabag di kabalkadas nga dunay mga krimen nga mahitabo. Sa higayon nga, ganibang nga, igo lang ang tamo maglipay-lipay, inom-inom ginagmay, apa na sobraan na. Ang panag-inom hangtod nga mag-inistoryahay og mga binotbot, o diba? O diba kauban, kay doon na ipanagbingkil daan. Diyon dito, mutumaw kung kanusa, hubog na, diba? Naiuban kay tuyoon nga mag-inom-inom, din pagkahuman na imbitahon ang iyahang ang tao nga iyahang gikalagutan. Aron nga kununsa iyahang plano, dito niya buhaton. Muna giingon nga mas mayo gyud nga maglikay sa inom, di ba? Kung gusto manggaling ka mo inom, dito pag inom sa balay, pag palit o gilimno no sa kabutilya, o dito inumas imong balay, aron nga dili ka mabutang sa peligro o langanin, di ba? Ana ra man na. Kung gusto gyud ka mo inom, tambag lang niya kuha ha, kay kun mo ko mo inom, gilimno makahubog. sa mga manginumay dihang napita, tambag lang niya kuha nga kun ugaling di gyud malikayan, gusto gyud mong mo inom, kay lagi pawala sa kakapoy. Wala man ay problema. Basta kay palit mo sa kabutilyang ilim nun. O dito mo hala sige pagyarok sa inyong balay. Ayaw dito sa laing silinga o sendahan kay kana. So sure you go. Na kung dili mo matikbasan, masumbagan, kamoy makatikbas or makasumbag. Diba? Hinga naman. Lagi dure dumot or diba ka adunay mga kining kanibang sa hubog manggod. Madiri na manggawas ang mga istoryang binotbot. Hangtod nga dunay dili magpalupig. Dito na dayo magkalalisay. Anyway, kabag ni Kabalkadas, ito pagbalik, duga pa mga balita, dari paghihapon sa tulumanon ang lanog sa bagtingan, alas 5:45.
16: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
17: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
18: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
19: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
20: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
19: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
20: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa naigibati ni mo?
19: Okay naman ako sa karon. mao na ganito nagpiti ako tulay mo si man pero malabo ang linya.
20: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
1: Oo.
19: Oh, tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
20: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
19: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
21: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
22: Dapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsin. Bukid to roon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagpunayahay ang lawas. Magrapag yung doot ang mga guloy yun.
21: Sa paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
23: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
24: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo BBC
25: 106.3.
26: Inaw ka mo sa salano sa bantingan.
15: Alas sa 5:50 na itong oras sa Kabagdig Kabalgadas, dari paghihapon sa tuwang at tulumanon ang lanog sa bagtingan. Kamo nga nagpaminaw karong mga orasa. Ato na nga Siren Kabagdig Kabalkadas ang balita mahitungod sa presyo sa mga nagunang palaliton sa merkado publiko. Presyo sa utanon og lamas. Ato na nga Siren kinahanglan nga mukaon taong mga preskong prut as preskong gulay. Pero mas maayog yun nga magtisok og mga utanon diya sa inyohang nataran or likod sa panimalay. Backyard gardening kunbaga ba, no? Karon nga dili na ta sa palit og mga utanon. Kaya ang sabi tawron ka mga tulo lang kakuan, tulo lang kalugas nga alugbate na tagjes ng buok, di ba? Tagjes ang buok kabagtig kabalkadas tang mahala. O nagisingko karong mga panahuna. O di ba ka kamate sa talong, pila ra guna ibutang sa kaang, no ibutang sa mga buslot nga mga galon. Butangan og yuta, di ba? Turok naman na makabunga pa. Oh. Nagingon panahon na para mag backyard gardening o di ba kaha mag garden diha sa tubangan sa inyong balay, mangitag pamagi, mga sako o sa kasudlan na aron nga dili na magsigig palit kaya may nalang maminusa ng inyohang gasto kabagtig kabalkadas siya. Grabe ito mga lungsod nga obano kaya nagpromotar gidin ng backyard gardening. Labi na itong mga four-piece beneficiaries o okay, required gayon. Uban kay di man manumbaling. Kada to sa Iran, presyo sa utanon og lamas sa pinagi sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
26: BTC Market Report.
19: Yes, mayong buntag diha kanimo Bagting 17 og gilabi na sa mga suking tig paminaw. Live kita karon particular sa may utanon nga main sa merkado publiko. Ning mga oras sa atong itunon lang kasabtang ang presyo sa lamas sa utanon. Karoon natong sa Iran, salamat, sabon-sabon, 5 nga to G sa isa, limonsito sa isinta matag kilo, luya 150, kamatis 160,
1: 180, Atsal 200, Ahos 160, Bombay 150, Siling Labuyo 120, Siling Dynamite 150, Sibuyas Dahunan Gis ang Bugos 150 ang matag kilo, Sautanon Carrots 120 matag kilo, Patatas 160, Radish 100, Pipino 40, Sayuti 30, Kalabasa 40, Bisol 60, Repolyo 80, Pechay 150 ang kilo, Chinese Pechay 80 matag kilo, Ampalayan 90, Talong 80, Baguio Beans 100 ang kilo, Okra Gis ang Bugos 80 ang kilo, Patong Gis nga 20 ang Bugos 60 ang kilo, Galay Tangkong Gis ang Bugos, Kamungay Gis ang Bugos, Tanglad 5 ang Bugos 60 ang kilo, Alubati Gis ang Bugos 80 ang matag kilo, Ogan Saluyot Gis ang Bugos, Tatapsoy para sari o para pakbit, 50 usab ang kilo. Mga katawag ka samtang presyo sa lamang sugutanon din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Dari Likat, Aya Ay, sa Belfem o Radyo Bagting.
15: 5:53 na itong oras sa Kabagdig Kabalkada sa Dripagihapon sa ito ang pag-panaguban na dugang pa sa mga balita at impormasyon na doon ay usaka senior citizen kini anabanggan og pickup truck diri sa pagadian na report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag
2: BBC Live Report.
14: Angol ang 60 anyos nga lalaki human mabanggaan og Toyota Hilux dito sa Barangay Gatas, Pagadian City. Alas 4:58 sa hapon niadtong Hulyo 31 tuig 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon, paliko sa wala nga bahin nga dalan ang maong sakyanan padulong sa B. Aquino Street. Sa dihang nabanggaan niini ang maong tigulang, gikataho usab nga ang biktima lango sa ilimnong magkahubog sa higayon sa insidente. Samtang dali usab nga gidala sa driver ang biktima ngadto sa ospital o karon padayon pang nagpaalim. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Balafm o Radyo Bagting.
2: Radyo Bagting.
15: Sabta sa Pigas Bahin, nga balita Kabagdig Kabalkadas, nitaliwa na ang kanhing kongresista sa unang distrito sa Zamboanga del Norte, nga mao si Romeo Nonong Halushos. Pasubo sa pamilyang Halushos, nailhan ang maong opisyal na isip usa ka personalidad sa politika sa probinsya sa Zamboanga del Norte o ganahimong usaw-usab sa mga kanhing tag-iya sa sikat nga non-time show nga Itbulaga. Gawa sa iyang papel sa politika, nailhan usab si Halushos sa larangan sa negosyo. Ang din ang kanhing kongresista nagbilin og dakong marka sa kasaysayan sa Zamboanga del Norte, pinagi sa iyang mga nahimong katungdanan o mga kalihukan sa publiko. Sumala sa gipahibalo sa pamilya ng Halushos, ang haya kini pahigayon sa Heritage Park sa Taguig City gikan Agosto 3 ngadto na sa 5. Samtang sa Dapitan City pahigayon usab sa Gloria di Dapitan Complex gikan sa Agosto 6 ngadto na sa Agosto 12. Pasubo sa mga kausapan sa pamilyang Halushos niya sa tuang sa kanhing kongresista sa Zamboanga del Norte, Kabagdig Kabalkada, sinoon kinipod si former congressman na Romeo Nonong Halushos. Taas nagikinig kasinatian sa politika, di ba? Sa public service, Kabagdig Kabalkada siya. O ingon man, wala ni angay pamatud-an kay tungod kay sa iyahang pagpangatungdanan. Taas na kay kasinatian o daghanang napundar ng mga dakong ligasiya nga nahimo nor nabilin sa Zamboanga del Norte nga dili usab makalimtan sa iyahang mga konstituwente. Samtang sa Bigas Bahin, na balita gikan sa BBC News Center atong Sairan, gumikan kay adunay 788 ka mga benepisyaryo sa walang gutong program na ang nakadawat og gaflip assistance dito sa Tawi-Tawi. Report pinagi ni Bagting 29, Cheryl Lerazan.
2: BBC Live Report.
0: Nakadawat og uplift assistance ang 778 ka mga benepisyaryo sa walang gutom program atol sa payout nga gipahigayon sa munisipalidad sa Panglima Sugala probinsya sa Tawi-Tawi. Ang ayuda magsilbi kining dugang suporta sa ilang inalaw-adlaw nga panginhanglanon og sa kayuhan sa ilang mga pamilya. Pinaagi sa mga programa gipadayon sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Region 9 alayon sa direktiba sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. kauban ang lokal nga panggamhanan. Ang paghatod og angay og tukmang tabang ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo tumong nini aron mapalapdan ang ilang kahigayunan og mapalambo ang kalidad sa ilang panginabuhi. Bagding 29 Cheryl Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding
15: 106.7 FM. Radio Bagding. Alas 5:58 na itong oras sa Kabagdig Gabalgadas. Sa pagpanaguban. Good morning di ay ni Lins Onito. Hello daw sa Onito family, Gumera family, Bernaldo Valdezamo, gikan sa may Villacapa, San Pablo. Salamat. Oh, good morning po ni John Rewellin. Good morning sa may Riglagipos. Good morning ni Nori Amorganda sa may nilapita ganin nyo ha. Libertad Aurora, no? Good morning. Oh, ingon man usab. Good morning ni Jomar Takugdoy sa may Binuay. Yongli Mangilin sa may San Pablo. Juanita Sasel Caderon Tilaon. Good morning. Og lakip na usab sa ni Baltazar Minusa. Good morning, sir, sa may Malaysia. Si Madam Merly Templado sa Purok Golden Flower, Lumad, Pagadian City. Good morning po ni Madam Amy Vasailahi. Good morning ni Sir Dondon Torme sa Kamalig Dumalinaw. Happy Monday po. Og lakip na usab sa tanan nga mga wala to ma-mention may buntag. Og good morning sa kanunay sa kuang landlord nga si Sir Mendoza. Good morning kauban sa iyang kining kapikas sa Oga ingon man sa iyang tibok pamilya dar sa may Purok Mahayahay Dao Pagadian City. Resulta kabag ni Gabalgada sa Suwartres, ang resulta sa 9 PM 350 ang resulta sa 9 PM draw. Wena ko yung oras. Salamat kayo sa pagpakiguban kanako kaba sa mga bagting reporters. Hangtod na lamang sa sunod higayon. Alas 5:59 na.
26: Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bantingan.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh
7: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray.
7: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son,
4: was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Saint Cecilia,
4: pray for us.
6: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
6: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Tana oh.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.3

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting sa BLFM, alasay 5 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagbagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: 106.5.
1: Rádio Bagbaguim.
2: Alas sa 6:07 na itong oras, kabagri kabalikadas, welcome sa tuwang tulubanon ang bagtingan sa katawahan. Ningadlaw karon nga Lunes sa Pizza 3 sa buwan sa Agosto 2026. Paspas kayo mga adlaw kabagri kabalikadas sa bag-o lang taning entrada sa Agosto, bag-o ato lang Sabado, Pizza 1 karon Pizza 3 na ta, di ba? Yani kadali ang adlaw, munang hala sige. Padayon ta sa tuang tag sa tagsa ka maging buhaton, padayon ta sa tuang mga angay nga buhaton. Okay kun man. Kanunay nato kada ato pasalamatan na tuang Dios paghihapon no sa lain ang usab nga adlaw kabagdi gabalgada sa labias sa mga legionaries karon. Hala sige pangmango na mo diag sayo. O galihok na kay paspas ra kayong oras. Dali kayo pila ra ka kining murara og gitext kanunay oras kabagdi gabalgada. Habi ni mo o gasayupa, di ay ito, pagtanaw ni magbalik sa orasan, wa na, hapit na magalas 7, di ba? Sa muna, nga paspasig jutay, ayo pag langan-langan dihang dapita. Ilabi na kung pahinumdom sa inyo hang Lunes kayo karon. Alang sa mga empleyado sa gobyerno, hinahanglan nga dili mo mga late kay adunay flag racing basta mad-Lunes, di ba? Sa muna ay kinahanglan nga inyong isilsa sa limpatakan nga basta mga empleyado sa gobyerno diligid unta mga late kabagdig kabalkadas. Pero digid malikayan, doon nagyo yung mga instances nga hastang dugaya. Iaaya pa og lihok, pagkahuman mga late pa sa trabaho, kalami gayong piktusan. No? Sa muna, unang kung galing nagtrabaho ta sa gobyerno, kinahanglan ipakita po nato ang atuang pagka... devoted sa trabaho ba? Oh, nga salot ang tingog ni Kim. Musulod gyud dira sa akong headphone. O gaingon man kabagdig kabalkadas no kinahanglan nga ang inyohang buhaton ipakita ang angayan mo ana inyohang kining trabaho nga gikuptan karon, di ba? Dili kay may lang sa permero pag submit sa inyohang mga kining resume kay can work under pressure, di ba? May mengon na yun, nga flexible sa trabaho, pero pag dihang hatagan o nagsandamakmak nga trabaho, hala, tuara. Pagka dihay nga lisura, kabagde kabalkadas, magsagumot ng dagway. Alas sa 6:10 na itong oras, 0938207764 ang atong text line. Atong usbon, kabagde kabalkadas, ang atong text line, 0938207767. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibaka mga katuyuan, o gaingon man, pwede mong mapadangat sa inyong mga reaksyon. Sa ito ang topic ko karong buntaga, kabagtig kabalgadas. Usa sa itong topic ko karong buntaga, gumikan kay ambot, malipay ba muna ini o maimbyer na muna na itong topic ko karon. Gumikan kay nasayod ba mo? Nasayod ba mo? Mangayo ko sa inyong reaksyon. Unsa inyong reaksyon, bahin ini nga aduna matudpay pipila ka mga mayor o ingon man kongresista kabagdig kabalkadas nga walay bayad-bayad o kuryente o ang mga nagbayad kitang mga konsumante.
1: Radio Bagbaging.
2: Unsa inyong rikasulti nini? Mahitungod nini nga ninggula nga artikulo or balita kabagdig kabalkadas no? Mahitungod niining adunay pipila ka mga mayor o lakip na mga kongresista nga di ay udili mubayad o kuryente ang nahitabo kabagtig kabalkadas gi-charge into unsa man system loss kabagtig kabalkadas kay aron nga kita'y magbayad sa ilahang nakonsumo.
1: Radio Bagbaging.
2: Hala sige, padangat ang inyong reaksyon 0938207764. Ang ayan ba? Oh? Ang ayan bang kapanaminan kining klase sa mga tao nga kusog mamintaha kabagtig kabalkadas?
1: Radio Bagbaging.
2: Sumunay gingon ba? Tanang rason nga giluwatan nga pamahayag sa atong presidente aduna gayoy mga nagpahipi no nga mga nadiskubrihan kabagtig kabalkadas nga mga anomalies kabahin sa atoang kining elektrisidad, di ba? Kay kuno galing wala pa lang gi butsyag sa atong presidente nga tangtangon ang system law sa glakip na usab ang VAT nga 12%, dili mo gawas ning maong balita nga kita di ay nagbayad, no? Kita di ay nga mga konsumante maoy nagbayad sa mga nakonsumo nga electric sa tuang mga pipila ka mga mayor o di ba kaha mga kongresista kay di man mo bayad. Lisod pod putlan kay lagi basit unyag tangtangon pod tong mga anaa sa posisyon sa electric operatives. Unsa yung reaction bahin ni ini? Ato aning tupalapdan karon, no? Kining artikulo kabagtig kabalkadas. Kaya ang niangko ni ini gibot siya gid ni sa National Electrification Administration nga mao si Administrator Antonio Almeida kabagtig kabalkadas. Siya mo ining angko ni ini kay under man sa iyahan ning tanang electric operatives og didto nasuta nga gi-charge di ay into system loss kabagtig kabalkadas kay lagi dili mo bayad si mayor og si congressman. Huy! Kabagag na wong. Mao na to ang usas tabi ko karong buntaga. Mahitungod na ini nga di kabalo mo bayad kayo pakuryentihan ning mayora kung kinsa ning mayor niya. Si mayor og si congressman. Lami ni bitayon bitaw nga kuan kining hiktan ang tiil. Ituwad bitayon. Ay nako, maka-imbyerna man yung balitaan niyo. O, ingon man, upang lisgatanan sa tuluman nun. O, ingon man, gabag ni Gabalgadas, no, pagpasabot sa tuang halangdong mayor sa Pagadian City, mahitungod bitaw ni ining katong issue ba sa C3? O, katong bitaw nga nagbusagak ang tubig C3 kay gisakyan mo po nagpamulitika, God. Managing on, batanan bang issue problema sa Pagadian? Sakyag pamulitika? Kung magbaha, sakyag pamulitika. Di ba? May only in the Pagadian nga nagbaha daw. Nagbaha, magaling Davao nga big cities. Unsa na lang kaha ang Pagadian? Di ba? Nagbaha, magaling ang Iligan. Unsa pa? Doon ay part sa Cagayan nga bahaon, nga mga highly urbanized hasta ang Zamboanga City. Unya, ang Pagadian, ibig dilog daman. Sige lang, sakyag pamulitika. Diba? Hantod nga napuno na si mayor na kuan hinuon ang atuang PIO, 'di ba? So hatagan ni pagpaklaro nato kabag ti Kabalgadas tungod kay atol sa interview gitubag ni sa tuang halangdong mayor, no? Nagiingon nga kung dunay mga kakulangon, tabangan. Total ang Pagadian City under man sa Zamboanga del Sur, under sa First District, nganong dili kayang tabangan. Ngano sige lag dauton, sige lag sawayon, di ba? So dere kabag di kabalkada sa tunang hisgutan karong buntaga sa ato nga pagpanaguba ng bagtingan sa katawhan. Alas 6:15 natong oras sa mga kabag di kabalkada sa dili pa nato hingpit nga sugda ng atong hisgutan karong buntaga. Ato sa pasalamatan kanunay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang nato mga kababayan nga nagpagidaron og 24 nga aduna sa 43 anyos. Nga doon ay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod isip mga domestic helper ay namupaglangan kaya niya na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. Ilang opisina na himutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. First time or ex abroad with or without passport, pwede kayo ka nga mo trabaho kabag di kabalkadas or mo apply as long as willing lang kang mo trabaho sa gawas sa nasud. Wala nga kabalakan tungod kay libre ang pagkaon samtang ikaw at naapas sa Manila, libre nga pamasahe o libre ang kapuyana, libre ang pagkuhag passport o libre ang medical. Nanginahanglan sila og mga domestic helper alang sa nasud sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o sa Kuwait. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0926-2-1908 or diba ka sa 0962-211-6023 or pakikitae si Miss Jacqueline Cabahog Kabagdig Kabalkada sa mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: Bueno, plaster na kabag ni kabalgada. Sugdan tatong tapik ko karong buntaga. Diri sa tulumanon ang bagtinga sa katawhan. Unahon taning mahitungod sa isyo diri sa Pagadian City. Kinibitang wala toong mga pag-post sa social media. Nga diin na hangtod nga napuno na in town ang mayor sa Sigig Panaway sa iyang katbangs politika. No? Una kayong kabag ni kabalgada. Isyo mahitungod sa baha sa Pagadian panahon sa ting-ulan. Normal na na. Mayroon ba nga? Normal na gina. No? Ilabi na karon kabag ni kabalgada sa nga sagad, no, ang nahitabo diri sa tuang syudad sa Pagadian, dunay mga drainage nga gipanghimo atong syudad sa Pagadian. Mangutana ang uban kung ngano

0: Biyernes ba to? No? Nga ang nahitabo kabag de Gabalgadas kusuking ulan sa pagadian. Moto nga ang resulta ning bigay ang tubo o dito ni hapak ang tubig kabag de Gabalgadas sa tina sa may C3. Nahitabo kay hala, sige. Daghan apod gayog mga abogado, daghan kayog mga pagsaway, di ba? Ang nahitabo. So, manigingon nga, kung inyong nakita, no? Makaoban mo sa politiko o dili, makaoban man mo, maparihaman mo og kining partido o dili, pagkangalan, kabagtig kabalkadas, nga kauban rata, usa rata dire sa probinsya, tabangin ninyo, di ba? Tabangin, dili kayo, magsigil lang og yaw-yaw. Magsigil lang pagpandaot anang Facebook. Makatubag bago ng Facebook. Makasulbad bago na sa problema. Diba, dili. Muna ang kininga nahitabo kabagdig kabalkadas. No? Muna ay nahitabo nga ang pikas mo birada. Birada po ng pikas. Diba? Ang nahitabo isig biranahay. Oh, birada diri, birada dito. Muna ito ang hangyo, no? Kay dili ang maginiingon nga para sa usa, kundi para man sa tanan. Gusto man kaha mo nga ang mahitabo kabag di Gabalkadas kay maayong panggobyerno, gusto nga mantagamtaman ang kining hapsay o ingon man ang progresibo nga lugar, labi na syudad sa pagadian, o kinahanglan nga magtinabangay. Sa kung nagigkaingon, makaoban mo o dili, halatabangi. Total, ang pagadian, under man sa probinsya. Oh, labon bitaw gusto nga mag-loan district ang pagadian, di mo sugot. Diba? Di mo sugot. Kay makuhaan og pila ka kining milyon ang probinsya. O niya, sa panahon nga na doon mga panginahanglan noon ang syudad, dili pod tabangan. Kung mutabang manggaling, tuwa po dito dapit sa hadapita ibukbo. Diba? Nagingon bang proper coordination kung baga ang kikinahanglan kabag di Gabalkadas, no? Kung ugaling, doon na bitaw mga hinabang kining ihatag. Doon na mga programa nga i-implementar. No? Bahala lang godog kining dili, mayingon tao, dili mo kaoban sa politika. Pero pagkangalan kay siyempre, ang mayor, mogi nasayod kung unsay dapat mga i-priority nga mga projects, di ba? Ang nahitabo kabag di Gabalkadas kay gumikan kay di man kauban sa politika, aw, dunay mga programa nga implementar pero dili pod ipahibalo sa mayor. Dito itugyan sa kapitan nga ilaha, di ba? So inana na bagyo di ay ang atong sistema karon sa pamulitika. Pati ang mga imbes kaayuhan sa mga katawhan mabutang na hinuon sa alanganin kay lagi walay proper coordination. Anyway, kabag di Gabalkadas, no? So enough na nang away-away sa kwanoy, kay social media. Birada diri, birada dito. Ang angay ninyong buhaton unsa? Ay da, paghiusa mo ay. Alang sa kayuhan, bahalag sa panahon, pag-abot sa eleksyon, magkontra mong taman, magdinautay mo, basta kay pagkangalan nga serbisyong publiko man ka na inyo ha. Pag-alagad sa katawhan o ipakita ang maayo mo mo-alagad, dili kay maayra sa istorya, pero pagkahuman kay wapoy, tarong. Alas 6:28 na, sa itong pagbalik, dugang panglisgutanan, dili paghihapon sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan, alas 6:28.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mago ako sumubo. Wala namang masama ka ako po sa bukan. Marami na po akong sumukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sumukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako, sumukan ko lang. Hindi man maubos ko po. ngayon, pabili ako ulit. Tapos na, pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatakas tabang sa pagpaputi sa atong palit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
13: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Mm-hmm. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginhawa, ano, Kuya Boy.
13: Oh. Ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ang atong tulumanon kapag nagkabalikada sa kanunay, inabagan na sa bakini sa usa sa mga tulunghaan sa Zamboanga del Norte. Alam na itong gusto ng maskwila. Isa aron nga mahimo nga doktor ay napagalangan pa, no? Basi nagtuo ka nga kinahalan pa kamuato o gasibo o dibagha kagayan di oro kapag nagkabalikadas aron ka nga maka maka-eskwila o mahimo nga usa ka doktor ay napaglangan na doon na dito sa Maya DMC College Foundation sa May Santa Filomena de Pulog City tungod kay kinikabag di kabalkada sa ang muhatag o katumanan sa inyuhang gipangandoy aron nga mahimong usa ka doktor ang inyuhang miyembro sa pamilya, di ba? Daghan man gyud ang gusto nga mahimong doktor o nya human lagi kay liso dagko og kininga balero noon plus dito pa sa lain nga lugar mo adto ay nagkabalaka kay sa de Pulog City mahatagan nagkatumanan ang pangandoy sa imong anak nga mahimong usa ka doktor. Pinaagi sa sa Alberto Peconcia School of Medicine sa DMC College Foundation ang kanhing de Pulog Medical Center. First School of Medicine nga nahimutang sa Zamboanga del Norte ug sa Northwestern Mindanao. Then kabag di kabalkada sa sila ang nagpahibalo nga nagpadayon ang ilang enrollment alang sa academic year 2026 to 2027 o magsugod ang ilang klase karong August 17 alang sa tanang college programs. Samtang sa September 7 usab magsugod ang klase sa School of Medicine. Unsa pa yung gipaabot? Aron nga doon na mo'y miyembro sa pamilya nga mahimong nga doktor. O, dito na ipa-enroll sa DMC College Foundation nga nahimutang sa Santa Filomena de Pulog City. Ingon man na kabagdig kabalkada sa lain pang niyabag sa tuwang tulumanon ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adun yung mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Sherlo Ubay-Ubay usa ka obstetrician gynecologist nga adun yung sub-specialty sa maternal fetal medicine high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health mauslas Dr. Gino Olobobancoro internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonologist. Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext sa cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Alas 6:37 na itong oras, kabag ng kabalkadas, maing buntag di ay sa Tagalabangan, sa Zamboanga del Sur, kinsay naminaw karon sa labangan, pwede mangutana, particularmente da sa may bulanit. Oh, kinsa ba'y contractor dahi tuod na ng tulay? Kinibitaw nga, gikonstruct nga tulay ba? Dere sa bulanit, or kinsay nakaremember pa mo, kanus-a na gisugdan og trabaho ng tulaya? Nakalimot ko. Kung ako masayop, almost pila na? Mag 3 years or 2 years? Oh, sige daw, be. Taga dapit sa Bulanet? Oh, or area sa Labangan? Kaya ako'y malocate na ni God. Nangita, bitaw ko kuan sa Bulanet. Oh. Kaya sa Bulanet ba dapit? Diba? Kung ata masayop, diha po ito nahitabo kabag tigbalkadas itong doon na po'y nahitabo nga disgrasya nga nakabsan sa kinabuhi. O, Bulanit, Labangan. Palihog daw, kisa'y makatubag sa kumpangutana. Good morning sa tanang Tagalabangan. Kisa'y kontraktor. Nining under construction nga bridge or tulay. Dere sa Labangan kabag tigbalkadas o ganos ato nagisugdan. Diba? O, kini example o. Sige mo panaway sa city niya ang inyo diri sa kining unang probinsya sa first district mga tulay pagkadugaya na human. Dire pod sa may Pasaka pagkapung dugaya, di ba? So any idea? I-text daw palihog 0938207714. 0938207714. Alam na itong adunay kasayuran kung si kinsa ang kontraktor sa kinibitong gi-construct nga tulay sa Bulanet og ingon man kanus-a ni gisugdan. Oh. Kanus-a ni gisugdan og kanus-a po ni expected mahuman. Murag dugay pag ini mahuman, murag mahuman na lang ang 2026. Dili pa gid mahuman ang tulaya. Grabiha. Di ba? Sige ha, text na palihog, katundunay kasayuran. Taga Bulanet area, 09-3820-77614. Anyway, kapag nagkabalkada, sa padayan, tas malisgutanan, garang buntaga, dirita, kining atong usa sa mga giatangan sa kadaghanan, kining isyo kabahin sa giangkon, no? Ni National Electrification Administration Administrator Antonio Almeida Kabagdig Kabalkadas nga doon na matutpay pipila ka mga local officials na gilangkuban sa mayor o congressman ang wala nagbayad sa ilahang electricity bills o kini ang gitugyan nga to sa electric operatives sa unsaman. Gihimo na lamang Kabagdig Kabalkadas nga system loss charges. Oh, di ba? Kita mo yung lugi nining tanan. Manigiang ko ni Kuan ha? Ni kining Antonio Almeida. Matod pa niya, oh, nga ang nahitabo, kadi man mo bayad, tuwa gihatag Kabagdig Kabalkadas sa tuwang mga konsumante, gihimong system loss, no? Sigon ni niya, sigon pa ni Almeida, nga personal niya nga gikausap ang mga opisyal nga dunay wala pa na bayaran ng mga bill o daghan matod pa niini ang ning sugod nagbayad. Mayo ka ni sugod ng uban. Pero itong mga bagag nawong, maragwagi plano nga mubayad. Gidugang pa niini nga mamahimong putlan o serbisyo sa kuryente mga consumer, lakip na ang mga opisyal kung dili matod pa kini, mubayad silang obligasyon. Pero lagi ang pangutana karon Kabagdig Kabalkadas, no? Ang pangutana karon kano sa putputlan? Di ba? Mamali ang pangutana sa kadaghanan. Kung putlan, kanos a? Ilabi na mga elected officials. Kay ang mga electric operatives, saga, dali kay mamutol kung ordinaryong tao lang ka. Dili ka makabayad sa imuhang kining kuryente. Usa ka semana lang na doon na kay madawat nga notice for disconnection. Di ba? Dayon pagkahuman, pag dili gyud nimo bayaran, ang mahitabo Kabagdig Kabalkadas unsa man. Adtuan ka largo og mga ilahang personahe nga maoy muputol sa imuhang kining kuryente. Unya dere kay mga elected officials man na muraog kining ningkuan ning nahadlok ang atoang mga electric cooperatives, nahadlok ang mga empleyado kay basin unya og unsay mahitabo ana lugar, no? Kini ang giangkon ni kuan ha kining ni Antonio Almeida Kabagdig Kabalkadas. Giingon pa niini, no, nga ilaha daw nga gibuhat karon gipaningkamutan. Paningkamot na lang yun yung mahitabo. Di ba? Kutob lang yun sa paningkamot ng tanan. Paningkamot nga unsaman. Makabayad yun sa hingpit? Oo? Kaya kung boto na hunaon, o wala bitaw giluwatan, wala ning luwat o pamahayag atong presidente nga tangtango na ang system laws ug lakip na usab ang kining VAT charges? Magdili mo niya ang kunon ni Almeida. Murag mahitabo Kabagdig Kabalkadas, padayon ang taning maong kalakaran. Amingon mo, aha, may dapit na hitabo. Tanaw na to ni, no? Kung asa ni dapit na hitabo Kabagdig Kabalkadas. Doon na matutpa dito sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao na sa BARM. O ingon man, anapod sa Central Luzon or sa Region 3. No? BARM og sa Central Luzon. Nahitabo ning mga dunay mayor og ingon man mga kongresista nga di wala nagbayad sa ilahang kining electric bill Kabagdig Kabalkadas. Then matod pa, matod pang Almeida nga kanunay daw niya nga gihinabi ang mga politiko nga di ka ba lumubayad lagi? Di ba? So, ingunin ni ba? Siyaro, makaakupod, no? Makaakupod ang mga politiko nga nagamit og kuryente pagkahuman di mubayad. O yan pagkahuman, pagkangalan nga dunay palisiya dapat i-implement. Dili kay dunay mga exempted, ilabi na kadagkog sweldo sa politiko, wala pa ilabo sa ilahang ikaw-kaw, nga pagkahuman di kabayad og kining tawag ani kuryente.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
0: Nagingon nga kita nga mga kining uyamot, naningkamot man gani nga makabayad og kuryente matag bulan karon dili maputlan, pero sila nga nang hinobra ang kwarta, wala too ang pagbulsa. Pagkahuman ultimo bayad sa kuryente nga sila'y nagamit, kita ang mga konsumante pa'y pabayaron, di ba? May gani, kawain na apel dire sa kuwan, sa Rehiyon 9. O, ang giingon kay Barm lang o ang Central Luzon. Pero wata kabalo. Basin po na po'y kining mga cases ngayon ani dire sa tuwa sa Rehiyon 9. Di ba? So, mone kabag di kabalkadas, no? Nga, gihingusgan sa ato nga presidente, gihimong urgent, no? Gihimong urgent ang pagpatangtang sa system laws ug lakip na usab sa VAT charges nga gipahamtang o gipatong sa mga sa system laws kabagtig kabalkadas. Unya si Samsorico, si General Manager Saniel, niingon nga okay siya basta kay sa gubangon, sa gobyerno ang kining gitawag og system laws kabagtig kabalkadas. Di ba? Ang pangutana, kung musaba, musagubang ba po ang atuang gobyerno? No? Human niya ba nga, I'm sure, before ni luwatan ng, before ni luwat o pamahayag ang presidente, doon na ni nakita ang mga anomalies. Di ba? Wata kabalo nga, base na og kuan, gisagad, sama ni gingo ni kuan, ni Almeida, nga gumikan kay wala nakabayad ang mga dure mga mayor nga wala nakabayad og kuryente og kongresista gi-charge into system loss, di ba? So dili pod iglayo nang mahitabo kabag di kabalkadas, mo pod ang nahitabo sa uban nga mga electric operatives nga dunay mga gipangkolekta add-on sa mga konsumante aron nga dili kayo mahalata, di ba? Aron dili kayo makit-an ini og kining utingkay dito gibutang gi-charge sa system loss kabagtig kabalkadas. Tiaw mo nang pila ba ang system loss nga tong makuha kada adlaw? Mingon tag bahala ginagmay ra man na kay gi-divide man na sa tanan nga mga konsumante. Unya ang ginagmay kung matigom kay daghan man. Di ba? Sama ra guna sa Senta boss. Tanawa gani, tiguma ang mong 25 centavos. Basin pag ginagmara na, pero sa ngadong-ngadong, mudako na. Kana pagkahamang electric cooperatives, kapila kabuok ang kunso ilaha nga kining member konsumante. Di ba? For example, ikaw isa sa matag-usa na to, makakolekta sila og pinakaubos, 50 pesos nga system loss. Ay, butan talang, 20. O, pagamyan kinato, 20. Sa matag, unsaman, sa matag kining konsumante nga matawag tag ang na-consume kay anaa sa 50 kilowatt. O, di ba? Ibutang na to, 50 kilowatt ang imuhang na-consume. Dayon pagkahuman, ang imong system loss kabag di kibalkadas kay 20 pesos. Ayaw kong ingna sa kadaghan ninyo o matawag tag member konsumante. O sa gato sa nakabuok ang ning consume o sekwinta. Di ba? Ang uban, lagpas pa kayo. O niya, kay katong ginagmay, doon na manggihapon na si bayaran nga system loss kapag tigabalkadas, delikwintahon. Di ba? So ang nahitabo, ang paldo, kinsaman. Ang mga electric operatives, ang mga empleyado, maunang panahon sa December, paldong-paldo ang uban. Di ba? Daghag mga benefits nga makuha kay ngano man tungod kay diri dai gi charge kabag di kabalkada sa system loss mo ni gito gitbutsyag ha kini mo na tong gikaingon dili iglayo sa pamahayag ni Antonio Almeida kabag di kabalkadas kaingon ini yo imuha naman dayong makuan ba imuha naman dayon nga matawag tag ma-predict ng daan nga gibutang man gani sa system laws kabag tigibulkadas ang balay runon sa mayor o kongresista nga walay bayad-bayad silang electric bill, unsa na lang kaha ang uban pang balay runon. Diba? Unsa na lang kaha ang uban nga mga add-ons nga gipatong kabag tigibulkadas. So, panahon na siguro, maligingon nga, imbes nga, madala ta sa explanation nga, wala gud mi, na wala gud napunta, bisan pisos ang mua, kay ang tanan nga kanang gikolekta nga system loss, tuwa na dito sa, kung asa, gipalit ang kuryente. Mama na ang explanation. No? Ang explanation, ang ato ko nung gibayad sa system loss, kabag tigibulkadas, unsa man, tuwa, girimit tanan dito sa tuang tinubdan sa kuryente. Oh. Ang pangutana kung tinuod, basan. Kisagod po yung namasayod. May man taog, iniog mangutana ta diya, hatagan taog dokumento, nga muingon man dayon og kuan, kining dili pwede kay confidential na nga file. Diba? Ordinaryo nga tao, dili gud pwede kabag tigibulkadas mautingkay sa kining mga dokumento sa matag buhatan. Kailagi, confidential. Diba? So, nahitabo, ingon ini na. So, muna, magkaingon tang karo mga panahon na, no? Manghinautang hingpit na nga mawagtang, oy, kining gitawagtang system loss kabag ting gabalkadas o kining VAT charges sa system loss kabag ting. Oh, matod pa, before Christmas, dapat na nga mahwala. Mas maayo, di ba? Kimdihit, di rin na ito makita, no? Di rin na ito makita kapag tigibulkadas, kung on sa unyang epekto, di ba? Hayahay na ito mga member konsumante, tungod kay ang mahitabo, maminusa na nga ito ang mga balay runon sa kuryente, naliman ka, pilagod na ang system loss ni mo, nidrapay VAT, di ba? Makuha na, mugamay jutay. Yung pagkahuma, nakanindot pag inini, kung mo na dili hatagan o ayuda sa gobyerno, kung ako'y gobyerno, sa gubangon man ako, sa kataas sa panahon, di ba? Nga nagpahimulos mo sa mga katawan, sa mga member konsumante, mga panahon na, aron nga kung unsa inyong gikuha, ibalik nga to sa mga konsumante. Ano ba? Di ba? Mga man na, kabagtig balkadas. Kay, kung ugaling kanunay lang ingon ini, na ang makaluluoy kita mga konsumante. Ang makaluluoy ang mga katawhan nga magkanunay lang nga gikuan ba? Gidaog-daog sa kapalaran. Kining mga adunay kaya, adunay katungdanan, ay na mo sigig pamintaha oy. Di ba? Ay na mo sigig pamintaha sa inyuhang isig katawo. Kay di na maayo. Magabagabaan gid mo ang nagtaman. Oh. Kay karong mga panahuna maglisod na gyud ta og identify ba, di ba? Maglisod og identify kun unsa gi ang ayang buhaton o kinsa gyud ang angay kini nga ang nagsulti sa matuod. Oh, mo man gyud ni. Di ba? Kay paghuman ini, mingon na pud ini propaganda. Mingon na pud ini di na tinuod. Nya pangutana karon kay ang administrator naman sa National Electrification Administration ang ningbut siyag. Hindi to tanay gipanganlan ang tanay mga mayura gingon man kining congressman kung si kinsa ni. Kay aron bitaw gyud nga kuan ba? Kini bitaw masayod sila nga oy sayop din akong gibuhat. Di din ni maayo nga sigug pamintaha. No? Wala pag yun natagbaw. Gikan sa mga gipang largo sa bulsa, ningita pag yun og malibre. Libreho na lang po ka natunay o kuan. Kining pagkaon. Di ba? So inana ba? Makapasubo nga balita kapag tigibalkadas, no? O sa makapasubo, niya pagahuman, maingon de guban, nga na, dili pwede. Dili pwede nga tangtango na, oy, kimuni mo tumuna. Di pwede. Di ba? Kung ingon ani man o galing, may pay wala kining may pay wag tango na sa hingpit. Reaction. Nindot na pakuryentihan o electric chair ng mayura o kinsana. Another one. Matod pa sa reaction. Good morning, sir. Maglisod o sugot ang electric cooperative gatang tango ng system loss kay dramas na makwarta. Klaro namang yung gayo na. Samot na sa gipamahayag ni Almeida. Another one. Para nako, mas mayo nga baratuhon po ang per kilowatt sa kuryente. Kung maingon tag baratuhon ang per kilowatt, magdepende magunis tinubdan, di ba? Sa source ba, asa ka dapit ning palit o kuryente. Ang angay lang din rin buhaton, unsa man, maurag yun ang pagtangtang sa nakita sa presidente, ang pagtangtang sa system loss o gingon man sa VAT charges. Kung maingon tag baratuhon ang kuryente, wala magod tayo dool nga kakuhaan o tinubdan sa kuryente ba? So mauna nga, di kita makaingon nga pwedeng baratuhon. Di ba? Pero pila ba ang per kilowatt hour karon? 14? Di ba? Murag 14 or 15? Basta kay, kung wako masayo pa, correct me if I'm wrong, mahal o kilowatt per hour ang, or kilowatt ang unsaman, ang residential compare sa commercial. Muna klaro ha? Mas barato ang commercial non ka sa residential as sa kining na commercial. Unsa explanation ani ging? Unsa explanation nganong mahal ang commercial kontra sa ay mas mahal ang residential compare nimo sa commercial? Nga ang commercial nag-income ta kada bulan, ang balay kay pangbalay ra man na. Pero nganong mahal ang residential? Unsa bit libi? Sir libi ka ba't siya? Panawagan na mo sa ipatubaga daw ni sir. Explain og tarong nganong mahal ang kilowatt sa residential kung imong i-compare sa commercial. Kay kung kubuto na naon, mag-commercial na tatanan ani or makabarato. Di ba? Haya-haya po. Magdakog, di ba? Hinungon, basta ilang gisuta nga kung commercial, dagko o gakinig makonsumo kada bulan. Mag something, o ni ang lang explanation siguro. No? Compare sa residential nga, nalang sa pila 30, pinakadako, na muabot o 80. Unlike sa commercial nga mulapas gyud mabot og para sa bagting. Ang bagting kitag pila, di ba? Mabot og ang bayron diri sa bagting, agoy. Di na lang ko musulti.
2: 1 million People's Plaza.
0: Oh, 1 million People's Plaza, di ba? Unya kung mo na ang ipresyo pareag residential, ang mahitabo nga hilak ang negosyante. Malugi, hilak ang bagting. Wala kayo kong oras ay salamat kayo sa pagpaminaw Kabagting Kabalkadas. Hangtan na lamang sa lasanod higayon. Ako si Bagting 17 Flores Sofia. May buntag ganun yung tanan. Alasay si Quintay 7 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
3: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagbanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon ragyod. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services and waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
7: 106.0 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Oras sa simbahan sa Radyo Bagting Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
9: BBC, Bagting, Bagting, Balita.

0: nakabalo sa Amerikana og nakuha ang unang set. Sa ikaduhang set, nag-ili sila og daog sa ilang serbisyo sa unang tulo kaduwa sa wala pag-isuspende ang final. Gipaabot karon ang pag-ayo sa lakat sa panahon aron mapadayon ang maong dula. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clariza Bahamonde, ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang sa may Santiago Dol sa Dibim, ang yakaduha nilang branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilahang branch nahimutang Dol sa SMC College, gadunay lain-lain ng mga branches sama sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin. Balita. Balita.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahimangno ang DOH sa Zamboanga Peninsula nga posibleng mosaka ang kaso sa dengue karong ting ulan tungod sa pagdaghan sa mga lamok. Giawhag ang publiko nga ipatuman ang taob, tak-tak, tuyo og takip kong fortis, kanunayong limpyuhan ang palibot ug mogamit og mosquito repellent aron malikayan ang dengue. Gipahinumduman usab ang tanang mga magpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health center o ospital kung makasinati og taas nga hilanat, grabing sakit sa ulo, kasakit sa lawas, rashes o guban pang sintomas sa dengue.
0: Ang balita sa kaimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, mo sila si Dr. Oliver Bancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Ravina Bancoro, pediatrician specialty in pulmonology, Dr. Vian Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Alright, dinito sa Nasayod Kaba Corner, mga kabagting o kabalkada, and of course, Bagting 27.
2: Mm-hmm.
0: Nasayod ka ba nga, ang kanidiyeng tipasi sa humay, na-classify din siya nga prutas, na siya sa fruit na butang. Sige, ato ni Siren nga nung nabot ni siya sa fruit, mura ang yun po siya o... Mm-hmm. Murag siya, bunga manggit po siya. Nasayod ka ba?
2: Muna nabilong tingali siya sa prutas.
0: Siguro nabilong siya. Kay, kuan manggod, nagtipasi manggod siya.
2: So, bunga
0: manggit po siya.
2: Okay.
0: Sige, nasayod ka ba nga ang humay, kasagarang gitawag nga liso, tungod kay mahimo man kining itanom ug mutubo nga usa ka bag-ong tanom nga humay. So kuan siya seedling, seedling. Liso man seed. Apan sa botanical nga nga paagi, ang usa ka wala madaot nga lugar sa humay giklasifikar nga usa ka prutas. Kini gumikan kay ang humay pwede man makaproduce sa uga usa ka tipasi nga gitawag og Caryopsis. Sakto ba ning pagkabasahan ni Caryopsis? Parehas nga klase sa prutas nga makita sa ubang mga sagbot, apil na niini ang trigo og mais. Dili sama sa pamilyar nga mga prutas sama sa mangga o kamatis. Ang Caryopsis dili undanon o dugaon. Ah, mao di ay ang tipasi di man na siya undanon, di pud siya dugaon. Okay, ang mangga manggod, 'di ba? Na siya juicy siya, 'di ba? Yes. Oh, ang kamatisad.
2: Juicy
0: ang
2: sad.
0: Nipis nga panit sa prutas, compact nga nakaputos sa gihiusa sa panit sa liso nga naghimo sa tipasi nga daw usara kalugas. Nasayod ka ba nga ang palay ang humay nga giani gikan sa tanom nga humay na apay outer skin o panit nga naporma gikan sa mga bahin sa bulak?

0: kini nga panit na nalipod sa Caryopsis apan dili na part sa prutas. Ang pagtangtang sa panit mo resulta sa brown rice nga aduna gyapoy bran, germ o starchy and sperm. Ang pagaling sa humay mo sangpot sa pagproduce sa puti o brown nga bugas o depende sa variety. Nasayod ka ba nga ang polished white rice? Dili na ang kompletong prutas. Itong mga nagaling na ba? Inagyan siya, kompletong prutas, kaya galing na siya. Kini kasagaran ang sulod nga bahin sa original nga lugas nga daghan og starch. Sa ganin ang starch gani kamarinders ang iyahang binisaya ana limot na ang starch ay basta kay starch. Human matangtang ang gawas nga mga lutod sa panit. Masabtan sa adlaw-adlaw nga pinulungan ang pagtawag sa bugas nga liso. Apan sa siyensya, ang wala madaot nga lugas sa humay, usa ka espesyal nga prutas nga dunay usa lang kaliso. Now you know mga kabagting o kabalkada nga prutas ang bunga sa humay og mauna ang rice dili na siya seeds o liso. Ang tinubdan ini mao ang Phil Scholar. Ang balita sab sa nasayod ka ba? Hatid ka nato sa Iliana Bayview College nga naimutang sa Balanga San Pagadian City na ginusarang pribadong tulungaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og unom ka mga kurso nga mokining musunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapilis mong klase buntagon o hapunon panggabi. Busa wala na'y rason aron dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Mga madi o padi, ani ana ang balita, showbiz.
3: Alright, direkta sa balitang showbiz bagting.
0: 29.
3: Ayan.
0: Ayan lagi ko kalimti, kamarinders.
3: Yes.
0: Okay. Sige.
3: Nakabot sa Pilipinas ang ikaduhang Miss Supranational Crown. Humanggi koronahan si Katrina Ligado, isip Miss Supranational 2026 sa Nowy Sad, Poland. Napil din ni Ligado ang 60 ka kandidata gikan sa nagkalain-laing nasud og nahimong ikaduhang Filipina nga nakadaog sa titulo sunod ni Mutia Datula ni atong 2013 nga nagtapos sa 13 ka tuig nga title bout sa nasud. Sa question and answer portion, gipasayugdas ni Katrina ang pagdawat sa kaugalingon og ang pagpaningkamot nga mahimong labing maayong bersyon sa iyang kaugalingon nga mao'y nakahatag kaniya og prestihiyosong korona.
0: Ana gyud mo dyan ay nakanindot na accept yourself, love yourself first,
3: yes,
0: and be the best version. Matugikan ko rin. Be the best version of yourself. Yes. So, mo na iyahang gidaugan. Congratulations ni Katrina Ligado. Kay siya pa ang ikaduha nga nahimong Miss Supranational sa Pilipinas.
3: Taog-taog na po nga nakuha ng title.
0: Pila katuig o 2013? 13 katuig. Ay hapa po nabalik or nakuha sa Pilipinas ang title nga Miss Supranational 2026. Samtang sa Bicas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. And of course, good morning sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756 sa mga wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application. Convenient kay na available na sa inyohang mga cellphone, mga Android phones. I-download lang na niyo sa Google Play Store. It's free pero inigamito na nimo, nag-open na nimo ni Chaog internet. As long as naka internet, wifi or data connection sa panay pangan, anak niya. ma-play nimo or magamit nimo bisan pag-asa ka muadto, bisan pa og mag-uma ka, mangguna ka, bisan pag matukas gawas sa nasud, imuhang madungog ang mga balita og impormasyon, mga programa sa Radyo Bagting o Bell FM. Ayan, good morning ni Tristan Wayat Gulay, ni Merly Templado, lakip na usab ni Dondon Tormes, ni Jovel Lanyas, Alin Sabado, Rebecca Unito, di Asmid Salip. O kaninyong tanan nga mga naglantaw, naminaw sa atoang programa karon, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Mao ka itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Likat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC Bagting Balita! Balita!
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag

0: akin sa kong nose the pit. Karun, wala na kay, wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
10: You're in MC1 Hardware.
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
11: Pot nang bigmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick. Dili na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una. Ma problema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito nang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
7: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
12: Paragis bila-bila.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal caps.